0: Yeah, you mention now. Don't go too far. Cause kinya ka re ge wa o le mo house. Oscar ga o thitsa o le mo gole. Wa wa gole le nna. E re ge o thitsa e be ile ro thitsa o le gona mo house gore ke gone go gotopa. Ke gone go swara lo the vendors. Too far down. Mary J. Blige, kidu kwa sateko flinchona, be without you, emotion. Ke Destiny Child, kidu kwa sate, ilong kore, kidu flinchona kakaraka mshate, what's what we tell you, misasung etsila rilibile irinya bone, kakaraka labuslano. Kia tzor labuslano lirilingar gulona, batuba matomo, barreba lebele lang, iba, badna baditlas, kikarula ne matomo. Yo ranch, retomanka yona, kwa sato no bafena jwalo. Mabane go kamera ga polelo ya ile go go bile le dipolelo tsa go fapana fapana etse re bolela polelo ke bontata kontlong ke bo papa ba ile ngore re na le go balenga ngishano re na le go iputsisha kana ko ngwe re na le go sikushishe e bontata kontlong go gona le basadi ba ile ngore ba ngongorega gore ga botsebotse ke nye dirang gore bontata kontlong ba rate go ja ka ntle go feta go ja ka gae ba rata eng kudukudu se se dirang gore ba rate dijo tsa ka ntle ba bangwe basadi ba bare o ba botsa gore na tse re ba apeelang tsona se tse bose na o mongwe a re o ba botsa gore na ba ke eng ba rata go ja ka ona mogobo o wena go ba ses ke sona se ba shushumetsang gore ba je ka ntle ka gore o kgwetse ba isa ba le ba babedi ba bararo ba bane ke eng ye dirang gore e ka ba ke yona yeo ya go ja ka mogobo ye dirang gore ba seke ba ipisina ka dijo tsa ka gae goba ba seke ba kwa dijo tsa ka gae le tse di bose le tla bolela bontata kontlong gobane ke dilo tse dingwe tse e leng gore bomma kontlong di na le go ba tshwenye ba na le go iputsisa gore ga ba apeye tsona ga le ke eng e dirang gore le seke la tsefelwa ke go ja ka gae a e dira ge ko go banna ba ditlase kodi yona banna ba ditlase ba re le ba bangwe e seng banna ba ditlase ka moka e seng ba ditlase ka moka banna go na le ba bangwe le bontata kontlo ke nagana gore ga se ka moka ga re akaretse go na le ba bangwe ba kwa bose lena ba le kwa mbose tsebang gore ka gae a ba kwa bose ba re ke ka lebaka laeng o kare bontši bja bontata kontlo ba kwa bose dijo tsa ka ntle go feta dijo tsa ka gae ke tla o ne o bulela megala e mene fela go ne o kwa motlho mongwe ba tla kwešiša ka morago wa gore le bolele ba tla kwešiša ba re a ke re ke rena re bolayang ke go apeya gopo ke rena re apeyang re a ba apeela empa ba feleletše ba se ka tla ba eja ke eng goreng a sane gore botsa gore le seke lampala metlhe gonege gore ma sane o bolele gore ai nna ke shapo kshapo jaaka ke tla di bone mafelelo beke goreng ba se re tlhalosetse taba eo re kwa botlhoko ba dirwa ke gore ba rata go buja ka mokgobo goreng ge a sa tla ja le rena ka ona mokgobo wa re bonang ka metlha se a ebe setso sa ka mo gae re jeng ka moka le nosolang diphoroje ka ka gare ga dijana tse tee re jeng ka moka ge ba ke se ba se ratang ba se kwang bose bonneta kontlong nna ke dipitiso tse ke di kgwetsang go bommaleene go bommakontlong go basadi ba lena go bagatša ba lena go balekane ba lena taba e ya ba tshwenya ba re ba ngongorega jale ke kgopela le ilokišeng ba tlhalosetseng ba botseng le kgone gore ke ka lebaka laeng lena le leng kgausi le bona le e dirang taba e kgafetsa-kgafetsa motlho mongwe ba fela ba le botsa ba kgotse gore ke ka lebaka laeng a re ilokišeng kana jale a re ilokišeng gobane ke dumela gore ba re ke tse dingwe tse e leng gore ba santse ba di boleledise tsona seo ka gore ke tsona di bakang ditshele diaba tse di baka ditshele ke tse pedi taba tse ke di sereng tsa bontata kontlong ye nngwe ebile e taba ya godiso ya bana godiso ya bana go bopapa bopapa go na le polelo ye e leng gore go thwe o ka re a ke tsebe gore na lena le tla re botsa gore na gare ga ngwana wa mosetsana le ngwana wa moshimane e khane lena le kwa bose re le re le fa ngwana ofe molao mohlomongwe e leng yena e leng gore o phela o ditse kgautshilena ka o mmontsha tsa bophelo ke bana ba ba shimane go ba ke bana ba ba setsana na ke ba feng ba e leng gore le rata kudu go dula le yena fa se wa mohlahla ka tsa bophelo wa mmontsha tsa bophelo go lena ke ifie ba go bonolo ke go ngwana wa moshimane go ba go ngwana wa mosetsana mohlomongwe bo makontlene bona ba tsebe gore okay yena a ga go maikarabelo shea ka botse tabeng ya godisho ya bana e ba e sanetse e be maikarabelo a mang go ba lena bo ntata kontlong le kwa le lokologa go ba le thaba ge le hlahlangwana wa mohuta mang ka mehla le hlahla ngwana ofe wa moshimane go ba wa mosetsana go ba ka moka go ba e sentse be maikarabelo a mang tabeng eo ya gore ngwana a betlwe a fiwe melao ke maikarabelo a mang tata kontlong maikarabelo a gago ke ngwane wa mosetsana go ba ke ngwane wa moshimane ke dumela gore o mongwe o tla tsea ya kwa go e monyaka a ikwešiša go ba e lebane le ena 086-0024-52 re tlo tswela pele ra lebelela tša go tloga tša masadi gona ga dikaka le lona letšaši le re leng kare ga lona ke la bohlano ke a tseba ke mo re rego mmine o kwagela bokaone ka gare ga la bohlano ba gona ba e leng gore le bona le kgono le re ya ba kete ka kaona mmino ope ba gola ka gare ga beke ye re na le lena maina a lena re tlono a bontšha re le famino wa lena wa le khono wa go leketeka ga jwale a ke tseneng ka gare ga megala yona ye go 086-0024-52 ke morlang gona ke re mashate wa tsebele bitabishi
1: tsaka mushate
2: ka bela wo ke khoshi sishio sekolo se sthelitse ka yena mogala jo khoshi kabela ke lena la ile leng ka botsebotse e be tshwanetse e be khoshi kabela technical school
1: ke la morena le ba se pedi te go dinya phupung a engwa ke pedi masene pedi tsela go thoma ka metso metlhano go itlala go ile ba tshupa boshego pipsina ka tshe
3: Morena Samuel Mathobela ke na thomile sekolo tse ka 1976 ka na goela ya le kharuru ja ma student tse di lo ja apara jana ka moka
4: ne a go ke a khale ina ga 1976 e ba thwa ba golo ba aga sekolo se ka dipaket ka mesi le tshedingwe ba mmusho ba go ba agela sekolo se se botse
1: se tlhaelo ke tsa tlholego ya history ya sekolo sa Kabela Technical High School se se nngwe ka se diko tutong sa molechi ka se le teng sa Capricorn na ga nya ba bina kwena ba khoshi kha ba molato wa boraro ka mole
5: Sekolo sene se agwa, bona le majaji a leng gore re a rwala gore mamosa pomane ro tšhela mabu. Ra tloga kwa rata ka dipakete ra tšhela mabu.
6: Kabela be strike mara e rutla. O strike la le yena just ba leso.
7: Batho ba tseneng sekolo mo Kabela ba successful go re se a ruta. Le nna ke duma tšatši le lengwe bana ba ka ba tle ba tseneng.
1: Go anagelwa ke go tingwa a re be mmogo gona ka mo. Tla efe mošate bo tse mo le boithabišo.
0: Awa re tlo e kwa taba ye wa ka re tlo e kwa ke mo go tswang bo hlahlapokeng motho wa mogoshi wa mosagare ke mo go tswang bo lebza lady ke mo go tswang bo seba samagale ke ya ke sona sekolo sa bona oh kolo se history ya sona e tseba ke bo morena Samuel Mathobela alright re leboga re tlo di kwa ka mokataba tseo santageng se nna le wena a re nape re tsene ka gare ga megala 086-0024-52 ge ba kgona bolela seyalemoya a ile seng tameng Thobela le gona le gabotse le tsirele gabotse a re lebogeng masa a re lebogeng mpho ya go feta dimpho ka moka ke yona ye re leng ka re ga yona gono re tsogile mpho yeo e hlokomele tsebe yeo e kgona go kwa seyalemoya mpho yeo ke kgolo kudu ditho o a dikwa wa dikwa kamoka di moshumong wa tsona khona go tsoga wa tamisha tsaka teng ka metsi e gape ke gona ga o di tamishi tsaka yona tsela yeo ke mpho ye kholo taba yeo khona go bula molomo le gana jwa le re sa tlobole di tsana le nna ke nna o ke khona go bula ke khona go fologa mpetse ke khonne go no yemelela dilo tse re ka no ba re dinyatsa wa tsaba re ka dinyatsa empa go no swana le go ja wa tsaba go no khona go hlafuna ke mphota ba yeo go no re o khono tsa sesengwe wa ka ga no wa khona go metse wa metse a na o khono wa metse wa khona go bula mahlo wa khona go gata wa bona o khona go gatoga wa khona wa bona o khona go namela wa bona o khona go fologa wa bona o khona go tshela kantle lena a re lebogeng re hloka go dira selo se se ko re taba ye o se ke wa enyatsa ya gona re God I thank you ya gona re thank God o uno lebo dilo tse fela ko re pele o ka lebella dilo tse dingwe tse di go dukulegileng gore o na le bomang o setse le bomang he o na le mang o setse le mang o na le mang khausi leboga seo se bonang go wena o na le eng ga o na eng tseo ke di kuwa tsa mathomo-thomo shidi wena ka bowena wena ka bowena hlompha mpho yeo leng yona hlompha mpho yeo leng yona ka gore ka bowena ka bonna re dimpho a re lebogeng tlhe a re lebogeng ge re ka ithuta taba ye ya go non leboga kore pele re ya go leboga dilo tse dingwe gore kore pele re ka bona re ka lebelela ditshegofatso tse re shegofaditsweng ka tsona ba bangwe re ya dinyatsa ba bangwe ebile ga re di bone ebile ba bangwe go rena ga di bolele selo ga ditlhalose selo thoma ka wena gone re wena ke wena o sale gona gore o sale gona ka bo wena o phenyo yo re hloka taba ye go e hlokomela re hloka go ile boga thank God is Friday Mrs. Getsela fela re tshela gona mela iring ya bone mo shete kwa tsebo le boithabiso ge ba kona o phagama o bulela selo mo ya re ya tamisha e a re lebogeng ba tsagatsi ke rata ka mogole le fanang thego ka gona wa tsaba ke rata ka mogole swaranang ka gona ba diragatsi ba mmino wa gospel ba ruti ba mmino wa gospel ba hlohleletse ba polelo ke ratile taba ye le dirileng mabane wa tsaba go no fa khutso malete thego go no fa ke bone wa tsaba batlile ka maemo a bona re a leboga le rato le wa tsaba akinya ke go bala ke tlo senya ke ba re ke tlo senya geng ka bala ka gore ke tlo le bala ba banka ka bitsa ba bang ka moka ga lena ba rati ba latete ba sitishise ka gore ke gona re keteka re ka gare ga yona meketeko ya 66 hashtag 66 ka nete ke yona a re tseneng ka gare ga taba ye ke gona ge re keteka bo papa kere ke gona ge re keteka bo papa maabane re botsisitse ra re bo papa le re ga botse ka gore le a gona ke re go kgobokana le a ja mmogo le a ba gape lena ke lebotsa nnete ge lebe le katla ka di-foram le atla ka mekgatlo ya go fapana-fapana ya go lwantšha ditiragalo tse dintšhi a di ka ba le maatla man ee di ka bola ke ra lena re le botsisitse ra re le re gabotsebotse le paledišwa keng jale e kwanne selelo sa bommakontlong sesego e kwan bommakontlong shibao le re le lokologa kudu-kudu ge le loutsa ngwana wa mohuta mang ge o hlahla ngwana ofe ge o bontšha ngwana ofe tsela ge o ruta ngwana ofe bophelo o montšha ba re gona le dilo ba re ke di-facts of life lives. 086 o lokologa ge o swere o fengwana o montshetse o mohlahla e wa moshimane go ba wa mositsana na 086 0002452 rasele ba le ya kantlo ba re lena o ka re le kwa bosegeli ja ka ntle go feta ka gae le ba ka keng re feng lona le gona ka mashate go sele
8: ha
0: re gone le kae mo ntate ka ntlo
8: ona
0: e Ke le santseng letsa ba eno ba gore ka moyeng ka sele moyeng a ke re ba ile ba shiroga le mengwaga a ke re ile ya nore yang lo khutsa ba sale gona tshobela ka mashate
9: opo
0: are
9: le gona
0: go sile go sile go sagaletse
9: Kazamula kwa gasha imunadi o borolo ka mapepe matu.
0: Kazmo munadi.
9: O tshe wa le bala ka di 29, ka le bala go nkopela pelasela ka di 29. Ya pepe ya re tsene di tabe.
0: Okay.
9: Wa tswa go punna.
0: Eh.
9: Ke tsia ye ya bobedi ya go godisa bana.
0: All right.
9: Na mokgwa wa ka ka gere ngwana kwa mosisana o ba ngwana kwa boshimane dinogula le bona fa a se ka moka ka ba le musha tsa bophelo
0: ka moka ga bona
9: ka ba le musha gore mo ge o ka gata mo go tloswa mara o ka tsama ka tsela ye o tla phela ga bodi
0: yeah
9: ka fela ke ba botsa le ka lena go bukara ge o e kwa go kwera o thaele di ke radio o bolela motho o mongwe o kua gore gore motho ena o ile a dula fatshe a phuthulla dibuka
0: yeah
9: a se tlale seterata a phuthulla dibuka ya go di bole fatshe a thaele ka batswadi
0: a thetsa batswadi kore eo ke ya a thieletsa batswadi ba gagwe
9: a thieletsa batswadi
0: yes
9: a te kona menate a bala dibuka ga ni jalo o ja ga botse ke fela ke re monne mongwe le itse mali o ile a re work as a slave and live as a king
0: ah
9: ore
0: e kwa
9: ke mo le mo o dira go e dire jalo ka le goba
0: mara
9: o ile go fa bopotso o go tshela go ga botse
0: o ka bona se o re go dirang sona gona jalo ka re go phidisha se go ba bangwe bana ke re ba re ba dira magoba re ba phidisha se go ba gona jwale ba ka ipona o ka re re ba phidisha ka nna tsela ya go ba magoba empa go sasa e tlo ba wena goshi
9: ya o fela o moitsa le ka o mongwe motho ye ile hore tsa bophelo di tshedi di mopaletse
0: Yeah.
9: Ke re wa mona motho na la se go re ba sa mmotse ka gae.
0: Be ba mmotsa nya.
9: Be ba mmotsa jwalo a bala ba re ngwana llela nakana mogula
0: se hla o mo fe
9: se hla o mo
0: ya
9: wa mona go kgulwa
0: ya
9: bona gore le tsatsile a thoma go palla ke tsaga go tsatla mplay mare mara wena o bo tsampotsi
0: mmh
9: ga lena na go ne le ngwana a ka re go he papa o ne tsale tsa go ntsha sekolo ene fasile gona
0: ene fasile gona
9: eh motho fa ntse lo bala dibuka gore a gone go ya sekolo
0: ke moka ke moka
9: ke moka ke moka
0: ke rata mantsa
9: ntwe ene ntwe le ke gatella go gopo
0: eh
9: ke tsala ke ba botsa ke re bana baka go tsola a tshishini ke tlhago
0: yebo
9: o tsaka ja go tsola wa go dira tshishini bena ke tlhago
0: wa go laola wa bona o ka re o fihlile
9: wa bona o ka re gore wena ke wena ke wena le ge re bolela ka mogae ha o sa rekwa gore wena o mmisa oro mmisisi
0: ya ya
9: e ka ra tshishini bena ke tlhago o gate ka boya
0: o kwa getse kasmo
9: Hallelujah skali bala ka 29 sefila
0: bona samatla o tla sekwa re le bo gatle 0863002552 ke kasmo ke mona ka batsoungo wa di overall are na ke logolwa ke lokologa ge ke ka moka ga bona ke maikarabelaka ke go ngwana msana ke ngwana mshimane bona ke msara so ka mashadi
10: eh te go di ama shio
0: are lo tshe
10: Le bona se ke di.
0: O se le go sele tsheo.
10: A wa ro.
0: Re le boga tsama.
10: Ere ke tsenye ya mathomo.
0: All right, Tom.
10: A se gore bana ba re go.
0: A se gore.
10: A se gore bana ba rata go ja ka ntle kuru.
0: Eh eh.
10: Bana rata di jo tsa go yepa ke bana.
0: O na le maka wena. Tsomo. Hey, what's that? Oh, Lena, I was Leno Valeno, it had a lady, which I want to be a girl. Shall I go, Marabum? I couldn't come on, I couldn't come never to it. Fell
10: in love. You just have a papa, you could meet your baby. What a level of Quemilla do Quemignani?
0: Hey.
10: Munna ga tsena o potela ka morago wa go nyaka di jwetse tsa go beke ba nna mara tsa go beke ba tsedi ding tsire le gona
0: tsipiri ke ngwana jo mona pa re dzibishi wena
10: de papa ni tsikivi le bo go be ba gona ba go beke mosadi ba go beke go nna go fapana
0: ya ya gore on go botsa tabeng wa ke ile ka re ke sere dipoto ke apia barawa le bona go apia wena ai busha boy ga se bona ka re jwale nna ke bo loisha gore o tlo ar barai ari nya ke bo ri nya ka jwa mshimane bo o kae
10: a wa tlo need to TV a wa bo di jo ba sadi ya tsone jo ba nne nna rata di jo jo ba go
0: bona gore le je kwa ntle ka mogobo wa lena ga botse botse le tlabe le rata di jo tsela tsa banna tsela
10: ke need to TV
0: re le bogata ba ye o jama re ai le boga botata ba gona ne a so re ba bo makontong le a kwaiker ba re matso go a tshwane ka mshate go sele go sagaletse
9: a o se khopo tuma se o dumela o
0: chef
9: yes sister
0: ya o ga botsa ke
9: a ga botsa o se le ba le hone ke la botsane
0: ke a re ya lo re thank god is friday le ka ngwa ritse go sele
9: ka mari dia wa go sele ba ile moshumong e ba fetse wa ka le bo sekhutsa sa ka bo
0: ma
9: tsetsi le tsetsi
0: ya
9: ya le rena re tlo ile ka mothempisa ka
0: a re le bogeng ka mothempisa
9: ya ka ra o tonya sita se ke a ikwa taba nna ke ga gara ke kwana le tena matlhogo na matlhogo re ri ya ka group wa go rengengwa
0: wa reng le rato ja ka ona mogobo o mara ka re ke le
9: di bo se rampele ndele le phaketana mole
0: o ga botse le rata me phaketana ile
9: ya re tsam phaketana ndere se rita ene yo yo ndere yere ne le tsa ndi fa
0: ke ona ye o ga peta bata na singa ka no hota bana ba di class go ba bana ba isa ba dutse fase ka mogobo le phela le yemeletse
9: ena o na di spice mole o ke no ba ino ba papa le sopo le namele fela ona di spice ke di ntse di tawe mama mo lo mon
0: ene kana go nna re tšoma bengkeleng a kere re tšora ka dinukinuki tšeo tša go fapana fapana kere ke nya gore wa ka tsena wa tsa khwetse go nkgabose ka mo kishing o tla di kae
11: a o mna ke ditamo le ke tšile ke no ke nya no tšora ya ke nya re mona le le ba le ha fanya na bo tšoga kare na gara e
0: gore go no mogotsa fa a tša
11: bona a ba feletse ka mtswana ke ba ba tla batla tšoga jona ka mtswana ba di tšeng a di bole
0: empa a gona bothata a se gore bo mma khontlong a ba khono a peya
11: I know I sort of gonna be bona ba ba ba and I think bo me ba le bona ba ri yang go bona le bona ba meka so ba di fry too much mo sometimes o ja ba bi anga ba la pila o ja ba re a di tsone tsa kwa le tse go rengeng kwa and what complaining mara mo le rengeng go go me agra ba ma le ho la pili wa nna ya gere kile ke
0: I want to sit there. And ke ba tswa khrobi ere bula ka bana ba khrobi ke bana ba ka mo place ba mo dumela bana ba ka mabitsi eh gape yang lo fontein a u yang le nal nal maka eh le ba ka mganyaka ya le ba ka tafel go pa ba tsela ka fihle le ka mo store loose eh le a fihle ka mo hlala ni kehle dumela le ka mo place bomb re le bo le ka fihla le ka iantsa makere a bui 086-000-2452 a ke cheba ba bidi ba mafelelo ka mshato o sele
12: hello
0: ai lo sene
12: sele le ka in asma show
0: re gona le ka botsa ke
12: ya ke a bu tse ke tshilo a le ka mo Jamestown
0: all right ba ka tshilo na re le bogeng ka Jamestown
12: E ai. E yo tsa ho tsa strateng.
0: Ei.
12: Ke na le ga se le ba di magang ka yona ba tswa.
0: E tshilwane. A pele a tama e mo ne tshile le. Ei le bana ba di gadika ka kudu. Mo tse le mo.
12: Ke na le ga se le ba di magang ka yona, ma thoma ja ona.
0: Mara re kwa ntshilwane. E mta. O ka ga ya ba di magi so gana.
12: Ah ba ke ma ka mara jalo.
0: Eh.
12: Pele tsaka ku strate yar.
0: Dia tsena.
12: Re o ka so tori bon no ka sa dia.
0: Dia kenele go for dia dia.
12: Una.
0: Mara.
12: Na ber ki.
0: Eh.
12: We just strate.
0: We just strate.
12: Ya, wa tar ki kuga. Ki tama minus 100 km 30,000.
0: Ke ya ga motho yo ane ah ye tshilwane he ba re he mulato 100 km
12: ba tselelo
0: eh
12: ke mo ka ke a ke tra go le go ke a buya mo ke fitla mo la go jare tsa o di a tsela
0: eh
12: ke se di ye
0: yeah
12: o ya tsa isa o be
0: he batho
12: ya le go mala aromat mo la tsho aromat la se a se tshwere mo tsa o di
0: eh
12: Tali kemme mapoto ngwe wa
0: u di lebelele phela
12: ke lebelele ka mahle dira ke nyego mmana ga go tshile go
0: ya gore mari ke bitsa ke eng ho
12: ya ke mo ga o se le le lebelele le ba ka mo le ba ka mo ke ma go kara ke mmone
0: eh ga po fote
12: o ya mmone wa ga plastic
0: ya
12: ke mo ga o ntse ntse ka mola tsotsa mo lekwane
0: eh
12: mai tsotsa mo lekwane o ile tsa fa Ukwanale. Gore ke sa le bona re ke intake ke mo.
0: Yeah, o shibie ka mola plastiki.
12: Yeah, o shibie ka mola plastiki ya mamare tsa mo khwane. Ke mo ka le di tsa fa fa matsa ka mga. A ke ri mamare le mo.
0: Eh, e mamare le phela, o isa poto.
12: Yeah, re ma tsa mola. A bula poto la go. Gore ka tla go se ka re ke bona mo tsa go di bona.
0: A khudi ba nya ka speed o ro sa bontsela.
12: Gore ke tsa bona feela re ke eng ka mona.
0: Yeah.
12: Kana pa go hura o tsama mona ka ya strate.
0: Wa na pa ro ba makaso iri ke te diel ka gae.
12: Ya iri ke te diel ka gae ka tle ba makang ka yena. Kurti lo tse di magaro sa a di go go fuenya go ja.
0: wajiba ya ene ke yo na re re leboga gore o gonno ene eng ka bo sakrai di jo di fedie e o ka sa bone
13: ke ka sa jo ka mo ja jo ka ke ja ka la mo ke tsama ha re ke no mo ka la ke ka la ke feta ke ken pa ke lo manga mo
0: o di fetanya ka mka ga tsona ene petrol ka mo ya sinyega ge e ma e tshilwa
13: ke pa ka mka ga tsona
0: tshilwane
13: ke mo ra ga re tshilwa ka na pa dukuri ke mo ke le bana ka o di tsama ta ke bo hore
0: o di ya ka ga e gone biala
13: Ibaka gai or jadi pela namo.
0: Yo, chilanwe rea leboga.
13: Thank you leboga mama mashio.
0: Yo, re leboga lor ke la mathamo pela o kena o ke kwena mo ga go sele go sagaletse. Eh, e mi tsa gora go. Tsingwana ba kwa o fetse bolela Jeffrey. Hey. Gape kana go ngwa o tse bore batho ba batshelang e ditlo go bitsa se. E ditlo go bitsa disotse. Chilan ke tse o di bona re le boga chilan e ba ba bana bana ba sa di ba la ka ga ye ba ba ya bana di ba le mitsenya ne ba le sinkana ka poto tse motas ka ra le bela a wa ga ke sa po bon e re ke bo wa peleng anor a topanya na pise bo ba funga tha ke re go khotsa fatshe fo yang a thale le namanyana fo topa mnyana pisa nga phenyana bushwanyana ke moka wa kwa metsi o rai mo ga tsa ke sharp tanto wa re eh a bo yena a sharp tseba gore makontlo nga sharp ke go pelo jwa mafelelo thobela go sele le kaina eh sia le moya se o di khale sia le moya jo
13: wa tswa di le tsa strategy mona
0: Oh, di phala tsaka ga di jotsega botse.
13: Ah, wa di jotsega strate wa tswa le ba di maka ba di ya pia strate.
0: Eh, na re dire selo ne. Le ge re re ntshitse ka ga tshwena.
13: Ba ga ba ntse ga tshwena mara go strate mo tlo wa se ba wa rarbo wa moriya. Ba ntse di go la tla di go.
0: Eh,
13: sa kwa.
0: Ye di kha di
13: sa kwa. O ya o le tsona. Go le tsona o kwa mpaile monno.
0: Wa tloga wa ya mantedi
13: ya o ye ja dijo
0: ya ke khotsang ka re shutshila no bo ya sepela 100 km ha bo bo ya tloga mo ya le bo a feta le bo go
13: o ho go re tshwenya spot o re spot
0: ya o ile tele
13: o ba mutsuma
0: ana se
13: o ba tsemfese o ya free ball
0: ke go ye ke re bana phatlo sela le sekola ga botse ene ba sa gushishi batho gore ga botse sepatlo se ke kweleng ka ra sona
13: o bile mo ngapo mo ya sona ba tsiba go di ela di ba khona ba tsoba ngwe di be o tshela re tsoba lo tshela gore na tsana ra go
0: eh
13: ba ya khona go ya se ya go di maka nne
0: eh ba tsoba maka ka montle ka
13: mo ba maka ka montle
0: he
13: di kwa di ba tshile
0: o a di latelela
13: wa
0: di latela khone khone khone ke le kwele tshe di
13: khale basadi
0: amen le kwela ke tabela shilo khono le khwedi tshe di karabo kamoka eh gore ke ka le bakala eng wa tsa keng data ko ntlong a tswe kwa pi ya ke ka nng go wa fresh ka mo gore o rata tholo ke fela ke e kwa re re a tholong o rata tlhogo ya khomo o bo o ireke o re gane gane ke wena o lwa le poto o lwa le poto a tshe mo ga tsa wa sepela mama ere ke bona o re wa pele tlhogolo hono e re tloja mas a tope peace shule o ja wa itloela shule ya pele o tlogela na matholo shule ya pele o ra ke re ka mehla re a bona kwa ba tia tholo mo ga tsa kwa ba tia tholo re sa tholo a ba ri ya Hey, I go le mo apetse mo ga dikile. Change tsona le tse o reng o ga dikitimela go. Mara gona le ntongwe.
14: Ba di ba khrobola zala le yangwelwa. Tsobela FM e ba di le mo ga 66 le ba di ba khrobola zala 3. Problems za mola. Ke ne no nemba kholo kwa le ka doctor mo le go matsa maite. Ga mo go le je masoma mararo ka pethe murundi. Se tla ga swa tshwi. Go tswa fao. Di batafulkopo motetema phokwane malaininga le dinaga mabapi e tlangile ngothela le keke ya Thobela FM le khune le the hoster khubuzo mbatha motaika le babangwe babai
15: #ThobelaFM66
0: Ah, bona bona ke ba ngwana ke bao ba tsareng ba batemeleng ka molo fantain ka mo mabitsi ka ngwa reads yebo ka motetema bona tsabela FM show e yang bontata kontlong yang listening ka mshato what's all be tabish bontata ba kontlong ba ka mshato what's all be tabish bontata ba ka mshato what's all be tabish a shiba o le ba bona ke re pets bona e bile bo kitse ka eh matsoa lo be ke ye o morwa wa thobela wena bo ke tsekele mang di khone di the host ka le tshe le le di ke ba di ke bana ba June 16 bana ba ya eh wena maraya dona mashego wena bo ke tseka ke eh bo pelati e ba ke tseka e ba ke tseka ke bo mang gape fa mang ba ra tsa lang ka ntle ke be ke ya lena ye le ko e ba panang ke ya lena kosha eh parimela nke jole wa tsaba re dumela matshe ya mang a go feta a le leng ka gare go ona ge ba ke a 50 50 plus ge ba e be le 40 40 plus ge ba e be le a masumi a mararo double double 60 30 plus plus eh ka mo ka ga lena tsanile

0: Simon Mahatulele ke yena o kwang le ntshile o ka gare ka gare ga mshato wa tsebelo bo ithabisha rena pele re tsena fa
1: ke ya le dumedisa ba tsheletsi ba gashi le barati ba thobela FM mesong ya letjatji ka leena le le matla la morena Jesu yo a le dumedisa mesong ya letjatji ke moruti dikobo mkhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo phuthegong ya sesego mesong ya letjatji re tla khumana mphago wa rena go tswa mo pukung ya mathomo ya Timoteo gaolo ya bone temana e nyane ya lesome pedi yona e balega ka tsela e go sebe le yo a go nyatšago ka baka la gore e le wena yo moswa eupša o be motlhala go badumedi ka dipolelo tša gago le ka boitshwaro le ka lerato le ka tumelo le ka botlhweki re sa lebekeng le kgwedi ya oketeka batho ba baswa jwale mo bibele Timoteo wa laiwa ke Paulose o re o sebe le yo a o nyatšago ka baka la gore ke wena yo moswa eupša o be motlhala go badumedi ka dipolelo tša gago re kgona go bona gore batho ba nyatšega e sebeng ka baka la gore ke ba baswa batho ba nyatšwa ka baka la mekgwa ye ba bolelang ka yona ge motho a sa ipi wa motlhala go badumedi ka dipolelo tša gage gona o tla nyatšiwa bjale mo Paulose gore o Timothy gore go botlhokwa ka mokgwa wo o bolelang ka gona ge o le motho o moswa o tla ba motlhala go ba bangwe ka gore wena o na le dipolelo tša go agiša e re mo e re le ka boitshwaro o ra gore motho e ka no ba o moswa e ka no ba o mogolo e fela ge dipolelo tša gage e se tša motlhala goba maitshwaro a gage e ka se be tša motlhala gona o tla nyatšiwa o ba o tla nyatšwa bjale ke re go batho ba baswa gore le se nyatšiwe goba gore le nyatšiwe a se ka baka la gore e lena ba baswa le ka ba le nyatšiwa ka baka la gore a le itire motlhala go badumedi tse le se phelago a se bontšhe gore le badumedi dipolelo tša lena le maitshwaro a lena ke ona a tla dirang gore motho e be yena motlhala batho ba re ge ba mo lebeletše ba se bone mengwaga batho ba re ba mo lebeletše ba duma go tshwana le yena ka mokgwa wo a bolelang ka gona le ka mokgwa a itshwara ka gona go ra gore go a kgonega gore motho o moswa ka baka la dipolelo tša gage le maitshwaro a gage le batho ba bagolo ge ba mo lebelela ba bona e le motlhala ke o tlhotlheletša motho o moswa tšwela pele go ba motlhala go badumedi ka dipolelo tša gago le ka boitshwaro bja gago motlho mongwe goba nako ye nngwe dipolelo tšo di bolelang a di bonale e ka re o motho wa ka tumang e fela batho ba o lebeletše gore ka dipolelo le boitshwaro ba gago o be motlhala tšea nako ye lebeke ye le bophelo ba gago bjale ka motho o moswa o re nna ke nyaka go ba motlhala go badumedi ka dipolelo tšaka le ka boitshwaro Mudimu ale sho fate lebele tsatsi le le botse. Amen.
0: Amen and amen. Re lebra mo rutsi mkhudi ka gare ga mshata wa tsebele bitabisho ka tsholetsho ya mrutsi le sudi go ba fela sonta gare tla bersana le lena phadumela nke tshohle lena mrutsi ka gare ga mafelo a beke ye go tsho gona ta gore ya mashego rena pile re di tabentsa mathomo ona sekolo sa go go partisi ke mpho mara sudi fa tsona ka bra ga fao khadi ba na reng le khadi ya di tshene bana le sehlopa se se feletseng sa hlokwala tsela ba le fatshona ba tla ba shitela khoshi sese ana le lejoy la mathato ga mmago le se just ngwana di papading phadimela nke tsho hletsheli yang go di dira go manane o ka mokaka mshato wa tsebone boithabisho shalom shalom shalom.

0: ya di mo leng gore re tsantse gore re kgone gore re be le relationship le bona and ke office ye kgolo ye leng gore a gona gore re itshidise mafu
1: tobele ke ra yona tabeng ya tshumisano ina mile lenane o le me ka tsela manager tshila le gone
0: ke a leboga mogashi re tloga re invitele or re memile mafaphafapha a dikgoro ja leruo le ikonomi ba e le gore ba tloba ba re botsa ka yone re satse go fetsa ka yone go bolela ka yone business registration re tloga gape re invitele le bale ka lenina le lagale ba re ke bo Anglo Zimele gone jale ba baditsa gore ke bo Valterra Enterprise Development gore ba tle ba kgone go tlhatlha batho ba rena le bale ba national le ba department ya DBSA mo e le gore ba tle kgone gore borakgwebo ba rena ba kgone go tseba di-programme tsa bona le gore na di-investment tsa bona di tlo sepela jwang
1: aga ke ena molaodi wa masepala wa feta go motuba tse serofe mokgabela re lebogele go boledišana le lena re lakaletse matlhatse le matlhogonolo lesolong la lena thobela
0: o lebaganna moroi
1: thobela
2: ga re tswela pele batho ba babedi go ba bararo bao ba letsego ke ditšhipi morago ga gore ba emiswe ka mokgobo wa diokobatši molelwaneng wa Beit Bridge mone Limpopo dibeke tse tharo tsa go feta ba emišitše go dira dikgopelo ya beila Mabutši Dayo Komwena le Philip Chanza e le go molatofatso wa pele le wa bobedi ba boditše kgorotsheko gore ba ka se tswele pele ka kgopelo ya bone ya beile pego ye re tlhametswe ke ba tseba maboa
3: Molato šutišeditšwe go la masome tharo tee kgweding yeo e tlago ya July fa o kgoro e tlago fiwa dipoelo tša diteko tšeo di dirilwego go chemicale ya go tšweletša diritibatši le gore gape kgoro e kgone go fetišetša molato go kgorokgolo balatofatšwa ba golegile ka la masomepedišupa kgwedi ya go feta ka morago ga gore lori ya bona e emišwe le go puruputšwa mme go a hwetšwa gore e rwele chemicale ya go bitšwa methacolone yeo e dirišwago tšweletšong ya mandrax peleng theko ya chemical ye e be e akanyetswa go bilione ye tee ya diranta e fela ga bjale kgoro e utullotse gore theko ya yona chemical yeo ke dimilione tse masometharo nne lori yeo e be e lebile ka mono nageng ya aforika borwa go tswa ka nageng ya malawi go netefaditswe gore balatofatswa ka boraro bja bona ba be ba na le mangwalo a go ba dumelela go ba ka mono nageng ge ba be ba swarwa balatofatswa ba lebagane le dipharamelato tša go gweba ka diokobatši ga e šita le go kgoboketša tšhelete ka mokgwa wo o sego molaong le go e fihla gore e tswa kae ke ba tseba maboa ditabeng tša SABC Messina
2: re bone ka moka papadi ya bošego bja maabane moagareng ga tšhekia le Aforika Borwa mo e le gore ge re lebelela legoro la A e lego le gore leo setlhopha sa naga se lego go sona setlhopha naga ya Mexico ke keta pele ka dintlha tše tsela Africa South Korea tše tharo Czechia e le go yona Czech Republic ka ntlha e tee le Aforika Borwa ka ntlha e tee gomme re rata go kwa maikutlo a gago gore na e ka ba o ka reng ka setlhopha seo re se bone go se ralo ka letšatši la maabane gatlhano le naga ya Czechia e le go setlhopha sa Aforika Borwa maikutlo ka mokgwa wa WhatsApp
4: thobela tlhoko la tsela aowa rona ra leboga re thaba le bafana bafana e šomile haidroile e šomile ka re ka tswela pele re ka nna re rapela gore e tswele pele e kgone go fitlha re bone gore e fitlha kae ke Georgina wa Habaloi Soshanguru ke a leboga
5: thobela ka gašo a kere ba bapetše bafana ba lekile ba bapetše go tlala seatla coach o kwele ka mokgwa selelo sa rena ka mokgwa berelela ka yona re re a se bee ka ona sekedi ke le papesha tela ke le ka mo Rose Bank Monts ke areswan tuna pelewo thank you
6: tlobela bagaši le batsweetsi ba sekola tsela ga e le papadi re e bone ba bapetši ba šimane nnwane e robile le yona ke sa motho le ebanya ka dintlha di ka ba ke tharo fela re a golofela ge batle bapalang papadi ba tla robela le se sengwe fela tsene re atele kudukudu ke bomalokwane ba laola papadi ela fela se tla reng ga re leboe se robile le sone monako EP72 tole
7: bala ka tlhoka la tsela mmaleswane letsolo le mogadi moremi ka nnete tlhopha se bafana awa le go le tsa le mabane ba tlile ba bapala papadi e bozukuru ba no fela ba paletse ke papadi lo re tsantse ba ba ithupile ga le le hona papadi lo re re fa matla le mafolofolo mara awa a re no ba le tshepo go bona matlo go amogetse mmago re mo number 2 moshata
8: re ke tsiba ka se ke tamisi ka mo ga tsong se smalshane le amaole ba le stopa sa tlhobela tsela ba shop ba fara ba fana tlo hara le go le botsukuru mabane ke bona ga ka fara jwa le ka papadi ya bona e tlang ya mafelelo e ka tla ya gona go tswela pele re bala ka lotse mahlatso le mahlonolo re ba sa rwale mo se ba mo metse bolla mo ga ke molampe ka ke na o tobatse
9: re ya tamisha ka mushate re le bo go shaba fana ba fana ba khone go raloka ga botse le tjeng la mabane e bile re sa tswela pele go ba dumela mahlatso le mahlonolo go ya pele ke re anke ba emela Afrika borwa ga botse hle ke nna malapane Desmond ka bora se kupeka sefata mushate
1: le a shetse le a tswele di tselo gona kwa letlakaleng la rena la Facebook go me bona ba galega ka tsela e Evelyn le ba iporo thobela setlhopha ka moka sa tlhokwela tsela bafana bafana ba ralokile botse kuduma bane ra ba lebogisha Peter Kobo o re thobela setlhopha sa tlhokwela tsela bafana bafana ba lekile papadi e latelago ba tla dira bokaone re ya legatong la bobedi ke sana le kholofelo go setlhopha sa rena Lilian Ramabele le Sufi re kgotsong setlhopha sa tlhokwela tsela re lebogisha setlhopha sa naga bafana bafana ge ba ralokile maleka go be go le lethabo fela ka mo nareng ena Allen mabotsa re thobela ka moka se tlhopa sa hlokwana tsela nna ke re bya le gona dilo male ba rafika re ga mogatlo wa MK re tla re ke dipitse ra bona ka mebala o mongwe gape ke Puji Ice o re thobela ka gashong se tlhopa sa bafana bafana mabane ba bontshitse maikemisetswa magolo kudu go feta papading ya bona ya mathomo re tla bona ka papadi ya mafelelo gore ba tla raloka ka tsela mang thobela Andries Mabela o re thobela ka tlhokwala tsela bafana bafana ba ralokile ga botse re a ba lebogisha ke Andries Mabela ka Pench ga mamabolo moshate mina phirileng kwe kyabadi o re se tlhopa ka moka party ya mkhondo we siso ke gona e phushame gona go ka sebe dilo di ka se sepele ga botse a ke maikutlo a ka amane felo setlhopha ka moka o mongwe gape ke modledle maeshe re thobela setlhopha sa hlokwala tsela ruri ke gona go bontsha gore politiki ke kgwebo twist straight megatlo ye mentsi ba le gona re kwele o mongwe gape ke sekgapha moshitwa o re ba ralokile botse bafana re a ba lebogisha ba sware so pele re ka fihla gadi ya masogana o re bafana bafana ra lokile botse ra ba lebogisha ile yena ana senona go tsong bana ba tlhokwana tsela na yena ke be ke letetse phenyo ka mahlwa makhubedi bale ye ke ka madimabe e padile re lahlegetswe ke tshepo le papadi ya mafelelo ga ke bone ba katla ba obesha wa tuka ke yena mogamana mogamane maikutlo le na samane go filosofa sa ba tjoletse ba nanolo la hlokola tsela ga ishita le bona ba ga shifela re letsa thego le theletso re a leboga ka mehlahle bana ba tshegala ka legola le selahle ga re tshwene
2: rumile nna nolo la hlokola tsela mo theletso se lebala gore be ke be ke ya boingwa di shetjo ya di ghetto la masumepedi la masumepedi te di tshi tsa vote tsa di ghetto mo ile re tla re ngwe di she gona e tla di tla bulwa ka area seswai go fitla ka area botlhano nna nolo la hlokola tsela la mesonye le tshwetse ke mo tsheletse mo go le Rachel tsire mo tsheletse boni makopa mo tsheletse Mechini thandi phosho ka motjoletse petitswana na no le ke mapitse wa botlhoko go tswa go nna mogadi moremi gadi ya ditshwenyo mo hanano a kere ba le mafelelo a beke a mabotse so monareng ke mphumo ra se motho o re fa ditaba tsa iri ya boselela

Amnagwethu Jackson Massive le Soya Matrix ke bona ba ile gore ba go fa go sha ye we kwang ga bia le go tsobela FM di tla le meso iri ile ya mathomo re feditse re garitletse re tsena go iri ya bobedi ya lenana o la rena le tshaching le ba nong sa mathomo ke ditaba tsa iri ya boshupa le mphomorwasi

0: Boitshimo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
1: Mpa ke a leboga motheletši madume a re kopane ka seripagare go tswa go iri ya bosupa ge re tlo ba re boledišana fa le mogaši wa SABC Sports Freddy Kins re tlo ba re lebeletše papadi ya go sasa ge setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby Springbok ba tlabe ba raloka le setlhopha sa The Barbarians ka kua Qebega. Tla okwe gore na motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana Hugo Bruce o reng ge a botsišwa ka ditsholo go tswa go balatedi. Ka seripagare go tswa go ira bosupa ke a leboga.
0: Boitshimo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta. Sepitipiti go di tlalemiso re go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Aforika Borwa. Bolokega mmileng Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Yes, gausa le kae gaurelo mpharo?
3: Hoshi SS ere ka tamise ke tamise tsiza ke tamise le joe ka mo ke sa le balele lolo ga mo ga le batheletsi wa Thobela FM ka la bo hlano le le botse a re tsheme ka tsa go se gatlisi go fitla ga se le re fa le mo le don la ko si modal mara sekel mo e leng gore re bile le go tsa go shisha dina mana tsa mmele go tloga ka idea bo raro mesong ba tlhapetse ba rena ba gore wa sepodisa ga mogolo ba tirelo tsa tshoganetso jo re sa le gona mo lefelong la kotse re tshele na ba le libile gona mo la la dalmada sekel anken re ntshe mahlodi na meng re dumeleng ba ba tirelo tsa tshoganetso gore ba gone go shuma gore tsela e tle e bulwe ka morago ga lebakanyana re sa le gona fa o re na le kotse e mmwe mo la magafanong a mmila wa Jerusalem le Nator ba tlhapetse ba rena ba rometse fa gore re anken rotleleng ka tlhokomelo la bona moela specifici o fela o golela godimo kudu re lebeletse yona R71 Nelson Mandela Drive D19R21 R37 ga mogolo yona R81 ka fa le re retlhe mo re kumanang batlhapetsi ba rena ba le gona anken re šomišaneng le bona ka ge ba leka go imolola specifici gona ka matlhakoreng ao mme ge re lebelela ka mogare wa toropogolo ya rena Polokwane re sa itemogela mabone a mantši a go laola specifici ao e leng gore ga a šomeng re dira boipiletse go baotledi le batheletsi ba rena gore tle ge re humana a sa šome anken re a šomišeng jale ka tsona di-stop sign mme lena ba le leng ka mogare wa toropo ya Polokwane kudu re lebeletse mebile ya go tshwana le Risik Excelsior Divinish Church Landros Mares Kuman Boring Saint Kafale re a bona gore moela certificate go montse re betse anken re bele shedi rena rotlela go ka mahla gore ao re sa le ba le mebile ya go tswana le Selspot Munich Potter Vetlek kwa mo golfer Mikeli Kafale le gona ka fale re itemogela moela o montse certificate re betse anken rotleleng ka tlokomelo a re fane sala se selekane ga re shalane morago o re dile re bolokegile le go botle di ba rena ka tla gore la mkopane moela tseleng ya ya N11 go tloga mola sa gape go ba o fitla mola Masodi Cross le gona fa le gona le pitlagano re a re šomišane le batlhapetsi ba rena ka fao re sa le ba le pitlagano e leng gona ka didumadiša le ka thabombe ke goba yona a rwane one ga re tsena ka toropong ya mokopane lena le leng ka tlhakoreng la lebeleleng kompi R579 R518 amogol R519 re re a re šomišane le batlhapetsi ba rena kudu ka ge re itemogela moela o montšha sepetepetse le gona ka motlhakoreng leo ira ke la botlhano le kgono mathapameng a le kgono re ya go tswela pele ka tsona di-roadblo goba mapheko mo ditseleng re retlhe a re efogeng go otela re mele madila ke tse ke baukele sa re tse tsona misong ya lekgono a re gafaneng ka mosupolong
2: wešo itsene ka mafelelo a beke re tloga re o lebogeile wena ka porofenseng ya Limpopo
3: mošate
2: Thobela batho ba mokopane.

0: a re lebeletse taba ya bana le ka seposo e le goreng ba baledišana ka gona ditlhotlhotse e le goreng ba di bona e le gona re le ka gore tlhotlheletsana kua le kua ka sepopego sona se e re re kwe di-voice notes.
1: Dumelang ka gašo. Banna o bona re palela ke go kgotelela kae basadi ba ba rasana. Basadi ke ba fokotse mašata. Gantši ebile re fela ja re ba tshwarela plaka. Ya re ke kgone go fitha kae, kgone go fitha ke robale. Mosadi a o rasetsa kae, o ka se be le bophelo kae. Ke nna Thokaina. Tango.
2: Tango.
3: Ee, Matatana, Slender King. Bona mfethu, o na le Moscow. Nna batsaki na go botsa bontate gore mane bontate nna bele re jale ka gae le gore re fetile mo mathateng a mohuto ke Mbosco Mafetane ke na le 66 years. So re kopane le mathata mo phelo, re kopane le mathata gore basadi ore mosadi le a tshwenyana. So nna advice ke tlo ba fang yone ke gore go bona re go boima e no tswa mfethu e tswa go lwa le mosadi go imoisa matsogo a se solution la ge e le gore o kry-a nako kgona go lla mfethu go na le mauthi re gona le nna re fetile moo ke shapo ke boletse le mauthi wa nkgothatsa ke shapo no. So are se re a tshwara dikgopi ka dipelo re tshwarela basadi e go padile go padile e no amogela ke Moscow.
4: Thobela thobela ka mogašong le joy loli la mathato ega le motsweletse ka mo morago ka mo ke sa lebaleng le ka mo dipapading sejesto ngwana ka leina ke Richard Persisting ka ke setlolo sa mangane ka mo Leiden village ya no banna re imetswe man re imetswe mo lo reng bontshi re tšhaba o bolela fela ke rata gore go banna ke re go na le di-red flag tse e le goreng o tlo di bona gore ka magare ga kamano o leng ka magare a yona ga ona bophelo ene o seke wa emela gore o be wes di-red flag fela o kgona go bona gore ae mo ona mo ae ga o sa loka tswa o se pele o seke a tšhaba o lusa gore ke šia ntlo ke šia bana ke reng monna gawe wa patlama tswa šia mosadi o ka mo ntlong ka mouwe o support-e bana ba gago o yo o thoma go phelwa ka leswa weda o setse o godile goreng monna ena gawe modimo o re file maatla gore re kgone o diang re kgone go šoma re kgone go šomela bana ba rena ke a leboga.
2: O ngwadile molaetša ka mo ke nagana ke Thokaina ka gore ga ngwala lebitso mo mara ga gona le ka mathata o ngwadile jalo a re o bile ka gare ga seemo se sa kgatlhišiwo sa kamano le mme jalo a re fela ka morago ga moo o ile a hwetša counseling a napa e le gore o kaonafala moyeng jale ke tloa ke ipitša gore na basadi fela
0: ke makatša ke taba gore banna ba ba rometse melaetša ka moka ba labala ka basadi
2: ga
0: gona wa rileng mošomo goba gona wa rileng se sengwe ka moka ke
2: ntwela ya gore banna re tšhaba go ka ntšha dikateng botsebotse ga ke naga gore motlho mongwe basadi ke bona kudu ba ka diang kgatelelo ya mogopolo ya gore motho a feleletse a diiletse ditse dintšhi tse e le gore re tloa di le ikwamo go na le se sengwe go ya taba ba gana ka yona go gana ya gana go tswa a ke tsebona motlho
0: mongwegore go na le medu ya
2: tabake tseba botse modu gona ga gona gore re ka tšhirela ka basadi a sesetha re santšhirela ke a gana haretse motlho mongwe ka go le la matšatši re ta kwa ba phuruloga banna ba ešong ke leng di-counseling ke le mola le mola mo le ta kgonang go bolela ke bone ebile go na le di-group tse e le goreng di ba gona di a tlhomiwa ba re e tlang banna re tle re bolele re le ka bo rena re iketlile mane ko re di o phatlhalatša taba tša gagwe o a ikwa o imologile nke re di eteleng tša go fapafapana tse e le gore di le gona diphatlhaletse mo dikgwana tšale a go bile ba bangwe ga ba patedišaba

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stala. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Le ba bangwe ba bantsi. Gopola ditikete tsa VIP ga di sa le gona. Ikwaletse tikete ya gago ya general ka 350 fela. Tsona di a hwetsagala Ticket Pro.
1: Sidiweng sa metsa mogago, sidiwa se o re nang go sona re sa bakišang. Wa bethe iri ya senyane mesong rwala metomo le metsega. Ya ba senketeko go fete re lebile sidibeng. Sidiwa sa metsa o ka sa pšhege. Se ke sidiwa sa metsa moswananoši. A ke metsa wane wa ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela Mašupe, dumela Kgoši Maša. Nka lebala jwa mpharephare moreji a tau yena motsweletši.
0: Redwena le Timmy Thomas o sidibeng. Motobele FM. Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mane fela, se ke tša go fitlha go 50%. Go di ntšhole ka tšebelo ka 2 kg ya Renown French Polony ka 50 rand fela. Di-2 liter dife goba dife tše pedi tša Oros Flavored Concentrate ka 65 rand. Reka di 750 gram dife goba dife tše pedi tša Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 rand. Di-250 ml tša Vaseline Petroleum Jelly tša go fapafapana ka 38 rand a 18. Listener sa 500 grams sa sipa sa kohlatwa sa Sunlight. Reka tše pedi ka 36 rand. O seke tše 17 rand. Di hotšagala ka Labone di 18 go fihla ka Sontaga di 21 tša June. Big Red Weekend ga Shoprite fair.
2: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: kgotso. Ga o tlhoke gore ke o gopotse gore kua morago o tswa go o siile madi ya go a sena o molato. Papa, o mo kae? O ka re molaetsa o ka o kgwatha pelong wa nkgopola. A ke gane o kana ba o iketlile le balapa la o le leswa. Mara monna a re o bona seswa a latlha setala. Le nna ke madi a gago. Nna ke a kgopela o tlisiwa lefatsheng e be e le tumelelano ya lena batswadi. Papa, o mo kae? Maele a o ja o papa ke a tšea kae? Bona boya ge ke no kgoma fela.
1: Dr. Masala a ne le ena Ms. Rem bona ba re papa o kae ore ke mooto o o tseneletsego
2: a reeke
1: mooto o tselelela ka rakoše wa tseba ke memorandum o fitlhišišwe botsebotse o fitlhile lenaneo la dillo tša gone di le fitlhile mafeše o gopolang gore ke sa bota tlhabirwa ka mokere wa o tsere ke eng malemo tlhabirwa re fetse nako e ntšhi ka nako ya go bolela ka letšatši la bopapa re kgopediša gore batho ba banna e ka re ba ka kgotea ba bangwe ba ba sa kgoneng go tlhokomela bana ba bona gore ka re ba ka tlhokomela bana ba bona molankebe re loišana maano a gorena ka re monna a ka tsentšha sengwenyana jwang ore re fetse nako e ntšhi re sa ka gore a tlhokomele manaewarawara ana a re fetoge ha re fetogeng gore re tle re kgone go ba batho ba ba kaone magashometsotso ke masomepedi nne felang go ya gone e re ela ya lesomeng ke nako ya re kopane le botate Steven Mantsho re ka re bolela ka taba ela ya botlhokwa ya rena e re shetse re le boditse ka yona gore go sasa ga se letšatši fela magagešo ke letšatši la bafaladi bafaladi ba re ba gona nageng tše ka moka ba ra one go o seneng bofaladi jale potsišo ke gorena e ka ba e le gorena ge ntse re falalela dinageng tše dingwe go ne le ka mokgwa e leng gore ikonomi e a golega goba motlhomongwe e a amega botse go ba gampe na re namele re ne le botate Mantsho mo mogaleng ba tlo re tšea kgopo mabapi le seng
3: a re tate Mantsho re a le tamiša ebile re a le amogela
4: thobela thobela mo bekeng mafelelo a beke a e leng gore a busy re lebeletse letsatsi la bopapa re lebeletse letsatsi la bafaladi gape-gape re no ba rapedisa le bafana bafana
3: re a leboga tate Mantsho kore re dithapelo tša rena banna di fitlhe mo di swantse gore di fitlhe gona ka nnete
1: re nabe botse re ye ka more re tle re kgone go bolela
5: batheletši ba rena ba mzantsi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go ile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mpšhamsathwi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke rondo itukišetše kaonafatso ya tatso yeo o be go sa nagane gore wa e tlhoka tatso ye mpša mokgwa o moswa
6: alala monyetlašo mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank lethabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula akhaonto efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank Moabi, wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
5: tseba ka maemo a ikonomi Afrika Borwa ga mmogo le dinageng tše dingwe fela mo go sedibeng
3: gona bele betsotso ke masomepedipedi re lebile ereng ya lesome batheletše re sekaseka maemo a tša ikonomi re šeditše letšatši la go sasa letšatši la bofaladi tate Mantsho gore naga e be le bafaladi go be go diregileng
4: go na le mabaka a mmala re ka ba re gopola gore go na le bafaladi and-e ke tlo gore ka fela ke utswa ka kwa segoeng gore re kgone go ikwešiša go na le ba re ba bitsang gore ke refugee ba e leng gore gantšhi ke ba le re ba bitsang gore ke di-asylum seeker e le kwa motho ba re ke asylum seeker go raya gore o tšhabile ka nageng ya gabo a ka ba tšhabile taba tša dintwa go ka ba o na le dilo tsa go tshwana le ge go ka ba le mafula ka letlhakoreng la Zimbabwe goba Mozambique mo e leng gore batho ba gona ba kgausi le ka nageng ya Aforika Borwa naga ya Aforika Borwa e ka tšea decision ya go kgodisa batho ba gore ba be mo seemong se se kaone ka nageng ya Aforika Borwa goba ge re ka bona naga ya go tshwana le Lesotho re ka ba re bona re ka gare ga Aforika Borwa ra e bona e ba le mathata a e leng gore a tsamaišana le leratadima goba dintlwa tse e leng gore di napa di tseneletse Aforika Borwa e ka tšea decision ya gore ba duti ba naga eo ba tshone go tsena ka nageng ya Africa borwa ba be safe mo ile ile gore naga ga re lukisha mataka bona ona le ba re ba bitsang gore ke di immigrants or ba migrants ke ba ile gore ba tloga re ke voluntary gore re ba tla mo ka go rata ga bona e ka ba batlela mishomo e ka ba ile gore ba tle di thutong e ka ba ile gore ba na le malapa ka nageng ye nngwe ba na papa mo ba go tswa gona mo go yang re bona e di ga go duka dinageng tsa bo Europe le bo United States of America mo ile gore batho ba na papa tlela malapa a bona e go dula ka nageng yona ye ke no tse leng gore rena pele re dilebeletse ge re lebelela ka migrant bjale gona le legal le illegal ke leng gore re santse gore re dinape re dilebelele e leng gore ba tla ka botse le ba sa tleng ka botse
3: aga bjale go ba gona ga bafaladi ba go ne le ka fawe ba godišang ikonomi ka gona
4: gona le matlhakore a e leng gore ba napa ba araloka a makaone mo ikonomi a ile go rana pa a tsamaisana le go godisa economy ba bangwe ba ya ka dinageng ba isa jere di bitsang gore ke di skip skills ke le gore di tshisa economy dinaga tse dingwe tse le gore di eme mo lefatsheng ka kakaretso di na le tshumisano le dinaga tse dingwe ke le gore batho ba bona ba tshisa di skills ma re bona ma pro a yeme re bona ditshela di yeme re bona me ya go yeme ba batho ba ba tsiya bokgoni ka dinageng tse dingwe mara go na le ba bangwe ba tletse mešomo gore ba kgone go iphedisa ba ka le bona ba etla le di-skills ba bangwe ga ba tle le di-skills bjale go na le advantage le disadvantage mara go na le ba e leng gore ba tlela mešomo go na le ba e leng gore ba tlela go senyetsa dinaga tse dingwe
3: gomme go o bapetsa naga ya Aforika Borwa e o e bapetsa le dinaga tsa kontinente ya Aforika o bona maemo a le bjang re eme kae re šheditsetse tsa bofaladi
4: e re ke tlhatholleng ga nnyane gore le kgone go ikwešiša naga ya Aforika Borwa a e na pele mo mathateng ka letlhakoreng la bofaladi a kere mo re leka go tlhalosa papano magareng ga bofaladi refugee le illegal immigration mara a re boleleng ka bofaladi ba e leng gore re bolele ka refugee ga e late e leo ye kgolo ba e leng gore ba na le bothata ba bofaladi naga ya Uganda e na le badudi ba go lekana 1.5 million ba e leng gore kudu-kudu ba tlile ka Uganda ba etswa mo dinageng tse e leng gore di na le dintho ka gore naga ya Uganda e kgona go amogela bafaladi ba e leng gore ba tshwere di asylum seeker naga ya Chad e tshwere batho ba e leng gore ba tswa ka Sudan goba South Sudan naga ya Ethiopia e na le batho ba e leng gore ba tswa ka South Sudan Somalia le Eritrea ka mabaka a ikonomi le mathata e leng gore a tsamaya naga ya Sudan e na le ba e leng gore ba tswa ka South Sudan ka baka la dintho tse e leng gore di diega ka koo naga ya Kenya e na le ba o tswa ka Somalia le South Sudan re kgona go bona gore dinaga tse ka baka la gore di mo gausi le dinaga tse e leng gore di na le mathata a ikonomi le mathata e leng gore a napile a tsamaisana le dintwa ka kwa nageng tsele batho ba ba falelela mo naga ya Aforika Borwa e na le bafaledi ba bantsi ba e leng gore ba tswa ka mo dinageng tsa SADC ba tlela ntlo ya mathomo ba tlela taba ya gore ba kry-e mešomo ka ge e le gore re a tseba gore dinaga tsa go tshwane le Zimbabwe di na le di-sanction badudi ba gona ba napa ba tlela ka mo South Africa gore ba kry-e mešomo ba kgone go phedisa malapa a bona dinaga tsa go tshwana le bo Mozambique Lesotho Swaziland ikonomi ya tsona a senke ya tielela ebile a e bontshe e ka tielela mo nakong e re beng mo gona ka baka la sepolotiki gona ka kwa dinageng tsele jale badudi ba gona ba gapeletsa gore ba tla ka nageng ya Aforika Borwa o tla go kgopela refugee goba mo e leng gore ba ka kry-a mešomo ba phedisa malapa a bona ke mathata a e leng gore ikonomi le dinaga dinapa di kopana le tsona
3: age gomme nke re feletse ka go shetsa gorena maemo a ikonomi ya naga ya Aforika Borwa ka mokgwa a leng ka gona go ya kua pele kua re ka setle ra ikgwetsa ba bangwe ba maAforika Borwa ba tswile ba falela dinaga tse dingwe
4: ke mo go lebegang gona gore badudi ba Aforika Borwa ba na le advantage e re ke bontsha mo o na le advantage ya go ba le distract badudi ba Aforika Borwa ba na le advantage tsa gore ba na le dikolo ba kgona go ya di-university naga ka bo yona university kudu-kudu ka letlhakoreng la education so ge batho ba Aforika Borwa ba ka bontsha go fala ba ka bontsha go isa di-skills mo dinageng tse dingwe lefatsheng ka kakaretso ande ge re ka bona go e ba le mathata le a bona gore badudi ba Aforika Borwa ba na le advantage jale ka baka la gore dinaga tse dingwe ka mo Aforika ga ba investe mo go se re ka se bitsang gore ke free education e leng gore ka thusa badudi ba bona ba ba fatsa ka fetelelo batho ba ona ga ba kry-e education goba thuto gape ba re go kwalela ko kry-a thuto ba kry-e le gore maemo a ikonomi ga kgone go ba accommodata manufacturing sector ga e nape e kgona go ba hira di-sectora tsa go tshwana le temo le tsa meepo ga di nape di kgona go tielela ba ba ka fatshe ka gatelelo e mare le ka mokgosi ya matse e leng ka ona ka mo Aforika Borwa mo e le gore unemployment e gola ka letsatsi ka letsatsi investment e theoga ka letsatsi ka letsatsi seemo se e leng gore re ka tla ra se fitlhelela ke mo e leng gore re ka tla ra bona batho ba bantsi ba itswa ka naga ya Aforika Borwa ba yeka mafatsheng a mangwe go nyaka mabaka a ikonomi goba mešomo.
3: Are mosekaseko tsa ikonomi tate Stephen Mantsho re a lebogatlhe e bang le mafelelo a beke a mabotse re a lebogatlhe le ka moso. Are you know
7: what I love you tobele fema ga mole Kingdom's Lodge grobela style ke go tlise jamme ke tikwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day kana morena la masome pedi June 2026 Kingdom's Lodge e tla wipsinela rena ga re kitika la botate e bile re kitika matswala a tobele fema e tla wipsinela skhumbuzo mbata Miss Pro Man of the Match kuna di the host le ba bangwe ba bantsi manane wa gagwa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mole jazz a tla ga shwa Kingdom's Lodge grobela style Connect testing le braai ke 550 fela. Ikwele tshikiti ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Thobela FM tickets go pula. Ga ire ke shetse go bana ba mengwa ga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66. Ke se di be. Ka breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go Thobela FM. Mo shato wa tsebone bo ithabisho.

0: kagone ka ba tshela ba tshela re go tlhopha nna re tsuba bo nne ba bona re go tshwereng re go ntshile phatsa
1: ja papa di hela tsikoni re nke be ska ba mofokeng a tsena awa nke be re bolela tseding go go botsa
0: nne a tsere re na le go thata mo South Africa ya go nyatsa ye mo tsamara le ba rena gore mora ke go munyane go mothegene a e botlhokwa se botlhokwa se a se dirang mo leotong la gage o tshwereng mo leotong leotoleng di a ine ke yone se tla botlhokwa ene eo
1: ae se se kone Australia le USA eng kore je gopu ka dinaga tse
0: e re ke se sebaka se ke go leboge papadi ya America le Australia bosimo ba legono ye ke papadi e le goreng e bathiletse a ba tshwana gore e ba tlhaele ka baka la gore naga ya America ke nngwe ya mongae ba dipapadi tse tsangwaga o wa 2026 pele go lebela na United States of America o lebela papadi ya bona mathomo ye e le goreng ba tshwantshe Paraguay ka dino tse nne go ye tree ke bone America re ka papadi e nngwe e le goreng ga ka e tlwaela ya maemo a godimo lebaka e le gore ba tsere motlhatlhi wa kileng a ba gone mo laptopeng sa Tottenham Hotspur ka kwanageng ya England go tswanageng ya Argentina Mauricio Pochettino go tlisa diphetogo le go raloka papadi ya go tshwana le ba e ralokileng and gana mo setlhopheng sa yena America go na le lesongana ba re ke Bolagun Bolagun ke ena a nositseng dino tse pedi ebile a tlhatlhamolola rekoto ya gore e ba mo America wa bobedi yo a kgonne go nisa dino tse pedi ka letsatsi le letle gopola gore ka 1930 go bile le Bert yo a itseng a nisa hat-trick kgatlhano le Paraguay ya ba ena mo America wa mathomo wa go dira seo gomme Balogun a latela then naga ya Australia ke naga e le gore ba ile ba tsa sephatho se se botsuo re a tseba gore Australia e ba le ka mola mokgatlhong wa Oceania ya re ka 2060 ba tswa ka mo Oceania ba ya go Asia ka kwa Asia lebaka e le gore e ba le ka go phegisana le naga tsa tshwana ko Japan go South Korea ka baka la gore ka kwa Oceania o boi ba bonolo mo go bona gore ba tsana dipapadi tsa tshwana tsa lefatshe ka ge ba kgona go thupa papadi ba fenena tsa tshwane le botlhoka bo Samoa ka dilo tse masome a mabedi go lefela ba bona gore ga ba tsetse ka mo Oceania ba ka se be le maatla ba tsa ba le maatla ba le ka mo gomeseo se ba thusetse ka baka la gore papadi ba le mathomo ba fentse turkey ka dilo tse pedi go lefela ale re letsetse papadi ya maemo a godimo go tswa mo ditlhopheng tse pedi ka baka la gore go lebela rekoto ya America le Australia go dipapadi tse tharo tse e le goreng America ba diralokilele the soccer rules America ba kgone go fenya dipapading tse pedi ba re ke tsa segwera e kgone e tla ba e le mathomo ba kopana papading ya semmuso mo diphatsong tsa tshwere tsa lefatshe
1: yona e ba ileng ba kopana la mathomo e le ya segwera ebile bjang ile ya sepele bjang
0: ebile papadi e le gore ba ithupile ka nno e tsego lefela o gopola gore kowa moraoro America ile a tshuma kudu ka go ba le bareleko ya maemo a godimo monna sile kwa o ba releka maemo a botlhano ba dimetsa gore ke lelase ebile a tshwanetsa ebile e ba mokapteni wa setlhopha sa yone America o ka gopela World Cup ela 1994 e leng mong gae wa tsona dipapadi tse ke mo America ba ile ba thoma go bontsha gore ba tsa kgwele ya maoto ba tlosana ka tong la kwa fatshe ka gore go ka lebala America e be se batho ba papadi ya kgwele ya maoto e fana ba rekile go hosta dipapadi tsa 1994 tsana pata ya kisa tlhabolo e kgolokgolo ya makatsa mo le gore ba kgonne go tshwaletsa baraloki ba maemo a godimo le gone bele mo tshopheng sa yone America o na le tshogana mola o re leka ko bagare ba lepatla le o tla re tlo tshupa sa AC Milan ba mmetse gore ke policic christian policic ke ko mongwe wa baraloki ba bogale mo tshopheng sa America
1: go ra gore setlhopha se sa naga ya Australia e ka baka fa se ga gatelelo ka ge America e leng beng gae setsikone
0: Australia ba tlo ba ithutile tse dintsi o gopola gore ka 1986, 1994, 1998, 2002 ba ile ba fitlha dipapading tsa di-playoffs ba palelwa ke go ka tsena tsone di-patsonity then e fane mola ba tlogangane ka kua Oceania mola be ke bolela gore e ba raloka le bo New Zealand ba bone gore aowa ape ba raloka le bo New Zealand a gona tse ba ithutang tsone ka gore dinatse tse pedi ba kgonana dipapadi tsa rugby fela gore ba kgone kgwele ya maoto ba bone bokaone e le gore e re fetole mawa re ka mo Asia motlhatlhi wa bone ke Popovich ke o mongwe wa batlhatlhi ba le goreng o tsewa a shebile ka maatla gore tlhopha tse sa naga ya Australia se tswe se šoma gabotse ka gopola gore ko moraorao Australia ba ile ba kgona le dibaka tsa go raloka le dinaa tsa go tshwana le bo Aforika Borwa ke gopola ba fenya Aforika Borwa maga a mabedi ka nno e tsego lefela e le dipapa tsa segwela fela go tswa mo bo e le bone ba thoma letsotsoropa goreaoa ga re ya ka o rolo ka papetsa tsa le fatse tsa o tshwana le tsa maemo a gona byale ba tshwane tsho go ne tsefatsa gore ba raloki ba bana le bona ba o tshwana le boena Ryan e le mo ba raloki le ba tlo ba motshipile go dikutu o na le mo wa masimo tharone e fela o na le maitemogelo a re o rolo ke papadi tse le kgolo le metso emene ke ena monolo reng ke tshokotana sa bo mo tshipeng tsena Australia
1: a re se tsikonza re le boga tsaka tsako yo ya ga o se tsikoni o tla bo re ga setse papadi e go thoma ka ya senyane bo se go se tsikoni o tla bo re ga
0: setse senyane ke tla ba ke tsama le give again ke tla ba ile na bo se ka tsiki wa papadi re re le fa yona ka satellite o tsana ka kwa nageng ya America
1: aga se tsikoni re le boga tle re tla bia tsebe
0: a re
2: a re se se khone re a leboga ka ire ya senyane tlhaba re ne le bona le the girl se se khone re ne le bona what ai wa tsare ke eng khola maote mon e bo se tlhaba thong maka sho gopela gore go tloba le phetego tsa mananeo a re gopole gore moswa le boka akere o thoma ka ire ya se ya bushupa go fitla ka kotara go ya go ire ya se swai tlhaba re ya go moswa le boka moso kotara go e go tloga go kotara go ya go ire ya se swai go fitla ka ire ya se swai ke mahlakung ke re tla ba re le balla tsona maka sho ka go naba go ni joa le ke na go re re go morwaswi o re emetse re go ditaba tshe re le somere tlo ba re le botsa ka phetogo ya mananeo ka bakala papadi e botse e tlago.

0: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ya masime pedi pedi fela ngo tsho go yone iri ya le some ke nako ha rena ya gore tsena ka lona ya rena ka lona e botlhoka go pula gore ka lona ko ye ke nako e leng re rena mile re tshela pele ka taba tsa rena tshe di botlhoka tsa tukulogo maka shuri tloga ri gantsha dumela lena batho ba leng re le tshela pele go tlokomela tukulogo ke go botlhoka e le ruri gore batho ba gone go tlokomela tukulogo ya bona go pula gore seo se tloga se re loketse jwa le ka badudi maka shuri re gantsha e bile re tloka bo se ka lebaka la re ba re gone le tshe dimo tsa go tsa channel tsa tukulogo tshe o di go tswego gona mo provinceng ya Limpopo tlhabirwa ka ngae buti gwa thego be go ketekwa le khono lana le go ketekwa le tjatji la lefase la tukulogo ba re ke ka kwatsi phathu green tech project go abelwa simusho se go thwenki chipatu green tech project go badudi ba gona ka mola bembe mutare go me ba re tlokwa ka botlalo ka ga taba ye re bolelang ka yona go njwa le re tloga re gantsha re kwa ga bose ka bakala gore ba batla re tlhalosang ka botlalo ke bo morena Rata Kudi bona ke mola o di mogolo wa dikwala kwatsho ka mola Sandparks re ne le bona mo mogaleng ga biale
2: tate re takuri ra le amogela go thobela FM ra le tambisha
3: re ke le bo hehle bona be se ke dumedise le ba mamedi ba batle ba thobela FM jole ka so hlalositse re province ngena ya Limpopo tsa tsedi
2: ya tate re ra le bo ga ra le thabela hle tate re le tjatjile ga botse le bolela eng
3: letsatsi lena le bolela gore hantlentle letsatsi la go ketekwa ha World Environment Day ka pono le letsatsi la lefatshe la tlhago le ketekwa ka di 5 tsa June mme mo kgwedi ena ya June re nka e le kgwedi ya tikologo ka pono kgwedi ya go tlhokomela tikologo jale re mona go tlo keteka le Tipatu Greening Project mo e leng gore bona ba etsa malatlha ka waste products ka mantswa ma banka di botlolo tsa di cold drinks tsa di noma podi metsona ba di fetola ka michini re ba fanya yona tsa tsing lena o etsa charcoal e re tsebedisang ha re etsa di braai malapeng a rona
2: Come le ona gona ka kua ke mo ile gore modiri o tla thoma gona re boteng ka ditiragalo tse ile gore ditlabe di diragala gona ka fao
3: jola ka sekhalusitse gore re rekile michini e meholo e producing kapa yona e tsa ngona malatlana a di charcoal ke michini e tla beng re fa Chipatu greening project hona le ngwana bo rona mona a munyane a holo dilmong patutelo modau e leng gore o bokelleditse batjha ba mona Vembe Mutale hore abafe mesebetsi me ba itse di charcoal tsela tse re buang ka tsona jole re tlo mo fa michini ena rena le ba Total Energy South Africa ke bana ba fanang ka lelokwane kapa yona petrol rena le bona be leng re tsamaisana le bona go tlo fa ngwaneno wa bo rona michini ena e meholo gore a tla tsebe go etsa mesebetsi kwano Vembe Mutale area e mona Limpopo province.
2: Are ona malatlhawe tate re re a lebeletse a fapana byang le gona le a le gore a gona le gona e ka ba ile gore a loketse le ratadima ga se a re ka reng a tla tshila fatsa le ratadima
3: ke malatlhelo gore ka nnete a tlo tsa botsa bonnete ba gore ka o tse ba gore batho ba bangata ba gaola metlhare yale ha re sa gaola metlhare se reng ka di plastic tsela tse re nang le tsona re etsa malatlhana ke malatlhelo gore a loketse ya holo environment ya rona and a tswa in a local area in a rural area ke be jo le mo gore activities tsa economy adio mesebetsi ha iyo fela o khonore a itse mesebetsi me di charcoal tsena di tla rekiswa le toropong mo re tswang teng mo polokwane bo Gauteng di tla rekiswa le tsona di garage tsona tseno tsa Total Energies o tla fumana ona malahlana a entsweng ke batho ba bo rona a entsweng in an area mo loreng ha re expect gore ka nnete go ka tswa malatlha mo gona mme re a thaba haholo bane metlhare re a e tlhoka zwale re tlhoa gore re save metlhare ka ga le tseba rena le bothata ba climate change mme re tlhoka metlhare haholo bakeng tsena tsa climate change.
2: Yo yana project le leng gare ka yona ka moetaterei le sa totjola pele ka yona go ba re tla re sale re le bona le le ka mo motale
3: re totjola pele ka yona ibile re na le di project tse ding Africa borwa ka bophara ke long re sebetsana ha mo le di community tsa rona ha go le tsona di community tse in the rural areas mo leng ka nete di activities tsa economy ha dio ela re ke project engwe e rena le yona kwano bo Western Cape kwana rena ra ba thusa ba batlang o sebetsa ka ditlhapi gore ba dikeng ka ra mathini jalo ka bana ba nang le ditšhelete ba kgonang gore ebile ba di brand re ba thusa le bona ela dingata di project tse rena ra di etsa gore re hlokomele batho re hlokomele ba batho re hlokomele tikolo ya rona.
2: Na re tatere Ithakuri ke moleledi wa Sandparks re le boga tlhete tatere re le boga na kwe le re fileng yone
3: moshate
2: re le bo
1: moshate re tloga re le boga ka nnete hey ya go kula ba re ba re ngwana o monyane nyane o di
2: ngwana o monyane nyane o tlotse meshomo
1: hey ka tse meshomo
2: bana we
1: ki kwele ka ba bangwe ba bana ba ba nyane nyane ba gona ka mo ngae ka mo sekolong sa vets e ba re ba dirile se shipa sa go tlhapa ka boloko ba gomo
2: ya hey
1: ke le ka ga bona
2: oh
1: e ba re ba se bo ba ke se tlhapa ke ba ba di se ba bararo ba dirile sona se
2: hey
1: boloko ba gomo bo botlhokwa mo melong wa motho
2: ya
1: e bile bo hey we shirele ka dilo je dintsi are ke tlhokomelo ke le tsabira ina bile korwa tswa ke
2: hey korwa hey
1: go ke go tshere le mano ga le le
2: ke tomo tabo loko ke bo bya ile mo pela ga ka mo
1: ke yo ke fani ona mantlano no shi a motho a sa shishimweng ba re go no bonala gore botla tlhata tja tshile botla tlhapisha motho tja tshileleng go mantle ka moka le fasile o ka se a tshwara ka seatla
2: e bya boloko o ka bo tsara Ankere ba bona le ke le betse lena le la mane. Re ne le lena le shili. A di tonki ya.
1: Is in the
2: bibi. Khono dira.
1: Di bibi tla. Ke tsa khusha bibi tsa pudi.
2: Eh, le ndela ntse le ntshabela mane. Eh, o awe re khono go ka ankere bona resta o mile re khono go ka goteletsa mollo ka ona
1: di shu
2: ngwane shu
1: eh o bula ka di shu si shu eh bile re khona o ndela mushiwa eh mushiwa di wa mushiwa wa di shu eh wa bona tlhabire
2: o ka ba botsa ba gone jwale ma 2000 a
1: jo
2: o ba ga ka ntsha lo feta
1: a ka rena bolela pololefe ba ga shimetse se ke ba se ba mararo go tsha o iriela se me ke nako rena hore re ye dintlhong kholo tsa ditaba ga byane
0: dintlhong kholo tsa ditaba tsa SABC ye o ikeme o e sa tshe go le tlhako
4: magareng ga tsona hlabirwa le mashupsha re ka letela tsa gore Komishene ya dikgetho IEC re e atlegile go romeleng ditlabelwa tsa go engwa disetsa go kgetha di teaching tsa go kgetha de province ka moka go ralala le naga Maspala wa ka mogwase wa Moses Kotane ka Northwest o lobile metse a go ka ba di percent tse ma 32 mo ngwageng wa ditšhelete wa 2020 ne le 2025 e ba go masheleng a ka go di moga di million tse ma 53 ka go lelengwe ba hlankedi ba gore ya mrere wa selgae province ya KwaZulu-Natal ba re ga go modudi le ka otee wa Malawi go ba o baleketjwe go kwa holong ya Sherwood ka Durban pele ba romelwa morago nageng ya gabo bona ba o ba mantšhwa go le ditiragalo tsa botsenya tšele tše dingwe ka iria le someteye go thobela FM ke Thembiso Maebela moshato mogolo
0: thobela FM
5: thobela FM
0: moshate o tsebolo bethabisho.
1: Le na barati ba papadi ya rugby le sekela hlaelwa ke papadi ya boditshabatshaba ge Afrika Borwa inkhishetsana magwafa le the Barbarians ka la masome pedi June iring ya bone mathapama twi go tshwa ka kwa qebega. Bogela papadi ya rugby mo SABC 2, SABC Plus le di tishi ka moka cha radio cha SABC. O humana papadi ka botlalo nako efe le efe ya papadi.
0: Tobele FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.

0: masilela ke mdu are chomi ya bana ba re le mpona le mpitse chomi ya bana ke go shane monate ka nete yo ya era take batho ba go le bana go sha e mara go nyana mona re tshe re go sha e go sikuru ya go tsha go Madonna are oh father dumelang le na batho ba bo papa dumelang e ka la masume pedite ke go sasa magagesho ke go ke eng ke ka la morena
1: ka la morena
0: ka la morena re ya ka go go la King's Lodge ka go go la khorobi khorobi khorobola dalle tobele FM ka be le gona gona ka muwe dilo ile mahinya hinya batho ba modimo etlang re teripsineng etlang re batameleng go tlabe go lobose gore wa tsiba gore keng go tlabo go lobose le kole gore mmino ko mofeng le Jesse ba lotopele di ba re tope mmino wa Jesse ka bo le gona gona ka ka Miss Pro wa rena go me a re kopaneng gona ka kwa King's Kingdom's Lodge kana ka re lotse ba o tsebene ka mo o ya lena
1: nna
0: ya mo ke mo rapela tsa batho ba senya ke selo o tsebo
1: ya wa ma bona se eh ape wa ku si sa ba se
0: a wa Kingdom's Lodge
1: ke bona mo
0: ya wa a re go le ya o tlabira ba le kole ntwe e go galagala mo gore go ne le seroto se sentsi wang a kere gwa iwa go a riem bo papa a riem bo papa a riem bo papa a riem bo papa a rieng re tla go pele re manano a botlhokwa a go tshwana le bo megolo kwa natla ba ga sha a le molamlo o mabenkele e mabenkele ha
1: rap mole top 30 ya rena metlabega sa ona ka kua pet murudu o tla balaga setsa yona le tlisetsa yona ta o latelana ona ka kua a ring se se ngonyana le tla itopela okay oh yeah wa o se rwa keke
0: a ke se oh mola mola molo e mo molong ka o ka ba le keke mara ka ke ba le go ne le di braai le tiko ya dilo tsa batho ba go le tlhabirwa tsa maina o tsenelela o khushisha eh ba le go ne le kae kae go ne le tiko ya dilo tsa na tshebwe e bile ba bolela gore ba mengwa ga le semese swai a e a ba dumelelwa gore ba ka o leka ha e ba tsaba gone ke le magashi o tla le reporta pote mafelo a beke ke beke kgolo go dumo go thobela FM ka bakala gore re ketse ka le bona batho ba bo papa magashi re ya karolana nge rena ka rolana ya mahinya hinya dilo tse di bose ke ri se ke sa botsisa tlhabira mo ke rena bo papa ba ja disukiri na ke botsisa tlhabira ke rena batho ba banna ba ja disukiri na khuile ka ditlao na mphetho o no nkuno ntera ke re ora re ora re ka Father's Day e nka rekela papa go ngwana chocolate o tla kwa go sena u bo kwa ka tlhabira marontsa mo tsotsi
1: ke re bele o ke a go ke go botsa sesi ke o mo apela pudding ena mide o tla re are are ke a boa o tla ba sala sepela ke re a boa mo
0: A bo ya di gapa mo.
1: O tsare tsa ba botlwana.
0: Na msadi o tswa kae wena e lwetse. A be nna ke tsaka le lena. Tsaka le lena tele puerti. O tswa kae ga re mo sebotse. A wa ka gare ke lwe lo nya go mphari no tsetsa. A sa re pudi o re lo tsetsa. Ma ya se re tsa go re tle re bolela ka taba ya pudding e le chef chika chikane ke chef mwana mme o tlo re tlhatlha a re botsa gore na e ka bela rena ke di pudding tsa mkhuta manje re ka di dirang re direla batho ba banna batho ba banna le pudding a ke tsebore na mkhomo di batla tsanelana ge ba itla kae mara e bo itse e tsai ka re ba tsanelana re tle re kwa gore na ke pudding ya mkhuta mang ye leng gore ka re o gabisa le sepenene la papa ba na ba gago ya be le gore na o mo fa yona chef chika chikane o gona khalerisa bolele lena monna o bana
1: chef chef chikane
2: bana ba mma bana mma bana mma thobela tsone le batho le tsika moka
0: ai chef chika chikane bana mme ra wa mogela tle monna a u dula kae ga nna majaji ya tle chef chika wa ntshosha wa ntshosha ke re o mara ga sa bolele bolele re tore re ra munyaka ra wa nna ke America ke America
1: re le boga chef re le bogana kwa gago ke ka netseng letse ke gale re sa boledišane chef re lebele letsatsi la sontaga letsatsi la botate letsatsi la rena botate chef nko o re direle o re lokisetse pudding
2: pele re tlamele re tsebe gore ke chocolate day akere
0: ee
2: ka re observe chocolate day ka le re late similong sa yona re itswa kae go direleng ka yona
1: oh
2: ke mo ka re tla re kitike bontate ga botse ke le o mongwa bontate
1: aha
2: 1784 mo chef e bitjwang chef Anton Karine wa go fura kwa we le a developer le bakalela itle ileng chocolate and le tlhokisha re ka sefora gore o dire itle o tlhoka o dira ntse re bitsang shoe pastry and ba tle le ba tla lwa le nore chikano go lela ka dieta ka re ga dijo and the shoe pastry ke ma simeleke botoro sikiri letswaye flower le mai then o gotsa ntwe e nyaka ya nong ariyan ro dira pudding e tla bangela go ntate ka tshechi la sonta re ko ibicha rich a laut le ke se fora ke rich a laut e rang gore rice French rice pudding. Recipe ke le fanya le tla pela batho ba girantikanyo ya 4 to 6 ya batho. And re tla e dira ka dinya kwa tse di latelang. O go tsa litara ya whole milk. Kota cup ya arborio. Ke re arborio ke ka imela ba tlhelege ke risotto rice. Oh. 4 to 5 tablespoons sugar. 1 teaspoon vanilla extract or vanilla bean ekaba right pinch ya letswai pinch go tla tswa motho re pinch e teng motho mo tla topa ka menwana e le di fela zest ya lemon or any citrus so re ke re lemon or citrus ka no go tja namune go ba yona lemon letlalo le la lona fela re nya ka lona e sendi ka gare tja lona o tla di chopa finely. Jana o go thoko kwa o tla boiler rice eo. O fitla e hutsa. Risotto rice jana go ka ya pe ya tikanyo ya 30 to

0: akena mo se tsamanyalo yana re lapen le jiba re lapen le mme wa ka la mma ka la papa yo ba re go rena taba ja lenyalo lena ba re ka re go bose go rera lenyalo ka gae hey ke le bolela dikgadi ni tile ke gabe ke ke mo sa di mongwe mo bo matlakale ka tsale ya go bolela a tshabile a phepela re batho ba modimo wa tse ba re ke nke ke bua kwa le nna gore na go ba sesi wa monyadi go bua
1: la la la
0: Eh, you know that we have a study at Eh, we are prepared to go for a while. We are going to do a little bit of research. We are going to do a little bit of research. We are going to do a little bit of research. We are going to do a little bit of research. We are going to do a little bit of research. We are going to do a little bit of research. We are going to do go bolela pele ga batho ba lukisha
2: a o tsandela go bolela o ka re o dutse mo
0: go bolela pele ga batho o lukisha e se go lwale o tlo tlatliwa a khumana o jere tsaka fase o di tshe ka o dutse ka o di tshe ka fase ba rena le rudi e bangwe o a noma tshetsi ya
2: hey
0: e tsamira
2: ba go khotsa gore
0: e ba go khotsa ba re bo a pena le mamtlhano se tshwa a thanya ka mano
2: Tate Molopa le tswa gole le station se le thomile go ka shala station se morago ba go setheletsa morago go thomaneng
3: ba go thomile ga di ila boraro ka di ka di wa ja ju ka di wa ja ju ile ka boraro
2: 1960 ya ba go ah le thomile le sona ga botsebotse
3: a dikwe
2: le thomile le sona
3: a o
2: eh
3: ba ga ke ba ba pele ba le ba se ba sa mo ka matho
2: eh
3: mo ga buisa ba tshobela e fene ke tla bo ke mo introduce
2: eh
3: o ke ra ni
2: aga
3: mara ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: Bale re botseng ba kwa morago kwa ba ba thomileng mo station ba thomileng le sona re tleleng ka bona le re botseng gore ba baga tshamana ne wafe
3: a mana mana ga re ba tsentse tsentse nga go go botsa gore ke mo mang
2: mm
3: o justice Jack Maria Shogeni, Nubu Jacob Lugodi wa Ditaba, Nubu Tsembe Ramuhoebo wa Bulisila Mahapa, Umuhobu Bonyo Gani, Useli Hamidi, Makopo, Umikari Mpashele, Nubu Tsembe Ramuhoebo, Tsembe Dimali, o ba tswa ba le ba pele ba le o tsala mutsiwa o
2: nare
3: o pa te mo mala pa le ba ho ja di papadi o ntse ba di ai ka ho o ka na mo mra ho fika ne ya le
2: e namile la ya le yona e ya tloga go radio
3: radio bandu
2: ya go radio lebowa
3: ya kor ka se e go ya di go go ja o ga mpitshane ya le ware la nge di mo le fase di ga ga di nga go ja ga ka se
2: Young
3: people passing
2: 2,237. Hey. Renalina.
3: Hello.
2: Hey, Renalina. Rsanalina. Bele, rebutinka mananeo. Mananeo ay longora abadu chipilunya lina.
3: Ai kubile ke ke rata bo di tsaba le tsokwana la tsela ya di papadi.
2: Eh.
3: Ke rata go go di tsana ke.
2: Go me ke eng se ile gore se sala shaletse monaganong ko re go nagana leto la station se go thoma gona mo la radio Radio Bantu, Radio Lobowa, Thobela FM. Ke eng tse ile gore se sa go tsheletse monaganong? Go thoma gona kwa morago kwa.
3: Bale ba khatela ka khale.
2: Eh.
3: Bale ba khale e le go go ga se ja batho ka moka. Ke ba go se bone e le go go ba ga se ja sa le ya dipapa di bale ba khale ba.
2: Mm.
3: Ke ba go isa stadium mo go sa bone.
2: Mm.
3: Ke lewa ga ndi ya lewa ba bo le go ya ba bo bana ba ri ba tswa ba bona ga moka.
2: Mm.
3: O ba ba sa le go tsiana. Ke tswa le le go jimi mo sa loga e ba go ga se ba tswa ba tswa mo ga le ba o se wa.
2: Mm.
3: Ke se le fa ta se se di ga shwe. Ke le bana ba di papa di wa. Ba ga se di ba tswa mo.
2: Nkenkelnor fa motlhala gore be le dumile gore o a re bapetse re bapetse ba le bagale e ba ga sa dipapadi le ba bialo o le o tlhalosa gore ba le bagale be ba ga setsa batho ka moka lo wena o sa bone bo kwa o ka re papadi e wa e bona
3: ya go botsa re fere di mang wa stopa se si ba ha ya le bana go le ya re wa famang ya tsiya di mo ba mtsela o ja no go mola se ba ni shijo re go mishi o le go fa ba zwe go na o botsadi
2: a wi
3: kurgi ke botsadi go nna ke le yona ka khashu mo di papadi
2: o le dumba o kare o tla re wa iswara shu ke ke morashi go tswa setlhopeng sa Pirates jwa le jwa
3: e ya go bona Yale wana, ni le ka go bua le ka pu. Ke sa tsiri o le o la wa, o le mo o tsamo go fela dipuelo go ne ba. Tsono o tla tsamo tse.
0: Are, o tle tjo tebele FM ke bona bo mrena Julius Molopa, bona ke motheletse tjo mogolo wa tebele FM o tloga kgale kwa lelakwa le dipolelo tja gona gore ba tse ba tebele FM go tloga kgale sa le radio bando. Ga ba le metso re ke masimo mararo fela go tjo go iri ya le sumete ke nako ya gore re kwa dintlhagolo tja ditaba re ya go morama.
1: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC le o ikemego e sa tsi go letlhakore.
4: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mashupša re ka letela tsa gore Ramolao wa tlhogo yeo e fegilwego ya lekala la maphodisa la The Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal le Secha Senona o tsweleditse tlhobaelo godimo ga seo a rego ke tshwaro ya magwagwa kgatlhanong naye. Komišene ya dikgetho kore IEC ka boripana e re e atlegile go romeleng ditlabelwa tsa go ingwadiša tsa go kgetha. Ditishing tsa go kgetha di provinceng ka moka go ralala le naga. Re sa le go tšeo kgoro ya merero ya selegae e re dikantoro tsa yona di ya go ba di butswe nageng ka bophara mo mafelong ano a beke go thekga lesolo leo la IEC la go ingwadiša tsa go kgetha. Tše le tše dingwe ka iri ya lesomepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
1: Ke Sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo.
2: Re leboga tlhe ngwana kgoši Mabela phela a dire tlaletela ka iria lesomepedi batheletse rata go ka feleletsa polišane ya rena le tate Julius Molopa. Tate Molopa, molaetša lena go station se le rata goreng? E se fetša mengwaga ya masome a tsela tsela.
3: Segolo. Ache kore a ona go di sa tshiri di teng di fetla le ona e tshiri di tshiri ja mo sego le mosega
2: e re le bo
3: mane e di tle le di tshi ha sho ya a ne go bola la mata
2: aga
3: that e ya ru ja ha sho e
2: aga tate Molopa re le bogatlhe re le boga re le boga tlhombotse tjolang pele go ka Texas station se
3: o tsi se se nka se la se di se la sa ke di tlile fa se
2: ya re le bogile kudu
3: ya le boga
2: re le boga
3: ya le boga e se re ke ke nna ba ba mo tsimana la ya nga tla mo ga sho mo
2: e tsi kofi
3: Ora inga ba tshutu de nsona ai ai university.
2: Awi re le boga tle tlhambotse.
3: Awa go le bona papa.
2: Aga.
0: Re tloga re le boga ka nete motheletsi o mohlwahlwa motheletsi o leng ro phela le gona na kolona ko wa thobela FM. Ke gatla ke polelwa ga gore nna ke tla kha bona le stitches se ga ke sa le gona le fasting le. Ke sa le gona ke stitches sa ka. Re tloga re le boga dumela le nna batheletsi bangwe re a tseba re ba gona ba bantšintši ba leng re ba tswa le sona gole botate mokwele ka kwa. Tate mokwele se motho wa gone jwa le batho ba modimo bo tswa gole le tsona. Re mokwele. Patience Africa yena re nkele we nkele tlhokomela monna.

0: come kagore baba samba teng wa disha awa ba sana le chance wa bona di 20 le 21 tsa June awa baya ba ya go madisha as long as wena o le mutuji wa mo Africa
1: bo le 20 le 21 ke o pitona fela
0: le di 8 le di 9 tsa August ba ke nka go tlhalosetsa gore ba santse ba tshware bukana ela ya bona ya boitsebiso and e be le barcode e leng gore ya bona gana o katla o swerile smart ID card sa gago ba le le gore ba timeritse dipasa kere ngwanyane o latlhile pasa mara ile go a vota a suna maaka o ne o tla o swere temporary ID ya gago o wa ngwadisa wa tseba gore napile wena o eme gabotse o tlo vota ka di 4 tsa November
1: namile
0: se le go swantse o ba botsa sona ke gore motho o e leng gore o tlo dumelelwa gore yena a ngwadise gore a tla kgone go vota ka di 4 tsa November e swantse e be motho o e leng gore o na malembe a 18 ke ra gore ke motho wa mengwaga 18 ko ya godimo
1: ya godimo
0: and motho o ke mojudi wa mo Africa borwa
1: ge ke suppose ke kwele ba re no motho ana ka go ikgokagantsha le bona ke ra bona bana ba IEC a ka etela tlhakala la bona la www.elections.org.za goba mobielections.org.za ore motho engwe a ka diang a ka letsetsa electoral commission call mo go 0800 11 800
0: ebile a kere go ne le ba ele gore ba nyaka go bona gore bona nnetenete ba dingwadisitse ka sele ba dingwadisa gale le bona a go ne le ka problem o ne o tseya nomoro ele ya gage ya sellathekeng then a swara le nomoro ya gage ya pasa a romela SMS
1: okay
0: o romela mola go 32810 and ba nga rebale SMS a se mahala 1 rand
1: o ko 1 rand
0: gape batho ba fentse ba botsiša potšišongwe se ya botlhokwa gore na botlhokwa bao ke ngwadiša ke bo bofeng go botlhokwa kore mono a tetsarisa ka re go te ngwadiša mola go dira gore IEC mošomo wa yone o be bonolonolonolonolonolo ba tlo o tseba gore batho ba ba ngwadišitseng ke ba bakae naga nampile ge re ya di-voting ba tla ba ba tseba kore ba swantse ba tlele di-ballot paper tše kae gape ballot paper ke bolela ka letlakala lela re le šomišang gore re kgone go kgetha mo godimo ga lone kore a nga kaebele aska tlhaela
1: le ge le Sofia mana aska go bile tšatšeo tša dikgetho le tša bodiloyara mane ke na le taba mane Sofia ke rena go ka ba jwang ke re ka bitša mampane mo taba ya rena gore kgone go iša bisa mane re ba ba bararo
0: ba no tsena kae mo tabentse tša rena tše
1: a kwešhe Sofia bona re tlo ba ba bararo then wena o tšea zakele gore o tlo nyakela lwara wa ya go prepa le president wa ata gore mampane a kgone go tšhaba then re tlo di bereka then namile mabaka a tlo tsamaya gabotse
0: ba balabola e mena Brandon ne nyaka gore ne kgethiwe mo dikgetheng tse di tlang ka di 4 tsa November
1: akerane Sofia
0: mala wa sentse ke dire tulo tsa o tswatsile o nyaka gore ne jele
1: Sofia taba e simple man dula fa sona gana ka yona tlhe mona ke ya go gopela man ntho e simple nna gane mara ke
0: never

0: motšhitšhi mona
1: ma
0: go direga eng ka wena
1: e le bolela kaeng
0: ke nyaka go se gore wa o patlame mo mpeteng o sa ba le dibuka tja gago wa
1: lwalegana ke gore ke fedile mata ke a tswa fa le gono ke tla tswa ka moragonyana ka gona ke bale
0: he motšhitšhi a fa o a tseba gore ge o ka ke tloetsa go ba sebodi o tlilo palelwa ke go fepa lapa la gago mola nako e šetse fitlhile
1: he ke mongwe gore ke tloa le lapa
0: e motšhitšhi gane oa o sa nyake lapa
1: ga one ntho ba reng ke lapa lapa se not real ga o bose ka maare a manyalo
0: o ra jwang motšhitšhi
1: a nuele wa mmona gore o jwang menge re gokong gore o phela a tagilwe gore ka baka lora se a thabe ka ra lapa lela la gago
0: it is wrong go akaretsa ka motho o motee gapa se gore mang le mang ge a sa thaba gore a gore everybody gore a re batho ka moka a se ba thaba ne
1: maramale re tlange le re motho o motee gape le na se le thabe ka gare a lapa le ke mma le noa le gotleletse ka gore sepedi
0: sere
1: dibitlela mosadi ke
0: bogaemotšhitšhi o lekane o ka onetabe re e gomolele ka baka la gore ke ya kwa gore setso thoma go tswa tseleng jalo
1: aowa marama be ke sa re kore be ke sa re ke a lerogo
0: motšhitšhi napa o gomolele gane moo ge o ka tswela pele o bolele ke tlo go tlapa wa wena kwa
1: strateke
0: tlo go tlapa possibly ke a tetshwale gore ke tleteng ka mokamoreng ya gago
2: mampane e dilo mona ga di bae kerante mane mampane
3: ka eng jale
2: a sofia gape o ngangabe etše a ke reka tabele a gago ya gore ne mane a thuše go bribe mapresident wa daka ka sakela ba re ne o tla nyakela loyara a wa gana mfoitho a wa gana
4: o nyaka mpotsa rona ko ka moka o dutse le sofia ka kwale o boemetse karabo ya one gore a o kgonege
2: a wa mampane re

0: le ka tshimoman bo tshola ka go tsebe gore ke kala tsa bagethi ka mogolegong fo yena o ba mpotjela go ngopotsa gore ne ke ba botse gore ka di 4 November ke tsa tle go tlaba engwe le gore wa votiwa ene batho ba sentse go registera pele and then a mpotja gape le gore date ya go registera ke di 20 le di 21 tsa June a bua ke di 8 le di 9 tsa August
1: but o ngompotje ile gore yena o re why a na o bribe ba batlapetse
0: ore le na wa bona ore la go mpotsa thwe gore lana ke go tla go swarwa a sa rolo dijene tse a bukari ye wena ore a ka se gone
1: o wa tse ke mrende nine nanga se la ke tu itle go hwa ka ragaraga
0: ka emapele o ra biang
1: o bona nna ke tlo itirisa ka ke tlatane tlhogo e bile o ka rutha ka bona le wena go senya na
0: emapele
1: wa o sa prende
0: wa tlo ka mpono e ba
2: Yeah, I bona ile tsaba motšitši. O botša mmago petronela gore yena a nya ke lapa, re lapa ke fake. E banna. O boledišwa ke taba ya go bona gokong, a dula a tagilwe ka baka la mathata a lenyalo. Mmagwe le yena o tla itšegile kudu lenyalong la bona. Nna se se diragalago go batho ba bagolo bao ba godiša go bana, seo bana ba se bonago tšatši ka tšatši, nna se ka ama bokamoso bja bona go etša wo motšhitši ge šetše a re yena ga a nyake lapa.
3: Se se le bo motšhitši o bolela maikutlo a gagwe, and-e rena re ka senganyiša maikutlo a gae. Ge ngwana a ola a bona selo, o nagana gore ke yona tsela ya maleba o ya ka mogolo o reng tlebe a bona dilo ka ona ka nako e o e tlebentse ya ona ka yona. Ka lebitso ke nna Chalesera le tsene ka mo Pretoria ka mo Brics ga e ke mmapela a rawe shate
4: he se se lebuwe a go nngwa no ile o ra karata go phela ka mogobatswa di ba sokotse ka gona ka dite ba ka tshaba go nyalwa go ba go nyala mahlaku ya ro kha batho mahlatsi kwa ga motla ga ZBC rule mo shate
5: thobela se se lebsa tsho di tragalang ka malapensi nke botse di a mabana go di tutontsa bona di dira le performance ya ngwana e drope e fase kudu ka baka la gore tša di bonang gae di swabiša ditlhonga bana batswadi ba fošana ka noga e phela ke toka ka Phetwane Mošate
6: motšhitši nna ke bona bolela nnetle man ei gore le batswadi a gore re na le dikgopišo le re re kgopišane goba re na le mathata a rena a re se kana marabontšha bana bo tše re tlabeng re lwang ka jona mo pele ga bona kapa ne feleletša ya mabana megopolo ga ba tshwanetse gore ba be le malapa a bona kua pele ba feleletša e le goreng ga ba dumo go ba le malapa a bona ka baka la ge e le goreng ba bone goreng go ba lelapa ke ntho nngwe e boima go tlile go kgomana go tsoga dintwa metlhole ka moo ka belei a re ralokele kgolele bana go e le goreng go ne le dintwa ka mo malapeng ei motšhiši ke tloga ke ema le ena ka tabe a e bolela wa bolelang ke lesibe Simon mothapa masotso ka mogare ga lesekhubitswane ke re shapa mathakong shapa
2: nnetse ke gore se ka ba ama go bontšha gore ngwana a go le gabotse ka lapeng le monagano wa gago wa tsaya ka phela a nagana ka dilo tša ka lapeng la gabo amen ke makwana Jameson go tswa mmasepaleng wa feta go motubatse Vegas Fort Alverton ke gae tše ka moka tšeo bana ba di bonago mo batswading tše mpe goba tše botse di a dula mogopolong wa ngwana le ga a godile o tlole phela a dinagana motšhitši o šetše wa tseba a senyega mogopolo ka tsela ye ai florara malepe go tšwa Solomon Dale seo bana ba se bonago se ka ama bokamoso bja bona ka nnete ngwana a nogola a tseba e le bophelo bja gona a na ramalema ka moga molepo ga molelemane ga gona nnete ya go feta yeo thuto e thoma ka gae bana ba ithuta batswading ba bona Ernest Malema ka Moranbeka seo motšhitši a se bolelago ke nnete batswadi ba bantši wa tseba ge ba dira dilo ga ba sa lebelela gorena di ama bana ba bona bjang masele le metša bolobedu gapelana mahlakong rods ka belongobeni a re eish ya seo se tloga se ama bana maphelong a bona ebile ke kweša botlhoko ke tsheleditše ke le ka Stradom Tunnel via Thaba Lešoba Mošate tada
7: ge make la mathomo tšheletša Thobel FM o amogetšwe Thobel FM Mošate wa tsebone boithabišo.

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko ma shamaite go tabagolo
1: se fetoe ke ditaba tsa tabagolo le Dr. Maloko ma shamaite mo shupulo go fitlhela botlhano ire le sume bedi go fitlhaka iri ya pele mo go thobela FM
2: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimosho o rutele o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya le sume bedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko ma shamaite mo shupulo go fitlhela botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka mošito o teele tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko ma shamaite
3: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re kitima le yona re tsere ka mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumediša mosela rongwa le kgono wa segalela magagešo
2: mo thobele fem mošupologo go fitlhela botlhano
4: Kateng re le dumediše bagešo re le tamiše ka moka re be re le amogele le lena le re amogele magaeng a lena metseng ya lena mo le dulang gona mešomong ya lena maetong a lena ka moka lena gotlhegotlhe mo lekaba le le gona ba bangwena le re theeleditse le le ka ntle ga Aforika Borwa le lena re a le dumediša bagešo ka moka ke la botlhano le kgono ka moka lena gotlhegotlhe mo lekaba le sepelang le rena leeto le a ke tee bagešo ke na le o ratile ke kana ke na motsweletsi wa lenaneo le ke kgadi ya matebela go tswa kwa moletlane ka sebetiela sebetiela o leletla le batho ba madi a šhele o lokile o na le Dr. Maloko ma shamaite a bokone ke lona le phika letswalelang ape dumelang magagešo ka moka gotlhe mo retheletele le gona re leboga bao ba tlile go pele ga rena ke re a šielana e le re lebeletse magagešo re a šielana go tsena ba bangwe ba tla ba šiela ba bangwe le rena re tlo tswa rašhela ba bangwe ka mokgwa e šomang ka gona magagešo se ka laba la tshwenyega re lebogele wena Sthembiso Maebela Thomas Masha Mašupia ga mmogo le motsweletsi wa bona e le go Kajo Girl re a leboga botheletše thobela FM ya le go takatsho la Aforika Borwa e le senyane metsotsong go tswa go ira lesomepedi batheletše setsibi sa ditaba tsa merero ya forensic ka maphodiseng a ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa Captain Lawrence magotlo yeo a dikilego a lwela go lokololwa ka bailin ba motho a o lokolotse magagešo magotlo o be a swaretse go tlhakatlhakantšha dipego tša go swara ga lefelo goba motlho mongwe go se sware ga lefelo la kotsi ka tlhokomelo ka mokgwa o tshwanetseng ka gona president Cyril Ramaphosa o dirile boipiletso go maloko a party ya gabo magolwane gore top 7 ya mokgatlho wa African National Congress gore hei a re kopaneng bagešo re tle re kgone gore re leke go atlhaatlha kgopelo yeo e dirilwego ke moetapele wa Democratic Alliance Geraldine Hill Lewis ya gore maloko a mangwe a mokgatlho wa gabo a šutišwe ka kabineteng ya GNU e le go Government of National Unity ba go etsa botona ya temo John Steenhuisen kgoro ya merero ya selegae e re e mmakatswa ke gore dikantorong tša bona go na le dikarata tša boitsebišo tše dikete tše makgolotharo masomešupa tšeo nka tshwanelo nkabego di le ka matsogong a batho ba tsona goba beng ba tsona ba di latile gore di tle di ba thuše go leka go lekola boingwadišo bja bona bja mo mafelelong a beke ya ne re dibilego go tswa ka go mokgatlho wa MK re kwele bagešo gore morwedi wa moporesidente wa maloba Jacob Zuma e le go duduzile Sambuda Zuma ga mmogo le yo nkile go ya ba moleledi wa mokgatlho wo ke bolela ka ntlhamulontlhela ba rra kuile le semetsing semmušo bjale ka mokgatlhong wo ka ditatofatso tša go nyatša le go gogela mokgatlho wa bona fase ka letlhakore le lengwe magagešo badudi ba naga ya Malawi ba santse ba tswela pele go lekolwa pele ga ge motho mongwe ba ka dumelela go bušetswa gae ga bo bona go tswaka kua Durban e le go fokganyana moo ba bego ba dutse nako yana e teletšana se bona ba etele ba bangwe baba le goreng ba ile ba emiša matsogo a gore re nyaka go boela dinageng tša gabo rena go tshwana le ba go etsa ka kua Zimbabwe le bona ba gare ba leka ka mokgwa ka dira ka gona gore batla ba kgone go boela magae botheletše thobela FM ya le go takgatšho la Aforika Borwa nko nkemele mo lena ba re go sasa ke tšadi la rena
5: Thobela FM ga mmogo le Kingdom's Lodge, Grobela Style, ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdom's Lodge. Itla go ipsinela rena ga re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Thobela FM. Itla go ipsinela Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kuna di the Host, le ba bangwe ba bantsi. Manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tswa Kingdom's Lodge, Grobela Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikwele ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets gopola ga e rekišetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM
6: 66.
5: Hashtag Thobela FM 66.
4: Baba go bona ao. Ngena sa le ga ga show ngena sa batamele ha o ke ta wena se la tsenye eh ke ta wena wa ona le ga botlhanga ba tle di dumelang ka moka lena re tere bela gona re na mile re gitima ka yona eh re tlhomile beke botlhe ba ga show e bile shimo re kholofela gore ta efetsa re le ka moka re na le lena maga ga show eh dilo tsa rena ke kgopela gore di re sepelele ka tshwanelo le tla lena di le sepelele ka tshwanelo gudugudu ba ba batla ba go ba ya makhong ba bangwe ba ya meketeng ka moka lena re ema le lena magagešo re a re direng ka maikarabelo dilo tseo ka moka tsona beke ye batheledi re tshwere ditaba tsa go fapana-fapana le lena ebile le kgathile tema ka mekgwa ya go fapana-fapana ka mokgwa le re taeditseng ka gone magagešo la tlogela melaetsa ya lena le dikganyogo tsa lena ka megala mo lenaneng lana le magagešo ba bangwe ba lala romela melaetsa re leboga kudu re leboga theko yeo le re fang yona ka metlha magagešo ebile re tsee le fashene ebile re tswelang pele bagešo tswelang pele go dira bjale ke gona ge le aga lenaneo le ka gore ke lenaneo le ke la lena le tseba ga botse magagešo gore ge e ka dio baka la botlhano ke moka ra lebelela ra rona ke eng seo ka re re ka kitima ka sona ra kgwetsa e le gore a ena me tshwenya kudu re fa lena sebaka se ka moka la ntšha sa mafateng a lena ka tseo motho mongwe le di bonego mo ditabeng tša a dira ditaba tša a tlanya šedi ya lena mo bekeng ye ka moka tsona yena di gona bakešwa kribele batho ga re bone dilo go swana ke no rialo ka gore batho ga re bone dilo go swana ka ne khumana se sengwe se e le goreng a se sa sepelela ka botse ba bangwe ba bona o kare aono re bona o kare o kaona e go pula mabale monno mongwana nna a ke nyaka go lebelela TV ebile a ke nyaka go theletsa radio ke re he o lefia a re e wa tsewa ke ke a tshoa tla ke le botse lena ba o tshoa ka pela setlhopha sa rena sa naga check sa Aforika Borwa le bafabola ka bafana bafana le check republic ba ralokile maleka a nno ka setlhopha ka moka a bona e ra gore setlhopha sa rena se sa tswela pele le ka nontšha di-calculator ra lebelela gorena ge se se dirile ka tsela ye se se sepete ka tsela ye mo setlhopheng sa rena goba mo groupung ya rena go tla ba jang re a ba lebogiša re a ba lebogiša e nkebe ba seke ba nweša maabane nkebe ba tlile phutha ba boya gae ka papadi ya bone ya mafelelo-felelo le south korea gona ke le batheletse kotara go tswa go iri ya lesomepedi re a dumela gore ba bangwe ba lena batheletsi le kabe le ratile go kgatha tema le rena mo mananeng a rena a fetile bolanositswa gomme re ka thaba kulu gore ge le re bolela le lena kudukudu le re botjaka tseo le bone go dirile ditaba latalela ka gore lena le nagana gore tharololetse e ka fithelelwa ge o ka dirwa eng le eng mo ditabeng tseo le bona e le tsona di gogile bošedi fela pele ga ge nka lefa nako e magagešo a ke re ke thakele go botsa tsona ditaba tše ka mosupologo wano wa go feta moporesidente Cyril Ramaphosa o thomile ka kgopelo ya tshoganetso ya kgorotsheko ya ka kua Cape Town maikemišetsong a go emiša tshepidišo ya palamente ya go mo tloša maemong a gago bjale ka moporesidente wa naga yeo e amanago le taba yeo e tswela go pelego ba ditabeng ya phalaphala polase ya phalaphala magagešo ya ka kua modimolle re boledišane fa le moleloko wa palamente Rebecca Phala wa mokgatho wa Economic Freedom Fighters ra ba ra boledišana le setsibi sa molao ke professor le ya ka letswalo ke moka ra bala lebella le taba ya parliament e re ta phekisa sephetho seo sa Ramaphosa kua kgorontsheko ya Western Cape gore ba re ba dilo lebelela gore a ore ka sephute matso ore a e lebelela ka labobedi re ile ra boledišana le lena batheletse ka botlhokwa bja letšatši la baswa ke re gore na go sa le botlhokwa na go keteka letšatši le la baswa ka gore ba bangwe o nomakala ba sa tsebe ka lona letšatši leo la lesometshela la kgwedi ya June o hwetse batho ba bangwe ba sa tsebe ba bangwe ba re tla tseba bjang ka gore ra thaka re šome la boraro re ile ra lebelela bothata bja meepo ya go se be molaong yeo e tlela go pele go raloka karolo e kgolokgolokgolo go ikonomi ya rena ya naga magagešo ra ba ra tshelela ka kua tikologong ya sekukuni ra boledišana le Katego Masela wa sekukuni mining and affected communities a emetse setšhaba ra ba ra boledišana le moemedi wa maphodisi a ka mono province ya rena Limpopo e le go marobo seabela ke sergeant ke ena re bile ra boledišane le ena re botsa gore na yena o di bona ka seopo mang ke moka ra feleletsa re kitimela ka kua kantorong ya kgoro ya meepo le diminerale ra boledišana le morena Shatra Kankune le sa gopola ba bangwe maabane moetapele wa mokgatlho wa Democratic Alliance Geordin ke bolela ka labone Geordin Lewis o gopetse moporesidente gore ke nyaka re die diphetogo mo bathong ba e le goreng ke ba mokgatlho wa Democratic Alliance kudu-kudu ba wetsa bo John Steenhuisen le ba bangwe ba ditona tse e le gore di ka mara Government of National Unity empa e le maloko a Democratic Alliance gore ba nyaka go ba ba fetola-fetola mongwe a tloge kaekae aye kaekae ke yanela kelere ke le botsa gare poresidente o le o tla bija top 7 ya gabo gore ba tsa ba kgone go dula fatshe ba e boledišana rena re bodibiditse setsibi sa ditaba tsa dipolotiki professor Metsi Makgoba wa re lebeleletse yona ba ra gore di fela le iba jalo taba ya bafaladi ba gešo le yona a e boele morago manebobo e tsela pele tsatsi lengwe le le lengwe mo bekeng e wa gešo bafaladi ba naga ya malau ba beile kaekaekaekae ba bangwe ba roele ba isitse magae go mafese le mmasepala le bona ba leke tloša ba bee ditaba tsa bona ga botse gore lefelong leo ba dutseng go lona a se lona man ba re a rena engyana re kgone go tlhapa re kgone engyana wa tsonya re dia jangjwa ke ditaba tse e le gore di nyaka tlhokomelo makaretso re a boe
6: tsenela papadi e botse o boloke mašheleng go swana le molatedi o tlhwatlhwa ka spa o reka didirišwa tša go swana le 175 gram protex hygiene soap reka tše pedi tša mohutakhutha ka 29 rand o boloke 11 rand le 100 ml aquafresh all in one protection toothpaste reka tše pedi ka 34 rand fela o boloke 18 rand dintswela ka diona bekeleng a spa le dispaspa tše kgetele o ngale lempopo tsoma ka di 8721 june 2026 restoko sa le gona
7: tabeletsa mokete ka kgwedi ya matswalo le sekolo sa ntu mothapo ga a mothapo ka mokibelo wa di-20 june 2026 sekolo se se keteka mengwaga e masome matlhano mo lathobola fm e keteka mengwaga e masome tshela-tshela e le gona e tla boitshinele o fentse mojapelo happy mokwatedi lemenere kgokong mabusi wetsi ga di etshetlhana miss pro le bad gala teen zone le state of mind di tla gaswa thwi go tswa ga mothapo mabunga ba gage ba ga mothapo
8: utheleditše tabakgolo mo go thobela fm le dr moloko mašamaite
4: re nameletse tsene magagešo dinomoro tsana tsa mogala ke 086-2024-52 ke nomoro e le goreng e ke sa gopola nako e re thoma ka yona nomoro e ba bangwe ba belaela ba re he ya sedie ya sedie ba ba motha ba eto aee ba le letu re a leboga bagešo letaka lala la facebook le la thobela fm yaka le lona le kano le šomiša ra kgona go bonana re tswela pele re bjang rena le lena magagešo le sa thiletse thobela fm ya lekgotla gagašo la aforika borwa re butse megala magagešo tsatsi na le kgone bolelang le rena bathiletse le re botse tseo lena le bona go ditantše šedi ma lena le bona ditantše šedi ya lena mo bekeng wa tseba tša dira ditaba goa bolelwa ka tsona ake mothiletso wa rena mathomošom ke nyaka go mo iša moyeng le go mo amogela mothiletso o dumela
9: doctor
4: pagol gona rera lena monna masetlheng
9: a masetlhe ka mma makuru ka tlapalapefe mokoni e tantšego šedi ke naba e ya bafana bapadi ya maabane mokodi ke yona bee ele molemong ya rena gore na bafana ba boa goba ba bona mokodi Sacrecia, and then Renard Papale Malika, Lisopasa, South Korea. Or Renard Cavari, the best three, number three, Cavanali in Kakepi. So, Sera or Mapara, I go to Lapilla to Lilia Umku.
4: As a Kikita, like a fetch away, well, and you like a real Karma Banibi Malika, a yellow Tramoncha, the calculator, Alasa is a pile, is a pile of Mamma by you, a Kaika, Baba Mamma by you. Could Alasa, Alasa, it's a village in Lilian.
9: Retail,
4: ke ga motlhato re thusitse gore batho ba kgone go kushisa rona bana botsobotse re eme kae ba bangwe re sa tsebe le go tseba rona ga botsobotse re eme kae ke be ke sa nyakisa tabe mabane o na le ralitaba o mongwe wa rona wa television ompieke yona botse ka mokgwane o motlhatlho ya e beileng ka gona gore ei gape le tsebo gore e se gore o namile e chaileng re sa pijana re na le kgolo fela re taya pijana go lokile ke je motlhatlho ya bone digobilešone o mongwe motheledi sore amogela motheledi
10: Kamu sebelum kamu salam awan si, kalau kita salam mana kita handi mana lewat sini lewat mana resepnya kalau 22 or 25.
4: Yang lewat nak ganu apa sini lewat mana? Yang ganu apa nak sini lewat juga bujisha.
10: Mungkin, mungkin lewat lah. Kamu malawi lah, walau terakhir mahu sebelum kamu, bawa film itu mungkin, lekan lagi semua kamu. Hanya kawat. Ini juga coba kan, pernah ke sama.
4: What Mutati ubolela ka bafana bafana makobe ubolela ka bafalani wena mutheleji ubolela ka engere kwa wena dumela ra amogela thobela
9: mogalalo maka mashama etile ga di amapelo gotso
4: dume ga ya teng papa ya tanga ya teng kabelo
9: kitara tsukuru ya latela na bugone re tsena tabi
4: gare
9: mukoni ya kungakala sheri ke mhlatsi ya tshango e bolela se ke rata mo tsile mo sha coach gore ka ka tlhokomela a fela a dile batja mushimano ga mfuke mukoni mafelo longa ka bona nere ko fela mukoni ba tsaho sana mfuke mukoni a tsi ba tsela mo ba ga bula ka ntse ka system le mukoni ke ka lebelela phetogo e matla e dilong ona go shogunya ba ba mukoni morwa re wa ga mfuke mo tshego tsana mukoni wa ba le diphetogo ba re mogalaje wa coach mukoni ala ole re a tsebo re mo mboni a bona se free mo fukeng ke tikokwana ya Afrika borwa mboni a dire go paletswa ya tso tima
4: go kwele go kwele go kwele o sa tsitse tsela ya FM mateleji ke di taba jeng go tse mateleji ba bangwe ba di bona go ka gona ba re mothati a se di jwang go bona ka mogolo a ba thagetse ka gona mabane ge papa di fela o ra wa o gusha o bana re shumile man re shumile ga go swanene motheledi o mongwe sore amogela dumela motheledi ra amogela dumela lenaneng le lekgono
11: Dr. Masemaite
4: a re lotseng a mangwepe
11: leka
4: re gona le kae mme
11: a wa rona
4: a ee
11: ke tsa sedi ke ya ba fala ke ba ile le mapodisa a rena
4: o ya
11: ke ra ke rwa bona jwa ke ba ile eng kwa bo bona ba ka tsidi ba ga se le mapodisa a bona mara rena tsantse re khotlelle tsana ke e re ka re ra tlhama mo ba ra o ba ba ne le kgethollo mara njele e bona ba ile le mapodisa a ke bone le chata le mo social media mo a ke bone le chata la bona hore hey tsana lwa le batho he a e ba ho motse gore nte mo lengwe ndi tsane ke rena ka bona ba di keta
4: e o so di kuru taba ya gore bana hape mapodisa a eme le gatlong la naga ke ka baka laeng bafaladi bao ba sa dulego mo ba motho mongwe bao ba dulago mo ba tshwanela ko go boela dinageng ja bo bona ba tshwanela ko gore mapodisa a ba anya ke dithiba difatlhego ba tšhire ka dilo tsela ge ba ba foša ka dikota le ba ba foša ka maswika
11: mpotsa gore ba bone bo manga re na a rele le mapodisa a rena ka re ba ekiša ma mara wa bona gore nteng o ba lenyatso ke ene ke dumelelanang le much of much gore batho ba a ba tswe ka mo
4: o ya
11: a ba tswe ka mo ba renyaditse e re ka letsa ba renyatsa go feta mo ko ba ba amang
4: o lokile mangwape ba kone ba dumele ka mauwe
11: ba tla dumela
4: o tshelete thobela FM le go tla gatsho la Aforika Borwa re tlela pele magagešo ke ka mokgwa o batho ba bonang ditaba ka gona nkile ka bolela taba e nngwe mo moyeng ka re dinageng tse dingwe lephodisa le le tee le ntšha karata la bontšha lešaba la batho la re ke nna lephodisa ke moka batho ba thoma go kuša e folomo re na le molao monno a re motšheletseng bana re ke ona o reng ke moka re šala ditaba tja gago morago aga go loke re tlela pele na le magagešo fela bethametso masomedisae go tswa go iri ya lesomepedi hei gape rena re sa ketseka
12: FM.
13: Lena ba swara tipa ka bogaleng wenje lena gaphola le bomane manoko semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke rape le tloga le ilimile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya thobela FM ibile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka baga shiba ba swa bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo gabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se wana
12: Hashtag
4: Tobel FM 66. Rutela pele magagešo, rutela pele ke nnete re mo kgweding e le gore kgwedi e ya rena e ka moka yone ke ka baka leo le bona gore kgona go tswa re a tswa le ka marame ya go ya kgašo ra ya ra thakana le batho kwa ntle kwa ra ba bontšha gore wa kgonega gore kgašo e ka tswa ya tla ya ba mo mafelong molokoloko wa mabenkele nka nele ka motseng wa motho re a kgona go gaša a kry house number 66 yetla ke na le kgolofelo ya gore ge re seno khumana mofenye dilo ba re ya go yena dilo a di sa le ka mogolo wa kgale ba kešo dilo di kaonana kudukudukudukudukudu dilo ba kgota mo kgota mo nka nele le bo Sthembiso Shiba a ba sa bala ditaba tse di tswelang ka africans ba kgwetsa di le ka seisimane ba di fetolela segagabone re ne nke re mokweng

0: le bjang ke be ke male ma le ntshintshintshi ba bang ba tla ba boloka meloko le metswalle ya bona ba bang ba tla ba le mathabong Thobela FM yona wa tseba matsatsi a re kgona go tswa magesho ra shielana ka moya o ba bang ba tla ba le ka kua ga mothapo ka kua sekolong se le santse mothapa gomme rena re taba re le ka kua gore bola star ya feta mothata ya mowadi ya jalo feta kae sibelela re taba re le ka moo go sa samaga gešo ke boletse taba ela kare ei o ka seteka pela o dikhumanana ka feditše o thelete Thobela FM le go tla kgatsho la Aforika Borwa rotela pele maga gešo re ke boeleng go lena batheletse ke bone gore leletsa ka bontšhi ebile o ka reng ka selefete dumela motheletse o amogela
1: Thobela mašamaide
0: re lo tšhitše papa
1: lekae malom
0: re gona re ra lena
1: kaleboa doctor leapale motswale o ile a montse ka mo afemane
0: banna Munte, na uri munna.
1: Ah, gari giona malomi.
0: Waruona.
1: Giona doctor.
0: Realebo.
1: Realebo. Kitube kita juno li bija malomi na bala ba doctor.
0: Realebo mutwalo munta realebo ka munna ke. Wena u boning.
1: Ya bapana bapana gari. Mexico e gadro wa tige ile ile yo ba 4-4.
0: Ya.
1: And Rena Erga winner, Robani 4 points. Hey, yo babu chada mara gilebu abara lubiabu duma ban.
0: Iloro and Auduma Mexico is a pilibia.
1: Mexico binumare I winne.
0: Oh yeah.
1: Today we in a yela yele 3.
0: Yeah.
1: And then Renaria win a yela yela yenwe idi.
0: Palerwe.
1: Hey, or not to be lepe.
0: Wonse ke go le bugile monnage se ke le bugile o re sa le gona monnage se bile o sa tjola pele re theletsa man.
1: Ke tsa ma chama ide ga re ke sa le bona.
0: Ga re le bo botse re le bugile kudu ya kere.
1: Ke le buile.
0: A re o tsetse Thobela FM ke ba bang ba thilete ba rena ba kwa mara go ra go ra go ba ntse re bolela le tsana le bona. O mo motheletse shudumela. Thobela?
2: Thobela ga tsa ma chama ide le kae?
0: Re bona re ra lena me.
2: Re teng a wa ke mma ke kana ka mo modimo le ntate mašamaitse nna e ke ratang go e bontsha ke gore ke a utlwa ntate o mongwe a re re setse ba morafe wa rena morago mara nto ngwe e re makatsang e irang gore ba ba rena re ba sale morago ga o ya ko tleliniking ya ko sepetlele ba ba rena ba eme line ba tlo tsaya ditlhare tsa rena ga o ya ko tleliniking ya molekešeneng ba eme line gape ba tseya ko toropong gape ba tseya ditlhare tsele ga ba di berekise ga o ka ya ko sepetlele a e bene gore ba opa gore o tle ka bosigo le ka bosigo o tlo kry-a then same person a tla a tlo tseya ditlhare ditlhare tsele ba ditse ba fetsa ditlhare tsa rena ba ba morafo o motshweu ba teng ba tla fela he ba lwala ga ba tlipa bontshi mo e leng gore ba goboketsa ditlhare ba tseya medication wa rena rena re di-chronic tse di serious ga gore o ya ko sepetlele ba re ebise ga e teng ya o ithekela yona a re ya fote a re na tšhelete batho ba bangwe ba gore ka ditlase tseo bona ba ditsere ba dipakile ba ile direkisa ko gae ore ba ile go fa batho ba ko bo bona ba bona gore go baga bona kamo ba re senyetsa ga nka ba e le gore ba 'ira dilo tsa mannete
0: o makakana lena le re e se re lelwa le bona le no tshwenya ke taba ya gore ba dia dilo tse dingwe tsa go se sepele ka tshwanelo ma
2: ande ba ba mago a bone ba ba ba seng ga ba diri yaka ba bona ba tumatse ba ira dilo tse dintsi tse di sa tshwannang o iriwa o ka se tseye ditlhare beke le beke wa tseya mo dimeding tse tharo mo bekeng e one or tse pedi o isa ka ditlhare tse o di feleleng
0: ka mantse mongwe e ra goreng bakane ba ba e tla bookelong go ba tleliniking ba sa lwale
2: ee ga batho ba lwala ba tla fela ba tseya ditlhare gore ba di kry-e ba tsamaye le tsone ke ka se o bonang e le gore ga bese tsa bona ba kry-a kotsi mo tseleng go kry-iwa ditlhare tse dintsi tse ba sa itseng gore di isiwa kae then re lwa le bona ka taba yone re lemoile gore bona ga ba ye ba lwala fela le ye ba sa lwale baya ba ikgobokeletsa ditlhare ba ba ba shaiba ga re ba lemoge thata ka lebaka la gore ga ba re tshwenye ka ditlhare tsa rena ga gona gore nka reke ya tleliniking ba re ditlhare di fedile di tsere ke bona ba ba re feletsa ditlhare ga re kry-e ditlhare ditleliniki tsa rena dina ditlhare di a fela di fetsa ke bona
0: ke le kwela ma ke le kwela e bile nka statse e bile nka sefukutse ke taba e bona nge lena o thile ke Thobela FM ya le gotla gatshola Afrika Borwa mo thile jo mo shora mo amogela lena dume
2: Dr. Mashama e tema di le
0: ar lo cheng tlo
2: Dr. Mashama e ke ke ke le ga nna le ka jere se le feta o kitu ka ya

0: maswane.
1: Mm.
0: Gore peakanyo ya lona ga botse-botse ke ntseng nkankare ga lena motheo wa gore ge le fitlha tshwanetse o diriwe eng ka taba ya lona le fetetsana le baswa.
2: A kere baetapelesiwe ba bolela monna geso ba kgobaketsa baswa gore etlang re bolele le lena re bone rona re tswa jwang re apele jwang.
0: Ke na le kaum tlhotlho ya baswa ya tshwana ga e ka maloko a mekgatlho wa dipolotiki. Se jalo e le gore ka lone letsatsi le lae le la bosetšhaba mara o mongwe le o mongwe o itseela baswa ba gae gore e ka letheletse le nna ke bona ka re o na le ntho ngwe ga e dirie ga botse. Letsatsi la bosetšhaba ke na letsa re tshwanetse re lebelele puso gore mo basweng e reng e se gore mokgatlho wa dipolotiki o tsea baswa o bolelang le bona gore baswa e tankene
2: ga botse etlong kompotse o nyaka ge nkebe ka diwa jwang.
0: Puso e be le lenaneo la re yo botsa baswa e reng motho wa le mo pusong o e ka ba presidente o ba tona e le gore e lebelelane le baswa e be le lenaneo le e le gore go sasa tshwanetse ba boele ko wena ba re o re tshepisitse ka letsatsi la ngwaga o rileng e mebedi ya go feta ga se diragale fela jale ge o bitsa ke mokgatlho wa dipolotiki o tlo o botsa fela se pusong o mmotsisa goreng mo ngwageng o tla.
2: Wena o gana taba ya gore o khumane kore ba bangwe ba gogela kua ba bangwe ba gogela kua re sena taba ya godi gore a re thakaneng re bolele le baswa ba ka baka la gore o mongwe le o mongwe o botsa baswa ba le gore ke tla le diela se le mmuso le ona o bolela le bona gore ke tla le diela se ya ba dilo tsa yone ka moka ga diphethagale e le gore ke o kwa ga botsetlong.
0: Di sa phethagala wa sa tshwareng tšhelete sa tshwareng le lefapha o mmotsisa gore ore o mmotsa goreng ore o ntshepisitsa se o dire fele
2: o tlo ra o fetolara kry-a le nna a ke busa a ke na budget monna
0: a ke na budget mara o ba o bidisa o ba o bileditse gore a tlo o botsa eng so ke ntho e le gore tshwanetse batseno ba seka ditela baswa ba ba botse taba ya nnete gore tshwanetse o diriweng ka bona.
2: Ke le kwele papa mokwele o tšheletse thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa la gešo re a emelela jale maruirumae bana ngwana mošhalela ka fase ba re ba re jalo ba re ba gore bommae ba loyana ba loile phiri le mamotlha re kopane le yona maabane e sentse sa tlhotsa re a tswa maga gešo ge ke tswa ka mo go tlilo tsena Miss Pro the jazz lady sekare gane utla ka jazz o betha e ba le nna ya manyokanyoka sešhidisa banna o phemo o tla ba ena le Doctor Bzen lekatong la cuku baby ke ena taba ditshwere e fela ke tlo emela wena Miss Pro gore seka ta šala re ya kaekae re a motetema re yana o go fase ka kua gore a kgrolasdal batheledi e bule botsekudu go bale lena lenaneng la lekgono lebele beakantswe ka bokgwa re ke oratile ke kana ke a leboga gadi matebele ke a leboga monetho ke kgolofela gore re tla kopana gape le bona ka lenaneng le lengwe la tabakgolo ka mosupologo wena o tla boya moo gape o sasa ka vege music ke na le kgolofelo e nngwe ya gore nena le tla nkwa ke le ka kwa thoko tsa kgroblas da le ka kua re galagala le bodite gare o ka seteka pela e le gore nyaka go bona mašamaete a dutse mola a gaša o ka seteka pela o tlo kumaa le gore ana ke tswile ke sepetše atheletse go bile bosukudu go ba lena lenaneng la lekgono re kopana gape go sasa lenaneng le lengwe la mekgolokwane ka kua kgroblas dal e le ge thobela FM e taba e ralala e iša mananeo bathoma ga gešo a reng ro tlheletsa kgašo ya ditaba ka mogola setogolo sa maebele a phelane a namileng a re tshepiše ka ona morama.

0: Tobel FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Tobela FM.
2: 87.6 to 92.1 FM stereo.
0: I love it. Hashtag Tobel FM 66.
3: Alala, Monyekashu, Mokabalis Magasawi Tobela Seseka, sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. O tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi. O app goba lekaleng. O setse o le customer Standard Bank ona ya online. O imarishete Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go na le dipeelano.
4: Zanzi, waga o gore go putse gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maitapišo a magolo re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re tsebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago The Milestone of Freedom ka la 10 Phupu 2026. Tsena go kanale ya lena ya mmamoratwa ya ditaba gomme le etele at government ZA gore poledišano e tswele pele. Dikgatelopelo tša tokologo, go hlompha tša maloba, ngwaga bokamoso bjo kaone. Molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS.
5: Badidi ba problems dala le ya wena. So bele se me ke ke mo re 66 le badidi ba problems dala three problems da mola. Ke nna nna ba kholo kwa le ka job tsa mo go matsa maite. Ga mo go le jema sa mararo ka pet murungi. Ke tla ga swa tshwi. Go tswa fao. Badidi ba tafel kopo mo tetema phokwane malaininga ni dina ga mabapi e tlang le motlhana keke ya Tobel FM le khuda di the homestar tshubuzo mbata motlaiga le ba bangwe ba bae
0: #Tobel FM 66

0: is Jay. Bata bala family mo sha te what will we tell you shot la fela go audio say. Are going back to my roots. Na Facebook re gona o nyaka le tlakala la Thobela FM ya ka ke mo le gore ka nnete re ho tsa gona YouTube re gona TikTok re gona wena we a gona mo ile gore ka nnete o ka re tlhoka gona a gona mo ile gore wena o ka re tlhoka gona ke go boditse gore re tshola pele go kitika matsona Thobela FM Thobela FM go je 66 years ye mengwae ma sometsela tsela a ke ne gore ka nnete stishi se se ikhoditse se le ka gore re tshola pele re tla ba ra re 100 go mega re tshola pele go keteka o go pele gore go na le meketeko e mengwe le gore ya direga ga biale go tshwana le yona e ya bo enji mothapo ke mole gore tla ba re le gona go sasa sekolong sa fasana ke gwa go mothapo bo state your mind in zone bana ba ka ba ga shakwa ba ipsina gona grobos dal bona le awela re fao re fao grobi re fao le tlo re bona ga botsa re tla ba re le gona re ipsina lena ba thele che ke tsile ka one ya stishi ya go ghoka ganya le batheletsi ba yona
1: tabela sa mokiti ka khodi motswalo le sekolo sa ntjo mothapo ga mothapo ka mokibelo wa 20 June 2026 sekolo se se ke tika mengwe ga masomo mahlano mo la Thobela FM e ke tika mengwe ga masomo tshela tshela e le gona e tla botshile le ofense mo japelo happy mo kwa daddy le menere go go ma busi wetse ga di tshetlana miss pro le bad girl teen zone le stage your mind tla ga sha tshwi go tswa ga mothapo mo bunga ba gaga ba ga mothapo hashtag
2: a go se sona le mahlwadi bona o mmagonde go mme ke setsa ka sa go sa ga uta se phure gao di tseka tshepedi tse singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonde ka bitla
3: eh fela ge o nya ka sengwe sa makhonthe e bile se latswega hwetsa dunk packet for one ya KFC e niele ka setseka sa kgogo sa ga uta sa se phure gao di tseka tshepedi tsa dang singa wings le di chips biale ke moro wo ge
4: ke original a bucket for one khatanon le dunked kheta karolo ya gao ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: Chomi, ntlo le gago ya tlala ya go falala wena o dira byang
6: hey ke my way Chomi ke se ke tla go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi o pila bo fetogile Chomi
5: ore my way insurance
6: eh gore bjale ke na le tshete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way pele re se ke tsa ka bobedi
5: re na le tshelete ya mabaka a mangwe
6: re pila serena so
5: ke go se ke tsa go sa pelego ne
4: ba tlo ma khonte di koloi tsa ma khonte ni tsekejo ja mmagonthe o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
7: ka se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmuso ba go feta di million tse 1.26 ke go feta 565,000 ya ba pension le ba holege ke mo rutiše yo a khutjago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso mo yo a phetšego ka go tlokomela ba bangwe pheletšo o a tlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand yeo e beeleditšwego ka maikarabelo direta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela mengwageng ye 30 GEPF e tlanketse bao ba tlankelago GEPF your investment your future
8: o saye ge ba palwa le dithaba di a shuta le fase le a shikinyega Thobela FM o shata watsebo le boithabiso

mokhotso la go tshobela family lona mo shate what's all we tell you ba re reng maina lena ga balwa ga re ga maina e leng go ra gona ke ne ile re la ga go gele tshwelela di tshwelela ka se gopotso se se botse fela di tiro tshedi botse fela a tlhompo ye ile go roka go ba ona le yona mo batho di tshedingwe tshe ile go re bona di matlafatsa lena la ga metsotso ke me ra ro fela pele ga ira bobedi yo sa tshele di tshe tshobela nne e ba le nna ke yona tshobela she awa tsiba go bose mane wena go ntshele ditse wa gore ke a meme like time yeah ke mo le gore go tla thobela FM gona ke mo le gore go tla thobela gona rena a re rake batho re ya ka gore batho ba phela ba le gona ba ipsina batho ba kwe botse mo ile gore ka nete re gona re ka setsogile re le rakile le gatsetse ga re rake batho rena le gatsetse bona mo thobela ile gona re tshose batho Mafiki zolo, wara wala rakelan lena. Ke ngwe ya dikosa tse e leng gore di bile gona ka re go di tlhophatsa kwa itse tsa go tsebela ga dagang ya Afrika Borwa le lehono le ga re bulela bia le nna le wena e santsane le setlhopha se se kaone kaone kaone kaone le gona ke go

0: go bolela nnete tse ile gore di dira ke baswa ba bangwe e seng baswa ka moka ke ba tlhabisa dihlong wa tsena ka dinako tseela ke ra rena o bo re motlhomongwe o bona motshwadi a goba motlhomongwe o eme kgoneng kgona neng fela jalo o bona motshwadi a tswelela ko wa tseba re keng tlano la direct ba matšatši a ba o lebelela fela jalo ba o lebelela o karebile a ba o bone ba tswela pele ka dilo tse ba di dirang a ba sa tšhaba motswadi wa tseba re keng lenyaka moroetla lena baswa ba le gono ke kose ka o na le tswelela fa le go seremi go thobela FM le ona mosate a ke wa tsebo le boithabiso ke go tlhaloseditse nna Miss Pro gore rešhešha le gono ke letšatši le legologologologolo a ka kua ka mothapo gopole gore sekolo sela se tla ba se kete ka segopotso sa matswalo a sona fa e leng gore se lebeletse mengwaga ye 50 ya masomehlano se le gona bjale go a ketekiwa ka kua gomme thobela FM le yona e tlo ba e le karolo ya letšatši leo se e le gore se tloga se kgathiša ke gore bona re sepedišana dikgwedi ke kgwedi ya junior popo le rena re ba kgwedi ya junior popo wa tse gore keng tseo ka moka ke dilo tse e leng gore ka nnete tlo ba di direga re a keteka le bona ba a keteka re tlo ba re na le bona go sasa ka kua enjimothapo fa e leng gore re tlo no ba re lebeletse gore letšatši le bona le sepela jwang meketeko e leng gore gona dipapadi tse e leng gore tle ba di tswelela go bana ba sekolo gopela gore o fentse mojapelo le happy mokwatedi ba tla ba ba le gona fa go netefatsa gore bona dilo di sepela ka thelelo manane nga bona state your mind le teen zone bjale mogaleng fa ke na le hlogo ya sekolo re tlo bole di-channel yena fa re kwetse le gore ka nnete ba re tshwaretse tsona le gore letšatši lengwe le o sepetswa bjang
1: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o teng go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke yona mošate wa tsebo le boithabišo go thobela FM ke motsotso fela ke lesomehlano re tswela gona fa le ireng yela ya bobedi gomme mogaleng fa re na le tlhogo ya sekolo ke morenangwako go tswelela ka kua sekolong seo re yang go se etela letšatšing la go sasa morenangwako e re ke tšee sebaka se ke go tamiše ke go leboge ke go dumediše wa sebaka mokgwa e leng gore ke thabile ka gona a ke tsebo gore ke direng pele thobele
2: a re lotshwee ke a lotsha le bathelei batho ba FM
0: ya kore ka mokgwa e leng gore ke thagetse ka gone ene a ke tse gore ke tamiše ke go leboga ke direng ke nyaka o di dira ka moka dilo tse
2: le rona re tshwana le lena re tse re le leboge ba re dire thagetse o tshwana le lena
0: aga re a leboga thobela FM e tla ba e le gona ka fao letšatšing la go sasa fao go tlogang go bontšhwa gabotse gore sekolo sa lena se kete ka mengwaga e masomehlano ka moka a na le kwa bjang ge thobela FM e tlo ba karolo ya lena go sasa
2: a wa re a leboga ebile re thagetse kudu ka gore ke re batho ba dira moleto ba le baeng ba botlhokwa go tshwana le lena re a leboga go keteka le lena kane o ka re re ba kgwedi e teng re bonela ka moka batho ba thagetse batswadi ba rutiši le batho ka moka ba go amana le sekolo ba thagaletsi re thobela lefemetse le keteka le bona
0: aga bjale ka geletse ba gore thobela FM ke stiši se segologologolo ga re boledisa goba ke re re kwala kwatša tše dingwe batho ba thoma ba ntšha ditsebe ba re e bona ditaba tše di fitlhile kgole baeng ba rena ba gona baeng ba lena ba gona bathieletše ka moka le bona ba nyaka go fitlha ba nyaka go ipona ba keteka letšatši leo le lena ke eng e tse e le gore ka nnete rena bjale ka stiši le bathieletše ka moka ba e le gore ba nyaka go tla go lethega ba ka di letela go tswa go lena
2: ka sekolong bana ba ikemišeditše bana ke bana ba dia dithaloko mokana ga tsona tše ba renge ba celebrate ba di dira barutiši le bona ba busy ba itukiša for mokete wa go sasa batswadi le bona ba mošate le dikgoro tša rena le makhanselara le barutiši ba kgauswi ba dikolo tša kgauswi le ditlhogo tša dikolo tša kgauswi ka mokana ga rena re busy re yake ya itukisetsa mokitokwe ee ka sekolo gona wa nama yona ba setse ba e redi ba setse ba thabile ke pedi dikgomo go bontsha gore mokete o fetile go nkga mokete fela ke nako ya mokete
0: go nkga mokete fela ke nako ya mokete ke kwele gore ao wa bona ke tse dintšhi tse e leng gore di tla ba di direga gona ka fao bjale sekolo sa lena se thuša bjang go godiša bokamoso ba bana le gona ke dilo dife tse e leng gore ka nnete le ka thabela gore sekolo se ka di fitlhelela mengwageng e tlago
2: Sekolo sa rona re se reta gore ke Model B school. Rena se na le dipapadikampana tsona tse di beng gona mo. Ra raloka cricket, volleyball, netball, rugby, tennis, boxing, chess. Ka moka dipapadi tse re a raloka go bona gore bana ba rena ba ba expose. Re ba ntšhetsa kgakala go bona ditalente tsa bona a dikhuti di sa le ba bannyane di tswela kgakala. Ka dithuto re ba fa dithutothuto ya maemo a godimo. Barutisi ba sekolo sa rona ba e gafa go ruta bana gore ngwana o mongwe le o mongwe o a beng ka sekolong a kgwetsise a tshwanetse o se kgwetse. Le ge ngwana o ka fetsa e le gore o tswelela go gongwe o ka re o potege a gore mopotone. And so we were for Jerry Hansa that's on our her face are now about to be Levana. Carva, that was closer now by Tarta Hagud. So, something was the younger one out of Banaba Carada to Lily. There are Vijar Copana Levona Ravonchana of Telangana to Lily. Very nearly the activity was Colum. Cajadi Bata would have an activity of another one. There are more. What's going on with the king of my lord?
3: Tsena papading ye botse go mo boloka bjalo ka Superfan Haspa ka ditjoletjwa tja go swana le 2 kg Spa Brown Sugar ka $39.99 o boloka 10 rand goba 2 liter Spa Full Cream goba Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk ka $31.99 o boloka 5 rand diteko tše di thoma ka di 8 go fihla di 21 June ge stoko sa le gona Haspa fela go na le dipielo.
4: Tlhokomela, na o na le mengwaga e 18 goba 30? Na bedroom ya gago ya fela ke nako ya go mphafatsa? Pimp My Room ya Cash Build e buile, kgetsa baphadišane, amogela 10,000 rand bakeng sa go tsošolosa papuši, gape le keletso e mmakatšago go tswa go bakgoni ba rena. Motho o buhwetsa big price ya go fitlha go 60,000 rand go feleletša tsošološo ya gagwe. Latela Cash Build go social media go batamela toro ya gago ya bedroom. Cash Build.
0: Aga ke ona tobele family le moshate wa tsebolo bo ithabisho super nako msaka mola sempontsha go botsa gore metsotso a ke masome pedi fela re tshola gona fa le iringela ya bobedi go memogaleng fa ne re sa boletsana le hlogo ya sekolo sekolo sa fasana se ile gore ka nete tobele family ya go setela le tshatina le go sasa ene gona go kitika se go potjo sa mengwae masome e hlano ka moka mengwae ka moka se le gona re bolela fa le morena ngwako e ka ba ile gore go tla le batsi ba legi ba ile gore ba thile go ba batho ka moka le setšhaba ka kakaretso ba ka ba letela go tswela gona ka fawe
2: rena re memile ba moshate re ba memile re memile makhanselara re memile ba kgoro ya thuto ya re tse ba yo tla go thoma kae ka rena re sebija ya rena memo go tloga ka sekete ya tseba re ba e sebidije gore ba tlile go tla go fitha kae mara re ba memile ka moka ba kgoro ya thuto. And batswadi bana ka moka ba ile gore ke ba rena ba tsene go tloga ka 1976 a re tsere go tlo kgona wa kae go fitha ba bangwe ba bona ke ba ile gore ba tsweletse mo bophelong re na le di-lawyera re na le di-chartered accountant re na le so re lekile go ba mema batho ba gore bate ba keteke moleto kane ke ba bangwe ba bona ke bona ba mathomo ba go thoma sekolo go fetsa ba bone botlhokwa bja ya go thoma sekolo se wa o tsena sekolo mo le bona ba be le magetla a go sekolo se ba tswang go sone le tsona se tsona go gopola metlheng ya bona ya gane nako e bona ba sa thoma sekolo gore enetse batho ka moka ba re ba memeng.
0: Aga re tloga re thagetse kudu le go kwa gore ana ga botsebotse sekolo sa lena se tloga se ntšhitse bomang ba re go na le bagaši ba ba tsweletse go fao go na le dingaka go na le di-lawyera tse e leng gore di tsweletse go tswela gona fao sekolong sa lena sa ntši mothapo ke ditaba tse di botse kudu e ka ba le gore go na le molaetso o le ratang go ka o feteletsa go bathiletši ba rena ba e leng gore ba tla ba bana le lena le tšatšing la lekgono la go sasa tshwarelo
2: molaetso edi ba gore ka moka ba e le goreng ba ona ba la mamema gore batho ba keteke le rena ke letsatsi le legolo la sekolo le ka ne taga tee fabel ka saba le 50 years ke e tee go tloga mo e fetile re kgopela ba ka moka ba ba nyakang go feta le rena batho keteka le rena gore ba te ba dire moleto wa rena gore be o ruta go gopola go mengwaga le mengwaga gore kile ra ba le moleto okwe ka re ka sa busheletse
0: morana ngwako e re ke tse sebaka seo le re file go sona ke e re ke tse sebaka se ke leboge nako eo le re file go yona bjale ka mošate re lakaletša mahlatso le matlhogonolo go sassa thobela fame tla ba e le gona re ipsina bagaši ba tla ba ba le gona fao go netefatsa gore bana ba ue ba le moo ba bona tse dikaone go tswelela go bo offense mojapelo ga mmago le bona bo happy mokwatedi le go ithuta tse dintšhi tse e leng gore lenaneo la thuto le tla ba le batlišeditše tsona go tswela gona ka fao sekolong sa lena sa sana sanji mutap
2: awa re lebo
0: thobela a ke ona thobela fm moshate what's about bo itabisho ne ke boledi channel ena farm ga leng fa ke morena ngwako ke hlogo ya sekolo sanji mutap ka kua ga mutapo ke fa o ileng gore ka nete thobela fm e tla ba e ga sa gona tui go le tlisetsa dilo ka mo ka tshe ile gore di tla ba di direga letsatsing leo
1: mona mai tapisho a lena baso re o bona shendesh hit boss Karishma, Hunadi the host, Matalani Mukhatla, Mamuleji Tusahu, Leborang Tibela, Lebabangwe Babanchi, Tobela FM, Moshati Watsebolibu Itabisho.
0: Tabela FM ke tika kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntumotapo. Ga Motapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se ke tika mengwaga e masome a matlhano mo Tabela FM. E ke tika mengwaga e masome tshela-tshela e le gona. E tla bontshine le offense mojapelo. Happy Mokwatedi, Meneer Kgokong, Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlhana, Miss Pro le Bad Girl, Teen Zone le State of Mind. Di tla gaša thwi go tswa ga Motapo. Mabunga ba gagwe ba ga Motapo. Hashtag.

0: ka fa segata fula
1: re sale le nyalong le lela
0: le sale le nyalong le
1: lela
0: a sa tla re fitla wa bobedi so abang rata ka fa segata fula dimpatjiki
1: le
0: imile and then ka ipotsa gore ngwana ka se survive that's why ke re ke theto ke reta modimo ka yena ke ofentse because le yena o fentse dilotse leng gore nna mme wa gagwe ke tsamaile ka gare ga tsona
1: wa se o fetse go bolela gore o hlompha basadi ba ile gore ba re go tlaishwa batjo ka gare ga tlaishwa ba ba boela morao mola ile gore rena re diduletseng gole re sa di bone gausu rena le go le a hlola re re wa itira ifodi ya a ka tlogela motho a meta a ka tlogela motho a ratana a ka tlogela motho a moragile a imile a boela morago a re tsebe gore o sepela ka gare ga leto la mohutamang
0: ka nnete yes ke a ba tlhompha basadi ba e leng gore ba boela morago ka lebaka la gore pelo e ya rata pelo e rata motho o mara motho a go tshware ga botse so o na le kholofelo ya gore dilo di tloloka di o tlolokisa go tloba go baloka and if nka go botsa nna ga re shune ba sa tsebe le gore ke a ke a hlorishile ne ba sa tsebe gore ke a abusiwa so bothata ba motho waka e be le gore o tlo re go ba a antira jona ja ntirang tsone either a nroga a mpeta and dilo je ka moka a founele gagešu
1: okay
0: and then a founela gagešu o tlo ba botsa ka mogoke le motho o mobe ka gona wa go tlhoka tlhompho because ke gopela tšatši lengwe o rile ga founela o ba sena le dinumber tsa papa because a ke bolele le papa gantši a founela papa and then papa a ka nto mathomo putse kore o mo dirile eng wa bone o mo dirile eng ka metsa gore a ka mo dira selo and-e o be a fela a bolela gore kore o ba fela a bolela mantsi wa gore today ke nyaka go thoma kana ka mono exactly today ke nyaka go thoma kore o kare o be a šomiša ke nto e nngwe and-e ke ile ka feleletsa ke dumela gore go na le nto nngwe e mo šomišang ka be ke thoma go nyaka ke re a re go nyaka ba porofeta motlho mongwe a ke re ke ile ka go aga
1: ogalapalaga
0: ya a re go nyaka ba porofeta maybe ba re thuše and motlho mongwe re tla thušega because motlho ge o mpona o bona o kare o bona a ke tsebe gore ke tla re o bonang tatele go an rata kudu-kudu-kudu-kudu wa tsa an rata a nrete a ntšhe di-auto kore go be bose a be ya bitse le ba gabo ba šale le ngwana re tsamaye re o ile a bona tšatlheng o ne o boa boa mmerekong a thome ke phela ke makete ke phela ke makete and-e ke phela ke sa tsebe gore ke emele eng kore ke phela ke eme ka dinana ntlhana gore ma motlha ga a boa go tlo boa go direga eng so go boela morago ke a ba tlhompha basadi bao because ba rata and-e ba na le kholofelo ya gore go tla loka ba na le tshepo ya gore motho o tla tšhentšha motho o tla fetoga a boele a be motho ola ke kopaneng le yena ke mo rata
1: o feditse go bolela gore o go rakile o na le ngwana ka ntlong ke neng la mafelo le mo o rileng bjale gona go lokile go lekana ga ke sa di tsene ke phuthe-phuthe jaaka ke a sepele
0: gona mowe o rile go ba a nreka le ngwana ke gopela ebile go be go tlile ngwana wa mamogolo wa ka a fela a ntšhalela le ngwana so bošego bona bowe o la mathomo o rakile moledi ke rile ge ke boa mošomong ka kgwetsa moledi a sego ge ke founela moledi a re re tla bolela late a senkarabe gore
1: o diegang
0: because e be le mme o mogolo so latanyana nromela molaetsa a re a nka se kgone o dula le yena ma mmitša straight phoofolo nka se kgone go dula le phoofolo and-e lebaka le lengwe ke gore o be a kgona gore ge a betha nna a tsene le moledi mara ena o ba sa mmethe a kana o tsena ka kamoreng ya gage a mo tšele dikobo tsa go robala o robetse mpeteng wa ka o robetse and then mosadi a modimo o tla tlhokelelo tsa go robala and then a khie le toilet
1: gore le seka e šomiša
0: re seka ba ra e šomiša
2: taba ya ka le mankuku baby
3: yo ya ya ba ile gore e felela ka sona sebopego seo go thobela FM be le yona taba yaka le mankoko baby ka ge o tseba gore re ikgwetša gona fa goma ge e le gore ka nnete go na le ka mokgwa ene gore o nyaka go itheeletša ka gona gape o nyaka go e kwa gape o kitimele kwa letlakaleng la youtube o kitimele youtube gore o ipsine ka yona ke taba yaka le mankoko gomme go na le tše dingwe tše e leng gore o tlo no di hwetša tše e leng gore motlho mongwe o kano ba o paletše ke go di theeletša youtube e gona ba gagešo wa ya fale wa theeletša wa ikwetla ka yona wa ipsina ke ka mokgwa ene gore lenaneo la rena le felela ka gona fa go thobela FM le ona mošate

0: dipapadi ka khone majiba dikwete fa ke safisha
1: ke le bo ga tempi so maybe la batit batfola fm madume le tlantse ka sepa gare go tswa o iri ya boraro mo re ka gare wa Afrika borwa tebogo mokwena o re se sitirile gore a lle pele ga papadi ko go se tshepe gore ke yena yo a re lokang mo dipapading tša sebjana sa lefase monisa dino wa naga ya Canada Jonathan David o nositše hattrick go thuša Canada go fenya Qatar ka dintše tshela go lefela setlhopha sa West Indies sa basadi se fentše setlhopha sa Scotland ka mokitimo ye šupa e ba le rena ka seripagare go tšwao ire ya boraro
2: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o teng go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše dibotse thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
3: re dula re coaster re commenda le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la x leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
4: o se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setseka sa kgogo sa gauta se phuregago ditseka tšhepedi tše singer wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
3: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phuregago ditseka tše pedi tša dunked singer wings le di-chips bjale ke moro wo ge
5: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo

0: ye ke go sha ya Beyonce Break My Soul radio edit ya na go sana yeo ya ba ngopotsa Robin S Love for Love
1: ne yeah
0: inalbo Love for Love
1: ina leona
0: gonna e kwa galo ka re kwa galo ka re go sha ya Beyonce
1: a se ya re we sample tjo wena Robin S
0: yeah
1: tung tung tung
0: go rala le go sha ja ka di sample ngwa go re sa le Beyonce
1: yes
0: mo tshwile tseleng ya Beyonce a yo dira selo se ebeno ra se pala le sa se pala le Beyonce yeah
1: eh
0: uno kwa ka lentjo fela hore ke Beyonce okay fela man
1: a go bona mfana ka ye no
0: ke mo sumpedi tsela go ya go tswa go iri ya boraro khopela u butisha putisho
1: butisha makai
0: eh motho yo a mudumedi
1: ya
0: mudumedi wa tumelo itsego le molatedi wa mogatlo o itsego wa sepolitiki
1: alright
0: le molatedi o itsego wa sehlopa sa kgwele ya maoto gare ga batho ba bararo ba ke mang yo e beno re ga o nyake go ngangishana le yena ka se ya dumela go sona ba se wa se rata go ba se ya kgolelwa go sona kana ke kwa ke tsela tsa batho ba football ara le na mona le sori di khomo fela inging ya no ma mamang o ka se mpotse ka mamang ke khomo ke inging a ka mora ba fetse ba hey ke bona ba bang ba sorana ka maot ka matsogo
1: hey
0: re a no what's working ba no ka re wa ntelela
1: ba khona maot
0: ya ba khona mo ke ka fa ba sa duleng fela o teng o ma tsa tsa batho melo dula mo go na le nako mo ke le tsona ba re bo yelo bo le ka kwa bo ntsho bo le ka kwa
1: motho mongwe
0: ba mmalwa o ka re bona ba tlhakane fela ja ba go tshega setlhopha se sekeng ba tla dula ba nnoši ba setlhopha se sekeng le bona ba dula ba nnoši wa sepolitiki matšatši wa tsewa ke wa sepolitiki o nagana gore wa sepolitiki ba ka se kgone go nganga ka ntle le dintwa ne
1: ai bona a ke sekhumbuso ba ba mathomo ba bobeletseng ka bona
0: bakreki
1: Hui.
0: Ba kre ka se bona ba khutshe mara.
1: Ah, tumelong yaka. E ke tla ilwela yo.
0: Motho wa lwa ka tumelo.
1: Wa lwa ka tumelo ya gagwe.
0: Bora re ka tumelo ba lwa go feta ka sepolitiki.
1: Oh yes. Oh yes. Wena e ita ga ni joa ke.
0: Ke
1: di o thoma.
0: Are lebelle ka tsela. Are lebelle ka tsela. Are lebelle ka tsela ene. Lebella ka mono Afrika borwa. Ga gona khoro ya go ya ya go ikgetha go ba le kala la go ikgetha la go lebellana le di polayano tsa sedumedi fela o kile go ba le
1: oh boy
0: yeah
1: all right okay
0: la go ikgetha ya go lebella ba go bolayana ka sepolitiki e mara ba bang ba no bolayana ba le kara ga mogatlote ne
1: ba gona
0: fela batho ba okay Orribe re batho ba kotse ke ba feng.
1: Ya, ba ba kotse gare ga batho ba bararo.
0: Ya, re
1: ba shuru.
0: Ba ba shuru ge ba le ka go lwela seo ba dumela go tsona. E ka ba ile ba sepolitiki, e ka eish, e ka ba ile ba go lema motho.
1: Mhm.
0: Go nna ditse ba di hooligans, so ka hooligans.
1: Yes, yes, yeah.
0: Tsene mo bile ba fele tsa ba di ile di tshego di stadium tsene gore ba se ka tlhola ba itse.
1: Aga.
0: Fela poelana. Eish, o tswa eng? O rile gore ya mathomo ya sedumedi. Dintwa tse shuru lo fasting e be le dintwa tsa tumelo
1: aga danko
0: lo gona ba no di sa direga mo e beno re ei ai no ai re bu tsham tele
1: ja re ba fela ka kombuzo na re tsene re bu tsha wena mo theletse bu tsho ke na yeo gare ga ba kreki ba tshe ba khole ya maoto ga pele ba latedi ba mogatlo ya sepolitiki ya ke bo mang
0: ya ba ile re ba ba shuru ba o ngangishana le bona ka seo ba se dumelang
1: ba kotse ke bomang go ya ka wena re botse hey a re a tlolele ga te romela dikhatiso tsa gao tsa mantsi di voice note go @kombuzombatale @pelana so tsaba tselela ka mo di DMing tsa rena le tlo shumisa 0860002452 ke nomora rena ya mogala go khathate makantle le fa re shaleng morago @tsobela fm ya ka Facebook X le Instagram
0: ke na go di ntlhagolo tsa ditaba se

0: Hashtag Tobel FM 66.
1: Motheletsi zokosane ka mhlanga funeral services ikiteka mengwaga ye le some gomme e fa motheletsi o te wa mahlatse masheleng gomme motho yo e ka ba wena mogala o te fela putsho ye te fela go fitla go di ranta tse dikete tse tsela 6000 rand e le go masheleng ao a tlo go thopjwa go di ranta tse sekete o ka ikhweletsa tsona ka go araba putsho ga botse le koketso ya di ranta tse dikete tse 5 tsa taleletso ge ile gore o na le policy ya zokosane ka mhlanga ino dula o theleditse go mme o itukise ge re tsebagatsa ka gampiwa fela wo go mme morao ga fao re bula megala ya rena le smetseng mogala o te fela o ka fetela bophelo ba gago ka ponyo ya leitlho motheletse e ba le rena ka labohlano le ge nako e le metsotse ye 20 go tswa iring ya bone go mme o ka ba motho pa sefoka
2: Harle ba le ba soba o ba nyaka go meshumo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba thala go ba soka bona. Re tlhompha ba soka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. O shato wa tsebo le boithabiso.

0: I'm sorry, bo papa ke go sha ya Wendy son na le khosi DK le ne le Jane and Tarrella papa I'm sorry. Ke bulela tabe ke nyaka ngwe bulela.
1: La ka yona so mbisto.
0: O mpa tumelelo.
1: Mhm.
0: Yo mongwe wa batho ba bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa.
1: Okay.
0: Ke sitlela mabaka ka se kholetse go ka tsone.
1: Yeah.
0: Go rutumelo ya se Kriste.
1: Mm-hmm.
0: Wa tsama motho botlhoka hlokwa ke mang go tumela ya se Kriste?
1: Ke mang?
0: Jesus Christ. Ah, wena okay, kreka letse.
1: Oh wow. Jesus. Zo wow.
0: Ke Jesus Christ. Jesus Christ o hweteng. Ore ne hore ke go shaba Jude.
1: O hweti batho ba swana le nalo wena.
0: Go botsa ke a hwela. Aba mulaya aba mulaya ba ro bulaela batho ba ri wena. O bona go tsena kreka.
1: O tseba ke tsena kreke e feng gane ebile o tsena le nna gane
0: ke ya kwa polelo
1: sekhumbuzo o tlile ka moya wa mohutamang le gone gane o ka re ke wena o se tsene kreke
0: le
1: gone
0: o diejwa hello le jwalo fela ke ya go botsa dinnete pebele ere o hwetse gore o rile yena ke yena go shaba Juda ya ba bona ba mokokotela ba mo kokote ke ka fao ke re kotse religion
1: o ya ka wena so right
0: e seng go ya ka nne le majuta ba tse ba le bona
1: skumbuzo a ke re re fa ba theology a ke ene wena o fa tlhaloso ya gago
0: batsa
1: mara skumbuzo re go pedi di voice what's happening ene ka la botlhano re iketlile e le mafelo a beke a o kete ka bo papa o bona bo papa le taka violence ke a dlala sku a re go ba tsere di ka robetse oh Jonas
0: are
1: go bo France
0: wow
1: are go
2: Madam Speaker's cool bafana ba ka dumelang.
1: Hello.
2: Ya bona bana tedi ba gole ya maotlo. Batho ba batho ba go zikudu. O ka mongangisha motho ona ka lala ka dikeledi ya bana la seaju. O mongangisha ka ntwele re ke nnete le yena wa tswa re ke nnete. Na ke na France go beka mo thembisa tsa PlayStation 8 ga ke mo le tshile o kama.
1: Thank you friends o bo sho.
3: Tsabela skumbuzo mpatha Madam Speaker batonga re mafela banga pana ngapana ba sa kwana ga botse ke batho ba dipolitiki ka ba latedi le megahlo ka bo yona ga ba kwana mola banga pana ngapana batho ba re mfungwa re me ba tla re ba hlabululo ba bo protjo je pele batho sports ba sala o kura batho ba chiefs o paratsa go pana ba sundowns o kura mfumo o tlhakahlekana ba mfumo le go bose ka stadium le go bose la pere ke re di fofa pana marukwana le mo teng ara sala sala go la pele bo provoke bo ga tjeteng ke tla tlanja ditumela la bona la ka mahlo manje go re bini re go noga hlana FNB go na le kega conference kega go pantsho FNB re le ka moka ra pere di uniform di fofa pana re le ka moka ba di media ba salwa ba tsa sports ba salwa ba balwang ke ba di politiko no ba ka le bile o go tshogola le motho mong ka di politiki le ka tshela nga paka pana go le betanga di face lelo a sa bona ga botse yo bona ke pita go tjoka mo Ivory Park ga ke place pa mo shade
0: okay
1: pita o mo go sho
4: dumela sku madam speaker
1: hello
4: le bolela le kholofelo mapola ke le ka mo thembisa ga ke tswa zibidiela makungwa tjane o bona ba creeki mara ya ga ur bishop ba bona ba muruta bona o mojar motho ya wa saloka motho ke tsotsi motho e o thua re banka a tsena re khotho a etswa mara bona o ka seng diselo o ka seng dis o ka seng launch le krekewe o ka seng din next mushat
1: wow
0: okay yeah ar jeme gala nomoro ya rena ya mogala ke 086002452 086 ke bolela ka gona ke tla go tsenga fa 086000245 dumela
1: hello we
5: e tlhale
1: le ga re
5: ra la ga
0: re bana
5: oh e ba go loka go di go dipolitiki
0: ba di politiki ne
5: e ba di politiki le ding di ne
0: yeah okay ar ba di politiki ke ke bona ya ke tsaba bana le magakuru o feta gona okay ari tshe engwe gape ntshirogele ra go moela dumela
1: hello
5: ba fana ba kana tsore o nya ka holala o tshoro ba lo bo bethwe ka difolalo bo bo nye matswa ha fana no motho wa go dumela ite o betha ka molo o duji wa gore ke wena o yo go punya o bo nya ka difolalo ha fana no motho wa dumela ite
1: ei
5: o tau bona go thomile ngo
1: o ile wa ite mogala se o ba o ba o bolela
0: a o sa phela
5: e o ke
1: a so mo o ipile ene o tla re botsa re o ipile
5: ande se mo re a re be re gire bula go maketa ba re ga ga le bona kae kae go thumbi a re ke tawo go ntse mo di bo tawo bona go ne mo di mo mbona ka tselane
1: a bone e re le beletse ka le tlhakore le le te fela ne re sa tse gore e bata ka mo le ka mo monne
5: o ndo ba di bolo ba enya wa tshudi a dikwa ga gana le motlhotumelo itse o ka topa mabua mo hatileng ona o go dai thotho o he
0: are ka mgo e beleng ka ona ba ngopotsa le silo rula ba re ba di mpatla o bona okay ra lebo
1: ha mna iku sa botlhoko bona
0: he iku sa botlhoko
1: a ke ne
0: ga gana le bona
1: o ba bana nna lwana ne re se tsire na ga nne le ihu mna ga nthe mna ba tla o diela o ngholoko
0: yeah
1: ha re tshobo ntwela ro mga la go ntshirugele hello
5: hello hello le kae
1: re bona le kae
5: ya wa re bona man ya bona mo pipolong
1: mm
5: e ba tla go ba ba no ka batho ba
0: ba lo ba football ne abanya ko ngangishana le bona
5: Robert
0: Robert said. Okay. All right. Eh we want a little football. Are che unwe gape. Mchirogele.
1: Tobela.
5: Cool.
0: Tobela le gai.
5: Tobela go lo le tsatra fatso ba tsoga but ba gri.
0: Okay, promise. Ke ma thomo tsena ne.
5: Ya tsena le na o ma jama yinte. Mo le na ga thom.
0: Okay. Okay, no ra wa mogela fela radio.
5: Oh yeah, ke tlile ka go khona le yona ze.
0: Okay, okay. Bola bola rekwe.
5: Ya re go bona go bo di man. Ba tla ke re ke ba go tsi tsi. Ba tla go ratedi, ba tla go ratelela, ba ke re ke go dira re se ba le go bona go go dira hele. Ene sa di la re.
0: Ba bona ka u ba ngangisha ka dilo tsa bona tsa.
5: Yeah, yeah, yo ba tla go thombe.
0: Ke
1: le bo le tsho, ba ke ka mo ga ne. Ya. Ka ga ga ga lo. Bana.

0: mina ke na le bona upu baba ya ntandu baba
1: o baba ibe le wena
0: ya le bana le
1: re re bolela ka wena oh okay maitemogolo a gago e sale webe ka mo industry o fitla gabele e bile a mohutamang o thabile ka tse mthlomongwe o ile wa feta ka gare ga tsona le re uile wa gona di efoga jwang
0: Ah ke tsamaile ke le ka maratona ke sa le ka maratona ntse ke bi ke le busy le ba di producer pele ngona di tomang ke ba shibanyane ba banyane ba ba tomang mo siwa di photo ke araba di photo ke ba thusa bo ke ba thusa mo teng ke ba thusa ba bantsi ke ba thusitse ke berekile le animene lately ke berekile le mshibano ba re ke bus ke berekile le bathunyana ba bantsinyana ba bashimanyana ba kipati dizolo ke berekile le bathunyana ba bantsinyana
2: ya bonagala o shumile le bashimane ba bantsi ke ba bona wa ba thusa le bathunyana ba bantsinyana ba o shumile go le bona wa tswa re tlo bapala koša ya gago DJ Steven ya Ndeza a go re botse ka yona o shetse o dirile magala ka mogwere o tseba o ka ona seo se swarago e ba legala ge re tlo bapala Ndeza e ro kwa eng prayaka
0: Ndeza e ke pile le gore e tlhakatlhakane ke afro piano ke nakone ke etsa ne ke na le nampiri o nna ko social movie wa itse jukulane
2: ya bampuritse re sekabe ka ya bosheo
0: ya ke irile mole mo jukulane mole ke na le tumsa DJ Tumsa ke beile koloi ko ntle ke tshwile ke le ka mara studio sa
2: bona re ba betha ka yona banong ka Ndeza a ko ba botse gore koša ya DJ Steve featuring Nampiri ya o bitswa Ndeza re ba gatla ka yona go thobela FM e be wena tsebiša koša ya gago bathong go batsheletse ba rena nna sa rena
0: tswelang a siupila
2: Okay, DJ Stevie, re leboga kudu go bolisana le rena mo go thobela FM. Ba botse founela di chomitsa ba botse re ba itheletse ra ba pala bona ba mo go thobela.
0: Yeah, no ke ba botse.
2: Thank you.
0: Yeah, thank you.

0: di papadi ka khone majiba di khwete fa ke safisha
1: e ke nebo ga o sana le putshwe dintsi ka moraluki wa tlhopha sa America e le go yena Christian Pulisic gore e ka ba o tlatla a ka re tswa go tlhopha se se ya go thuna le Australia bo shunka ba ba le khono ka iri ya sinyane Thabo Matibedi yo a tupileng sefoka sa motlhatlhi o mo kaone kontinenteng ya Afrika o ratile ka tsela e le go ramabelo wa Afrika borwa Sine Sipho Ndambile o kitimile lebelo la gagwe ka gona ka kwa Oslo nageng ya Norway. Re fetse ka seripagare go tšhoo iri ya botlhano.
0: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo ka moragorago mebileng go ntširogele
2: ke tshepišitše gore ka ira botlhano ke tla ba ke lebeletše gore di sepela bjang mebileng ya Afrika Borwa wena ka bela mantšhedi ka motshwane di sepela bjang morwarre
3: ere ke leboge bagaši le batheletše ba ntširogele mo mebileng motshwane di sepela ga tselaela tselago re bile le kotsi ya difatsanaga mo mmeleng wa R101 le Sings mo mistribe mo sentjurone ra le gopela botlhile gona fa a re tlokomeleng gape re na le sepetepete sa go tsamaya ka go nanya ge o le mo R21 north o tsena ka mo N1 north mo flying saucer a re seke be ra fela pele gona fa o baotledi e seke mpatlela north ge o le mo state artillery o lebile gona kwa R80 le gona fa sepetepete sa rena tsamaya ka go nanya mmogo le gona ka mo primary ge o lebile north direction o le mo van der Hoff lo gana fa ba tle di ka mo transport a re skebe rafela pele sepetepete seo ge tsa maka gona nya ke fele ke bona ka mo Solomon Mahlangula ga re Fontaine Road go le mo Moreletsa lo gana ba tle gona fa ka bakala road construction eo sepetepete sa rena se a merilwe a re skebe rafela pele ka mo Pretoria East re na le traffic lights tse di sa shumeng ke thoma mo state artillery le eskiam pahlele Solomon Mahlangula Pretoria Street ka Pretoria East ga di shume mmogo le gona mo Maunde le kwa ga ka mo Pretoria West ge o lebile Pele le ge o lebile Lodium mme ra le gopela botledi mo le kopanago le tsona di sa shume re traffic lights a re di shumišeng go swana le stop sign ga re kopana le batlhapetši ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata batho bešo e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši ba ntširogele ka moka le batheletši a re kopaneng ka mošupologo
2: ke leboga wešo ke nnete re tla kopana ka mošupologo ge re lebeletše ka kwa motse kapa fa le go thomile wa R27 ka West Coast o tloga o tswaletše go pela gore o šomiše tsela ye nngwe go efoga yona titelego ye e tloga e ba gona ka tikologeng yeo re a tshela jale re boagana ka motshwane re lebeletše a kere ka Johannesburg re lebeletše gore di sepela bjang Johannesburg four ways mo e le goreng ke moela sepetepete o tloga go bontšha gore go o lebile ka tikologeng ya Winnie Mandela go tlo ba le pitlagano ka kwa le le lona tikologong tše mmala ka karolong tšeo go na le pitlagano e tloga e ba gona Eldorado Park re lebeletše gore moela sephetephete o tloga o pitlagane N12 ya bodikela ke uwe e lebile ka kwa Golden Highway le Clip Sprit Valley mo e le gore pitlagano e tloga e ba godimo Alexandra ka tikologong yeo gothe se bofile sephetephete N3 ya borwa le ka tikologong ya Marlboro pele ka fitlha kwa Batley makopana ga yona go na le sephetephete se se tloga se ba gona re tshetše re boa ka provinceng ya Limpopo gona gaitšedi o tlo re botsa tsona mathapo mengwe le kgone le ka mo Burgersfort
4: thobela tla ke leboge setlhopha ka moka sa ntsirogele le batheli ba rona thobela FM ke re thobela mo mantshi bengwe le gone ka masepeleng wa rona feta go mo tubatse ke thome ka Burgersfort head office ya rena mmina rona mogolo ka maratoropo e leng yona Dirk van der Berg re na le road construction ke re tla rotleleng ka shedi re na le mola sepetete o tsamaya ka go nnanya go thoma mola roboteng ya rena ya Maroni go fitlha roboteng ya rena ya Castania a re otleleng ka shedi gona moore berekisane le balala sepetepete ga botse mmina wa rona wa D1296 le mmina wa rona wa magemeng re sana road construction a re otleleng ka shedi mmina wa rona wa D4150 e leng mmina wa rona wa Borasuku mola sepetepete tsamaya ga botse mmina wa rona wa D2219 e leng mmina wa rona wa tlhokomela sekeleng ya Malekane o lebile ga mapopa mola sepetepete tsamaya ga botse mmina wa rona wa 555 go tloga Burgersfort go leba Diwopo le go tloga Burgersfort go leba Oristad mola sepetepete tsamaya ga botse mmila wa rona wa 3 go tloga Burgersfort go leba Morwake mela sepetpetse tsa maya ga botse ke dira boipiletso gore tlhe mo re sekeleng a re faneng sebaka re tseneng ka go sielana mmile wa rona re tirise one tlogapeka sepeto go lebela dimbeke mela sepetpetse tsa maya ga botse ke ketemela ka appel regional office ya rena mmile wa rona wa D4250 le D4190 mela sepetpetse tsa maya ga botse ke re tlhe mo re stop signing a re emeng stop signing ra ema re tsena ka go sielana ke dira boipiletso go bala ba ithatelang madi la ke re tle a re ne madi la rena ka maikarabelo mo mafelong a bekeng e re kgone tlhabeke e tlang re bolokegile ka moka re se ka re gona madi la ra tsena mo mebileng le ba le bao ba difatana tsa go tlhoka mabone a feletseng ke re tle a re lokiseng mabone a difatanaga tsa rena gore kgone tlhola ka moka re bolokegile re kgone go bona o sa tla gole ke leboga poloke go thoma ka nna le wena re kopaneng beke tlang
2: ena re tla kopana ka mosupologo weso o elwele a re kopaneng bolokega mo mebileng ke leboga
0: ka moragorago mebileng go ntshirogele tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo tobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo
5: to 92.1 FM stereo.

0: I'll take you all the way. Arri.
1: Ke quello tabana tabana ka ka toy delay. Active re ba ke neto ba se netena. E mo re o nya ka o bua ga yo ka ro shota ka ya yin yin yin.
0: Awo wa ga se shota.
1: Aga shota ne.
0: Tlholo sa butilezi. Mongo sudu.
1: Okay, ya no. Ke no tsapa re be se di nete be
0: no
1: ba di
0: le. No, what's up thata ke? Toy ya ka mogwa pelang ka gona batho ngwa ba iku aba kushishi. Ene o ka kwa UK be je ba nagana gore ka re o moshama wa ape. O na le ka mogwa sa njong phela ka ona. Mbino wa ga re lona se.
1: Ke bona o raloka mmileng. O mo ra go renga raloka mmileng.
0: No, batho.
1: Ba le street jamming ba.
0: Ba gona ba ba street jam ma mo ra re motho go no.
2: Okay. Ve ke tlang gona ke tsapa gore re ya feng
1: ya
0: na khetho re sonetse
2: ene e bile go di mo for ro tswa ka masa e bile ka gore ka masa re tla be re fetse gore rapela re na pilo ro dula fa se ra lebelela
0: ya ka nne le thapelo e bile gape se kombuza e lukile
1: thapelo e fa le hutse ala mpucho rena ke monnate na
2: o ga botse skhumbozo mbathe
0: iyo sku
1: ga botse a ke na bonnete ba yona fela ke nyaka gore ke le botse gore ke monnato ba a bona fela go lokile sa inyaka go dira ka mashaba wa kolwane le bile tsa sokola tsela mathapeng a le hono
2: a ke ba thiele tshe re bo sharta misha go le le gausi mo le ka bana le gona le mantsi weng a le hono la botlhano le botse ke la lo semisinyane go ri ke a June mo ga kwa ke tepedi le masome pedi tshela le sa lona le na la tlokola tsela re metsotso ile metlhano fela go itshwela iringela ya boselela go fithlela iringela ya boshupa re sore tshe di latelago committee ya parliament ya mogetsimela o yemesa go dinyakishisho tsa committee yo e tlhomilego go tlosa president Cyril Ramaphosa stulong ka go le lengwe di party tsa dipolitiki di tlotlheletsa maAforika Borwa go šomiša letšatši la go sasa le la morena go lekola ge ba ba sa le gona lenanong la bakgethi go lebeletše dikgetho tšeo ditlago tša mebasepala khomišene ya ditokelo tša botho ba thieletše e ipiletšago mmušo go šogana le bothata bja tlhokego ya naga ka mono Aforika Borwa le kgono ba thieletše mmeara phetiši wa mmasepala wa selete sa mopane gona fa provenseng ya Limpopo Puleshai o tlhola bolela le badudi ba mmasepaleng polelong ya gagwe ya selete tlhogopoledišano ya rena mantšiweng a le gono ra re diparty tša dipolitiki di tlhotlheletša maAforika Borwa go šomiša letšatši la go sasa le la morena go lekola ge ba ba sa le gona lenanong la bakgethi go lebeletše dikgetho tša mebasepala gomme re a botšiša mantšiweng a le gono ba thieletše gore na le ikemišeditše go ingwadišetša dikgetho tšela tša mebasepala go thoma go sasa na le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 0784591988 gape le ka ngwala le tlakaneng lela la rena la Facebook la SABC ditaba nna ke nna Eric Mashao Mashao wa kolana ke lepodile mirwa thobela
3: lepodile we ke a go leboga motheletše re lotšhitše tšeo ka go letela ka iri ya botshelela diakaretše tša gore badudi ba naga ya Malawi ba go feta 3,500 ba bušeditšwe gae badudi ba ka botlhokwa ka ntlenyana ga Polokwane profenseng ya Limpopo ba gwantetše seteišene sa maphodisa sa botlhokwa motheletše union ya bašomi ya COSATU e ipiletša go mmušo go tla ka mekgwa ye mengwe go imolola bašomi ka lebaka la maemo a lephelo a go bitša ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela molatelo
4: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
5: ke a leboga tsenagelo go wa bathedi ba tshela FM ditaba tša dipapadi ke tše papading ya mantšhibeng a dikgone marastopa sa United States of America le Australia e ya thoma ka iri ya senyane go na le ditaba tše re di a tswelela ka kwa kampeni ya America gore Christian Pulisic o mongwe wa baraloki ba maitemogelo mo setlhopheng se go na le kgonagalo e kgolo ya gore a ka no se akaretswe ba tla ba lebeletse gore na o mo maemong a mabotse a o raloka ka ge a ile a tswa mo ka lonye bedi papa di mora gore ba fenye setlopa sa Paraguay ka dinotse ne go yete o re ka tsena ga America di papa ntse masome se swa ishupa anusha dino tse masome tartar muhlahli o ailing a thupa tsfoka sa African coach of the year re bolela ka Thabo Matebedi o tloa aile a reta Ramabili wa Afrika Borwa le belela dimithara tema kgone ba pedi sine sipho ndambile go ba aile a shuma ga botse le belong ka kwa go la Oslo Diamond League mo aileng a gona o kitima le belela dimithara tema kgone ba pedi ka metsotswana ye masoma pedi fegelwana tipedi mo a shileng ke ngwetse Olympic le belela dimithara tshe le kgolo ile go letsile tebogo o tshwanegeng ya Botswana o tla tlhalotsa ga botse gore ge yena le tshwana le sine sipho akatisha itlata le ba mo wa ba mabelo ba ba kaone kaone continent ene ya Africa ro tsena mo le karolo leng ya rena ya vuvuzela silitso sa muthegi jaleki fufela ka kwa go la tswane ke go bledisana le Phineas se haswana muthegi wa stopa sa Kaizer Chiefs go tloa 1993 Dr. Khumalo ile yena a dirileng gore a feleletse e ba le lekgosi gomme ke morulaganye wa dipapadi tsa di-branch tse ele gore di tla ba di kgata tema go sasa tse ka bantse tshele ba tla bara ba kgata tema mo dipapadi tsa kgwele ya maoto le mo dipapading tsa kgwele ntlatlana Phineas re o amogela re o dumedisa go ntshiregele ya Thobela FM
6: Thobela mme Matipa le ba tsheletse ba Thobela FM
5: Motlhale no botsisa gore na le kgotsofetse ka motlhatlhi o moswa o le goreng o thwetse Fernando da Cruz.
6: So na re le ba eta ba pele ba Kaizer Chiefs re kgotsofetse.
5: Ke pele re botsa tsa tsela o sasa gore na maikemisetso a lena ke eng re a tsiba gore ka kwa tshwane lena le di le makalo ba di branch tse ka bantse masome a mabedi fela ke a bona gore tsela o sasa e tla ba le di branch tsela tse le gore tla ba di tsakarlo maikemisetso a lena le nya go futhlela ene le le bathegi
6: a o se le gore me Matipa se sa peleng ka ngarata o le boa Thobela FM se ba ka se botsa se ba re file tsona gore bolele ka tsikoirela ka mo ka botsiu ma ya rontse ke Lotus Garden di shumisana le Tshwane Kaizer Chiefs region ka go shiwa re na le tournament ya di supportara le yona top 8 le tsebe no re mo Kaizer Chiefs mo Tshwane re na le di branch 20 mara re meletse ong le di tournament di branch 8 ke lorri ka ba di le ke ga tampana ka go shiwa le ke tharo tsa netball mabapi le tournament ya a se taba tsa football fela ke taba tsa khakang sa setšhaba le go thusa setšhaba a se taba tsa roralo ka bolo fela ke taba tsa gore re tlo tlhokofantsa setšhaba le go thusa setšhaba mo se tlhokang thuso re na re leba di-branch tsa Tshwane region
5: age re tla re leboga Phineas se haswana ke yo a rulagantse tsona dipapadi tse tsa bathegi ba Kaizer Chiefs gomme re na le tshepa gore se latelang di tla le sepelela ga botse re go leboge se haswana re a leboga
6: o lebona
5: age mothetsi wa Thobela FM ke ka mokgolo goreng di twa di sepela ka gona gomme mantšhimeng a le khono ke tla ba kena le lena United States of America le Australia ke leboga
4: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: Chomi kinakwela ro jae
1: are yes santin
0: are paka di pe
1: are yes
0: paka di sha di pe
1: nabi klapile ke ntse re chomi are yes santin are re o Mpumalanga o ka reng ake mo gauteng ba re chomi are yes santin
0: ka
1: Mpumalanga ka re chomi are ye
0: Mbombela
1: are ye
0: Sekunda
1: are ye
0: Hey's the view.
1: Kalibuka parking elengwe.
0: Yela mona
1: skho. Ah wa man.
0: Ke no dzi go hanga.
1: Ke glor Northern Province.
0: Northern Cape.
1: Northern Province.
0: What? Eh nthe no when I say Northern Province
1: ba. Ke glor Northern. Ah.
0: Ah kalibuka skho bana. Ke popo.
1: Gum mistru. Ke ba.
0: Northern Province.
1: Ke no eh. Okay kalimpopo. Chomi ariye.
0: Lingenye.
1: Mzansi.
0: Yeah. Yeah,
1: okay.
0: Come on, it's cool. Ah, bachong. Okay, are zani. Are khapan.
1: Are ye polkwan.
0: Are ye polkwan.
1: Chumi are ye polkwan.
0: Are ye shew.
1: Are ye bindo.
0: Are ye mankwe.
1: Are ye bindo.
0: Are ye Stevens Lamba.
1: Are okay, yeah, ke nako ya re re go fe motswako wa mafelo beke ke yona ye be no re go tatollela mafelo mo tapeti ye kubiri go tsena mafelolong a beke ke mang yo are tswakela go ka freita ga ye
0: Briano VT so
1: kamra go se re tabere ya twi go motswako wa mafelolo a beke ye
7: ga se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di milione tse 1.26 le go feta 565,000 ya ba pension le ba holegi ke morupitse yo a khutjago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso mo yo a phetsego ka go tlokomela ba bangwe pelo jo o a tlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand yeo e bele ditjwego ka maikarabelo direta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela mengwageng ye 30 GEPF e tlanketse bao ba tlankelago GEPF your investment your future
8: Big Red Weekend ya Shoprite e buile matšatšing a mane fela se ke tša go fihla go 50% go dintšhole ka tšebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Portions ka 179 rand fela setena sa 500 gram sa Rama Original Margarine ka 22 randa di 120 gram tša December Chips reka dife goba dife tše pedi ka 30 randa di toilet rolls tša 2 ply tše senyane tša Baby Soft ka 59 rand o se ke tše 31 rand Le 1.5 liter jug blender ya 400 watt ya essentials. Ka tsheko fase ya 200 rand. O sekete 100 rand. Di ho tsagala ka labone di 18 ho fitla ka Sontaga di 21 tsa June. Big Red Weekend. Ka Shoprite fair.

0: nakong e sa fetšego pele re tle ba re boledišana le mmasepala wa Polokwane re sa lebeletše tšona tše tša dikgetho tšeo di batamelago tša mebasepala re lebeletše lenaneo la boingwadišo la bakgethi le e leng gore le a thoma letšatšing la go sasa le tloba la ruma ka la morena gomme leko e le gore commišene yeo e ikemego ya dikgetho ke yona IEC le gona fa provenceng ya Limpopo e tloga e tlhotlheletša baswa ka bontši bja bona gore bo ikgaše ditišeng go thoma letšatšing la go sasa go fitlha ka la morena go ingwadišetša dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala
1: re sa le go tsona tša dikgetho mašao mmasepala wa Polokwane ka gore re ngwageng wa dikgetho tša mebasepala gape ebile re le gona mafelelong a beke ya boingwadišo mmasepala wa Polokwane ka Limpopo o sa gopotša diphathi tša dipolotiki le bonkgetheng ba go ekema ka maemo a go bea diphostara tša dikgetho tshwarelo motheletše maboneng a mebileng a mmasepala mmasepala o gopotša diphathi le bonkgetheng go ya ka karolo ya bo 41 dikarolwana tša D le pedi tša molao wa malebana le dikwalakatso tša ka ntle wa ngwaga wa 2019 go e otlolola tebanae re amogela mo mogaleng moleledi wa mmasepala ka Polokwane ke ena tate Thipa Selala tate Selala re a lamogela thobela
2: ratamisa mmago e le ngwana ntata ratamisa le batheletse ka moka re kgotso
1: nna ke tsopotse fela tate Selala thomang ka go tlhalosa ka boripana ona molao wa lena wa go amana le dikwalakatso jaaka ntle
2: ya re bontshe fa gore ge o ka lebelela masepaleng re na le manana go ba ra e le gore gantši go ba le borakgwebo ba e le gore gotse le gore ba dira dikwalakatso mo manane go ba reng a masepala go tshwana le jona di-street pow mo e le gore masepala wa ba le fitšha bjalo ka gore ke setlha sa dikgetho ka nako ya setlha sa dikgetho re na bele ka mmasepala re dira se le ba go ke exemption ko gore ga re tloša tsona di-fisti le gore di-political party ba di lefela ge ba nyaka go kwalakwatša di-party tša bona tsa dipolotiki mo malane go barra a mmasepala bjalo ke ka gore go na le voter registration mo mafelelong a beke le ka kgwedi ele ya August ka mo mathomong re mme re kgonne go exempta jona di-political party gore ba se ka lefela gomme ba kgone go kwalakwatša di-party tša jona tsa dipolotiki ntle le tefo ke seo e le gore mmasepala o dumeletše ke yona karolo ya mmasepala ya outdoor advertising by law ya ngwaga wa 2019 ye e le gore e ka setilwe mo mmušong wa province lo bosetšhaba gomme seo e le gore le gona se a direga mmasepala fa maatla ke yona section 13 subsection 2 ya yona by law gore di-political party ga e a tshwanela go dira dikgopelo ge di tshwanetse gore ba kgone go displaya di-election poster tša bona gomme mara go na le di-condition goba dipeelo tse e le gore mmasepala go na le tsona goba beetse tsona gore ba tshwanetse re ba di obamele
1: age tate Selala pele re ka kwa ka tsona goba maemo a e leng gore le ba beetse ona a re fetišeng ba papatso re tla bo a re tswela pele
3: Ke tsika le railway finishes ka di ntwela ka HA. Equality Nocturna Heritage Queen Base Set. Fela ka 5999. O bo khetsa mpho mahala. O ka kholetsa le paela umbalo. Ho ba comfort set. Ho ba mphefatsa bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suite. Fela ka 6999. O bo khwetsa matsela chest of drawer mahala. Ga rena mashokotjo. Ga nna thoko tsa ka thoko. O le fani khwetsa masumo pedinne. Etela le bengela la gauso le wena le kgolo.
4: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
5: Yale ke nako ya go dira tša dintšhi kudu jabone FIFA Real Deal Loaded e tsene dipapading gomme ga e bapale ka go itšhireletša e tlatše ka nama ye e okeditšwego gabedi ka 35.90 fela kgetha magareng ga barbecue chicken jabones chicken chicken and spicy pine goba russian flavor kgwetša tše dintšhi ka 35.90 gomme o natefelwe ke Real Deal Loaded le gono go na le melawana le dipeelano jabones pizza try something amazing
6: Zanzi, ngwaga o gore go potsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maitapišo a magolo, re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re tseba tsebagatsa semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitswago The Milestone of Freedom ka la 10 Phupu 2026 tsena go kanale ya lena ya mmamoratwa ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele dikgatelopelo tša tokologo go tlhompha tša maloba ngwaga bokamoso bjo kaone molaetša o o tlišitswe go lena e lekala la dikgokagano le tshedimošo la mmušo GCIS
1: tate selala ge re tswela pele pele le ka re botja ka maemo a e leng gore le bietse diphathi tša dipolotiki ka diphostera tša dikgetho ka se sebaka ge re boledišanang lena go dumeletse gore diphathi tša dipolotiki di bie diphostera tša bona
2: ye ba dumeletse ka gore weekend ya mathomo ya go registera ebile yona yona e re lego go yona bjale ba dumeletse go ba go fihla ka morago ga matsatsi a matlhano morago ga gore weekend registration weekend engwe e fete e le august o ka retsa bagana mola bo di-1 le di-2 gomme morago ga e fetile re tlo ba fa matsatsi a matlhano gore ba kgone go tlhoša diphostera tsa bona gomme ba di-street poll tsa masepala ke kgone go ba di sena selo tša dipolotiki
1: re botseng ka ona maemo ao le ba beetse go ona le mafelo a maleba e leng gore ba tshwanetse gore ba beye diphostera tsa bona le mokgwa
2: ya seo e le gore sa direga jona di-political party je ba ka kgona go display-a jona di-election poster mo mmasepaleng wa Polokwane gomme ntle le go lotsa seo re se bitsa gore ke formal application go dira kgopelo ya semmušo gomme seo ba fa ke maatla ke molao wa rena wa Polokwane outdoor advertising by law gomme ke ona e le gore ba tshwanetse gore ba go latele gomme jona di-poster je di ka kgona go bewa mo di-street light poles mo di-street light poles fela gomme di tshwanetse gore di se ka gwetsa di šitiša taba ya di-traffic lights di se ka tšhira di-traffic lights di-poster jeo ga ya tshwanela go tšhira di-traffic signal goba taba gore gwetse e le gore batho ba go sepela ka maoto ba sa kgone go bona gore na go diragalang ka kwa morago ka kwa bjalo ga ya tshwanela go gwetsa di šitiša taba tsa mohuta oo gomme ka gore ge di ka šitiša taba ya di-traffic lights le tse dingwe di napile di bea kotsi ya di bea badudi banamedi baotledi di ba dirisa mebila ya ba bangwe kotseng gomme jona di tshwanetse gore ge ba di bea moe seke jago tsa di senya property ya masepala goba manane go barara yona e le go infrastructure gomme ka morago ga yona registration weekend e ya go latee tla latelago ka august re ba file matsatsi a matlhano gore batho ba kgone go di tloša ge ba sa di tloše o ra gore masepala o tlo di tloša ge o di tlošitse wa kgona go tsea di-cost je o e le gore o di spendile ge ba le gare ba tloša wa kgona go charge jona di-political party jeo
1: e namile marato ke a fe ge ba sa di bega botse go ya le ka fao le tlhalosang gore di ka feleletša di tlhola tšharakano
2: marato ke ana le gore bjale mmasepala o tla kgona goba go notifya gore postera ya lenaga ya ema ga botse kae le kae re gopela ba e rectify ge ba se ba e rectifya mmasepala o tla kgona go e rectifya gomme wa imposa di-cost tse e le gore mmasepala o kgonne go senyagalelwa ge o kgona go phošolola ta tiragalo yeo go political party yeo itsego gomme ba kgona go lefela ditshenyagalelo tša masepala
1: mmoleledi wa mmasepala wa Polokwane tate Thipa Selala a re lebogile re le kamoso
2: re a leboga tatamišhale batheletše
0: gabele metsotso ke 20 go itswela e ringela ya boselela

0: atsabela fm ke le go tlhagajela Africa bo raro jala pele re ke freight ga le tjela matlhaga re sala ditau ra pele di minutes ka tere matlhaga ta gaula ndi ke itire sa di club box ra bere mazaza in times of the queen matume ntabi ntabi matume le bya hore ke o botse hore o gawane le yena wa bona moletsa ga ga so bona
1: matume ala pisha
0: matume le bya o rogopela ro gawane le yena Misha ke malisa le na re metse message re gopela re kgogane le yena yena sanga etsa botsa batho tena o jile kana ama ka gaeno a etsa botsa batho mwana mama go sebusana go sebusana sana sana sana sana sana sana sana a di go setse ga go lefela le dilatlhela mo go kaganya ntja le yago mo ile gore batho ba ka gona go tswela pele ba stream a re sa bereka ka di CD no
1: yes thank god
0: a re sa bereka ena o di rate di CD
1: ei tabe di CD be re trafa ya so yes you can stream on all stores in Tabso the queen yes
0: ntabi bana ba tswa ba le tja go mo ke mang a re leng batho ba phone o ba bona batho ba banya ka wena ka mo a ke tsho re na na zanga ke a zanga ke re batsele tja ba phone mara batsele tja shongwana go ke nagana gore ba ratile mmino wa gago be le se se tloga sentsa bisha go duka matla mmino o fitlile tshobela fm mmino go fitlile tshobela fm ra re fitlile ka mshato ngwana mama re tlotlwela pele re ralo ka mmino wa gago re tsaba go duka matla be re go lakeletsa matla tsholo matlhogono nna ke go lakeletsa matla tsholo matlhogono ke go lakeletsa matla tsholo go tloga botseng mapelo yaka ke re katlego katlego yetla katlego itse nako ka ga ra katlego go na le mikoti koti re tsama rwela ka gare go yona gore go na le dillo tse dintsi go na le dikgopi tse dintsi go na le go ropiwa ka gare ga dikatlego bja le ge lotse di bja le di direga se kwana gana gore motlhomo modimo a go bone modimo ga go rate badimo ba gona ba go bone ba go tshwela a bja le ngwana mama bona katlego e tsiya leto le letelele bja le katlego ya gago e ka ba go sasa e ka ba ka mswana e ka ba beke e tlago e ka ba kgwedi e tlago e ka ba ka moraga mongwe mebedi e ka ba neng katlego ya gago yona yetla
1: ke a leboga tlhe ngwana bomma
0: ntabi sengwa go lerato lena lerato o theeleditše
1: lerato banna o theeleditše ngwana faka jankwe
0: le ngwana gane ba re ke mang ke mangwana difaka
1: I hope ba theeleditše tlhe
0: a gona gore ba seka theeletše ngwana mama a gona gore ba seka theeletše 086 000 2452 ke tloka ba theeletše ba tshobela fm tlhe ke gopela gore nke re kweng gorena le mokgwabe ya ngwanong o tlhoka tshego ya rena ka gore ke sebine o thomile le makhatsi kwa morago o be a bina le makhatsi o be a shera borotho le makhatsi borotho ba fakumoya
1: ba fakumoya e be go se easy
0: be go se bonolo a kere
1: yo go bina le tjatjing a rekisha CD ka 10 rand
0: ke a tsebe ngwana mama a re gore ba tsheletse ba ikwa bjang ka wena 086 000 2452 ramogela ba pelesho dumelang thobela
2: kunali
0: le kae na
2: ore
0: o lokile go bjane
2: no o mudisi o munchije
0: barengi
2: kero munchije o munya ko so mudisije
0: a wa shuki na le yena ka motheleditse
2: re ke mudumelise o re ngo gore gore wa shu
1: bo lokile hle
2: o re jela
1: a wa hle re thabile a rena le ka molato ra lena
2: ke mo di jela maga
1: o re le boga hle
2: ka mo swae
1: Okay.
2: Hey, hey, khunwari.
0: Aga.
2: Wa ngwa.
0: Ke a go kwa.
2: Ya po mo o ke dire go tla fela man.
0: A bo tie go ta motho ba re nele tsa malo botsa batho gore le jile ka mono ga ene le jile ka nama le re le di a bia le bo matome.
2: Ene ke mo ja gore mo rumo a go ke mo rumo mo ka ke mo rumo mo ka ke mo rumo mo ho mo ka ke mo rumo mo ra rungo mo five na. Mara gar nar hashtag 66
0: ai re
2: ongwa
0: e ke go kwela motho a gare ya go leboga kere
2: a o ntlele ongwa na
0: ke go kwa
2: ke re ntlele go ska drop ntlele ke kere e re dire go wena le ba tlele le wena le go sia matlum ke re bone le ke re muri bukai
0: o di mo joe
2: o bua wena ke dire mo ibuhu
0: re ala mga mo se motsele jwa rena dumela ntshobela
3: o na le the host
0: mwana mama
3: samson ko ga mathabatha ga mathabatha
0: ah putu ke bona mo ne ke se re mwana o la ka mo ke se re mwana khoro
3: ke go botse ho na le mwana khoro go ka tsena nna samson mathabatha ka re tang mwana khoro go tlo ba phoswe go le kulukulu ka matla ke le Samson mathabatha ka ngwana go rena wa gona gaetedi ya ka ena gore ba santse ba re bantse ba ka la putuki mara o re tla mmotsa ke na Samson mathabatha ke na putuki ke re ngwana gešo ah wa khona mana tsore ke ya matumene bile be kore be bile ke tsogile
1: a o ke a leboga hle
3: a wa khona ke ke
1: le tshep
3: kuna de ho
0: mwana mama
3: a ra go leboga ke dire go di tshe mwana ba rena moere tere khona mo reta modimo a sengwe fele bophelo
0: re leboga kantoro ya mmino ke yona ye motlisitse go re leboga kantoro ya mmino
3: ke mwana goro
0: ke mwana goro re a mlebogela
3: se bata go
0: aga o mo tshidimela ntse bela
2: Hola ride ho.
0: Excel le kaena.
2: Excel rona le kaena.
0: Le nale a jala eta le botsa batho gane.
2: Hey, a wano tsirilo ma.
0: Mwana a bobulela ditaba ba re nna re le pele tsa go se ka mogae gore jang le nna ba ka sa re le bomule melomo le tsama le bontsha batho ka makhudu mo mulale le re mo molomo le re hune re go meka go khuna re tsama re tsho ja.
2: Ah, re tsama re tsela batho.
0: Ala khantsa.
2: Ah, mwana re gaola ke kaena.
0: No re gaola be ke ka yena re gaola ka yena.
2: Ah hona re o bona le Jeffrey o le sha go mwa ridzi wa ngwana o ke ga marata man.
0: Re tlo ga re le boga gudu ka matlara re mo fengtse gotlhe.
2: Ka mo tsone re tlhakana gore go tsala go mmolo go.
0: Ke nna o peke ya ka ke setse ke be ile ka rakolo ya mo mmereko.
2: Ke tlo go bona ke tlo rakala go tereng ke ka modimo.
0: Ah tshiki na o go sasa.
2: Wena ke Jeff le sha mwa ridzi tsore ke nna.
0: Ke tlo go bona ngwana mma ke tlo go tshabela ke re.
2: Ya ngwana o mana re re mamogela re mothabela ngwana o.
0: A ire le boga kudu ka matla wa ra.
2: Dang khunari.
0: Dango. Di mana ntobela tobela.
4: Tobela ka mushete le kae?
0: Re hone le kae matume?
4: A wa rona a smatume se se.
0: A le bo matume lena.
4: A o le bo le se ne ka moga ke di ka mo group ban.
0: Bona mama ntsabo so the queen a she yena.
4: Tobela ngwana mama le kae?
1: A o le kae she.
4: A wa rona rona rona wa re tlhabela dikolodi ya ke le rena ka mo wa re matlafatsa ka mo.
1: A o ke a leboga too much.
4: Le tsware njalo mo di malo ke le di ka mo ka tlile di buse tsa ngo re ngile di jaka a le semata.
1: A wa I receive ke a leboga.
4: Ya re ke na le putisho e tse fela hore na motho le na le mo leveleng a le influencer go du o tsena ka mo jam music mang.
1: Ke makhadzi.
4: Alright, awore le bo mo na mo le tsare ja lo di tsipeng ka mo aki go tsapa ne ga.
0: Re le bo.
4: Tobe.
0: O la o mo se di mela ntobela.
5: Kuna di.
0: Ma.
5: O di nyi ngwana.
0: A o na botsata batho.
5: Ba nna re tsikere ke tshunya ga tshunya 247 papa papa papa
0: wa ngwa. A bona bana o tshuma radio ngwana se tshuma gaso gaso ya tuka.
5: Oh you so go mahadi so tshima shishi ka mo phakere ho extension ai khuna di bona ba nna re di me di she so siwe
1: eh le kai mama
5: rona le kai
1: rona
5: ai manu tirela wa she wa she ka mo tsa keng ke a bina bana matumo di amba nna
1: eh matume monana spiri bana
5: matumo u ba ke la botata bona ngwana ye tshuba nna wa tsa keng ke ka mo phakere ho extension go tshene di tshe wa tseba o tsene ka mo radio nye kgolokgolo ya tshaba ga le tshaba dia o tseba tsela pele ke nne o nge wa kere
1: nne
5: o ye wena o re khantsetse ka ona o no re fepa rena ra phela
1: a o ke a leboga hle mama
5: a o le bua nna khuna dikile buila kere
0: o le bogile rena hle
5: thank you
0: o la dumela ntobela
6: khuna di the host wa ka wa ntshira studio kwa chimisteni segile malelo maho a 8 tsaka le kai
0: rona le kai
6: bona mwana o mo tsere ngwe wa bona a ke khopela ra ka ba inyatsa nne a tsele pele ai wa tsere king ka mo South Africa ke na go botsa maka rena le o pedishem
0: bona re so di thunya ke di tshinya pop pop pop
6: a bana ba kgwarinya tsem bana ba kgwarinya ba laeta thaya tuka wa tsela na ya swa
0: na re le bogale rato le tshego ye le mfang ba re
6: a ngwana yesu ngwana yesu
0: le kai
6: ya tso le le ntsila ha o le ntsana la ha o ka tso o phala tsi ka dinamunya wena hai wena
0: okay
6: se glema re ma ho e tse ga ile ntsile o la ha o shem
0: re le bogatle
6: Yeah, hey, the queen of the Hoza.
0: Ntsa sengwana mama.
1: Yes.
0: Maikutla gago ba tsheletse ba rena ba go ratile.
1: E jalo gona ke shitse ke nonya ka lolla.
0: Ke a tsore nime gona ga o se botsiba ke nna o tsiba ke nna o nime gona ga o se kudu ka matla. Ba tsheletse ba rena ba go ratile ngwana ga tshuma. Molaetsa wa gago social media bona ke nna ka re tswalele tse ka mkana ga tsona re ke tsimile mahlakong.
1: Yo ke a leboga too much ke leboga support ya lena wa tsiba ke le makaditse bile le tshushitse mara le mphele matla. So ke a khopela gore le mfollowing di socials tsaka ka mokakeng Tabzo the queen and then re le streama music se kwa ka le Tabzo the queen re bona mo all stores a re sa rekisha di CD. So guys ke a gopela mfollowing and then yeah music o sa etla o sa lo munchi ka matla.
0: Di bookings ngwana mama re go re go khotsa ba re nyoka go booka o tlo dira ga.
1: Yes, ge le mbuka le mbuka mo go 0684875910. Ke na le team ya ka re tupisha le role mo stage.
0: Nna ke a go tseba, ke re nna ke a go tseba. Batong yo ai ntabi ke a le baka ke tsabetse go bula di channel wena ngwana mama ai ke direga bia le gore ke bolela gore ke bolela le batho ba le gore ke tswa le bona ga e mo sele mo yeng ke nagana gore ke la mathomo ke bolela le motho go tsaga gesho e le moeng mo lena nong la ka ke a le baka ke go lakela tse mahlatsene mahlogono le ngwana gesho go tswa boteng ba pelo ya ka kere dikatlego ke tseo
1: thank
0: you ai na ke direla go le ka mo sele jo thobela FM ka gore ya le ke a tsamaya ke tsia peke ke la tlhala ka gare ga bus ya thobela FM e bile bus e se di fitile ka mo ke a tla ka mosane ke nna o gromolos da Tata!
7: Molotsana o re ke nako ya mahlakung e tla o ipsine ka go theletša kgaolo ya bokete tše pedi magolo a mabedi le lesome kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke KZ ketlazuku mahlangu ba tsweletše metšhining Tshweni Mtlole le Thandipo Shoko motsweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila ipsine ka go theletša diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše 4,420.

0: ao wena mmalego o nyaka go mpotsa gore se ya kgonega sone seo se dirile go ke re thabile gore ga itshware ka tsela eo ya go tswetse len
1: ya go tlalela mama so go njalo gore thabile ebile a sa ipontshe lo itshola ngwana olwa
0: um ba bolela nnete ge ba re ngwana o ka mogodisa ka molao
1: ke nnete
0: e fela ga e kgethetse go tswa tseleng o tlo di go tswa ka matsogong
1: e monica e ka renkebe o mmone ke re ka itshware matheka re thabile gore a ipotsa gore ke ena ke ena
0: e le gorelo tse ka moka te o dirisiwa ke gore a nagana gore batho ba bangwe ba gona ba e le gore ba nyaka go mopota ka pele
1: ee o tshwan jalo ka loko o re ena ka ro nyalwa ke monna wa mohume wa ba lešhelete ngata batho ba ka maema ka pele
0: o sa re keng ke kgopela re na le wena ra morapediso gore a bulege matlho a kgone go kusa gore go na le batho ba ba mo ratang
1: ya thethenyane mama fela mme tsentšha diteng mona
0: tshedisiwa ke tsedisiwena ka re taba tse dimpe o ka re a di fele
1: mme o e ke re mpedi o thomangpano ya tlhanya ba re etrongone mampane o a bina everyday ba re kosa ga e kana ebile ga a kwa le molomo o bina wa ya waya lo jaje
0: wa bona tse o di bolela go mmale go gone bjale ke ditlamorago tsa motho wa go se latele molao mampane o re le a tsena bophodiseng a fiwa molao bjale o dirileng o latetse
2: so ya ba ya kgonega mafelelong sejalejale my friende gapebe e le gale ke leka gore ke ya go leletša e gana ke no fetola ke mosadi ya legoa a bolela segoa sentšha ka dinko wena ee gape jwa letla ko go botse mogwerake ke be ke re ke nyaka go go botsa tša gagole ngwana a mary go no go botsa nnete ba gagole ke a ba imela nna ngwana a maišane ntsatsa rapanela lena le ebitša go mmilisente o tšere ke sa ue sa tla sa molatlha ka mogaka napile ga a re phafara a bona gore o swaregile o napile wa nthela gore gape a re sware thapelo ke re thapelo ga a bona gore ke ganana le thapelo o re a wa mama bona gona a re bule lengwalo
3: ngwana baišane ke sa mogologolo sa gore lefatshe le wa le bona metheafelo baloi ka moka batho botšhabela ka ra dikereke wanto e le go tshwarela a re o die wa ngwela
2: napile mogwera ke ka re wa ntseba gore ke tsosie rampeke ka napa ka re aga gore o bula lengwalo a wa ke ya go kwešiša mamoruti wena e ne o lebelela lengwalo le nna ke sa go tlhola metse ya go bela ka mola ka moreng aa nna wa ntse ba wena ke ile ga ke boa ka kua ga a re leikgo o bona ke swere seketlelo se tupa moši sa ba kone o ile ga taboga jale ka phoofolo e la ba e bitsa go seprempoko wa kwa kere lelo le le ile go la tšhaba ke melie ke le ka kgwetsa ebile go tupa lerwele
3: wa wena mama bona o ra o re o nyoko go fisa mamoruti ka metse o bela wena
2: ke re ke be ke nyako o mo latlhetšha gore le mohlaese leno wa se sa lebea ka moraka
0: ao motlei ke kgane le gone o tsene ke eng le tso mpiletse ka mo kamoreng gantši le gantši wa tseba gore ke nako e la ke e ratang ya lenaneo la basadi ba stok fela ke ne ke lempetamanke
4: o tloele mananeo e le goreng ga botlhokwa go feta seo le goreng ke obile tse sona ka mo kamoreng mamoja
0: papa
4: mone nka o dule fasenyana modudulamoduladuludula moya
0: keeng go dika pela
4: masebotsana waka bjaka le bona ne beke wa bona ke ebeile motho ka gago ke kgopela gore o e bule ande o e bule slowly man
0: nka se e bule ge o ka tswanoga ka mogare ga beke
4: monica comeon man noga e tla tswa ka e ka moka moreng re le ba babedi mona le dunogana ka mona
0: okaona ke dio ikgomelela ka re tlatla gore he moruti wa gago ka fiwe se morake a šia
4: o šia eng wena man
0: yes
4: ai waka mosadi ke 50,000 o bona 50,000 e tswa ko magadi a re thabile bjale ntebelela ke aponya ke a budulala e ke boya fela ke kry-e o itšere ka moka mama ke ao kang ka yona gape wena o ngwetsia bataike
1: ke tea ka mokaka
4: yona bona as from now on o tshwanetse gore o ithute o reka diaparo tsa maleba ko diaparo tsa o bontšha gore wena o ngwetsi ya batlaika ke gore le o sepela o bona le gore aa o tsebile o nyalwa o nyetswe ke nna motlaika kwena le o sepela o sepele setlaika jale molao wa mafelo wa kamo a re sano ja dijonyana tsa go se tsebalene as from now on re reka ka mo bahuming e seng kwa phetola lethebe o nkwele
1: ao motšhitši e motswala kgane wena bo otišitše gore o tlo robela ka mogae
2: tshwarelebeke yaka
1: mpotse gore go diragalae motšhitše
2: motswala gane matšhiša ke phoso ke tlile o bona ka mogae
1: aowa a se gore ke phoso
2: bjaoloka gore
1: ae a se nna setlaela ebile a se nna ngwana ke kgona go bona gore you are up to something
2: motswala ka mantšhwa mongwe o nyakore ke spa ya botsebotse
1: ke tseba motšhitše gore u motlho mongwe wena ebile ka mogae o rometse ke kuku wa go ola moloi gore wena o tlo o theletse ditaba o tloga mo yo mmotse tsone
2: ko lema mothane o sa metsa moloi kore
1: ane ke moloi motšhitše
2: gane bo o jišitše plane o metsa moloi
1: o seka bolele nna ga
2: mogoboago mohile o belegelwa kore
1: obebolele wena man botse wena o emeletlha kore lelama laka goba la kokwa
2: le re ko botse sekgadene gore ke a o tšhaba motswala ke eme le bogoko nka se tlhoo lesa wena o tlo tlho o nyalana le didirakatele o senya leina la
1: gaaeleeoaetsaotshwarea
2: wena mane
1: a ke sa nyaka go bona ka mogae go tloga le kgono nna le wena ga re sa boleana ka gore ke sa bolae
2: wankoba
1: wa bona nna a ke tlo tswela pele go phela le mana baka ka mogagešo
2: seka gago ka motlhaboraa
1: ka lebatee

0: re tswela pele gore halala mošate wa tsebolo boithabiso halala ke yona thobela FM ya gago sealemoya se se ya gola mo kgweding ya phupuse fetsa mengwaga ye masometshelatshela ke ka fao rerego hashtag thobela FM 66 a re tlhakeleleng thobela FM ya rena ka ge e le sealemoya sa go botega sa keta pele ka tshedimošo male le boithabiso sealemoya seo se phelago se netefatsa gore wena o re tlompša ka re ga bodima jwa lethabo ba gešo se di re tamišitše a re leboge leboga hunadi the host re a leboga wešo ke moka le laelo mahlhalenaneng la bona ge baile pele ga ge bona ba goroga ebile mahlakong wa tseba dilo di tšea lemanagane le nka lebaka la dipapadi tše tša kgwele ya maoto tša mogopo wa lefase ka kua Mexico le kono Australia e nkgišana makgwafa le USA go thomagan jolo ka iri ya senyane ke ka fa lenaneo le la mahlalepepeneneng le tlang ga bjalo bagešong ra gore re kwešišeng re a tseba gore go ya le ka setlwaedi lenaneo la mahlalepepeneneng le thoma ka seripagare sa metso tsego tšago iri ya seswai a ke sa ja mokoko ya ke sa dikologa solo mmirwa le ena le wena ke ya go leboga monagešo ditabeng tša iri ya seswai o e hlabane o e lwele o tlo boa mmoetšane ge ke tswa mo ka seripagare sa metso tsego tšago iri ya seswai ke moka a name re bolele ka yona taba ye ya diokobatši bagešong tše e lego gore di a tsweletšwa batseba re ka gare ga kgakgati ya bothata kudu ka mo nageng ya Aforika Borwa mo e leng gore baswa ba bantši ba ikhwetša ba le ka gare ga ditage goba ba šomiša diokobatši banna diokobatši taba ya diokobatši di ile ka mehutahuta ba bangwe ba itlhabela beng ba dikgoga beng ba nwa bjalo le bjalo wena ke rata gore ye tlhokopedišano ye re e boledišane e le re na le wena motsheletši wa thobela FM nna le motsheletše mogolo wa ka Isaac Mashila ga mmogo le wena gore na wena tsebo ya gago ke efe mabapi le taba ye ya thekenoloji le mahlale ao a šomišwago go ka tsweletša diokobatši dihlare tše dintšhi tša go fapana diphilisi bjalo le bjalo ke moka di kgona go fetša di tsweledi tše diokobatši bjalo le bao ba webago ka diokobatši šiba re kgona go bona ebile ge go tsogile mmuruburu o le gona ka mo nageng wa gore bao ba tswago dinageng tša ka ntle a ba buele ga bo bona ye nngwe ya tsona e tlhotlheleditswele ke yona taba ye ya gore ebile ba bangwe ba bona ba rekiša le go weba ka tsona diokobatši ka mo nageng ya Aforika Borwa ba re senyetša bana ba re senyetša maAforika Borwa a ba sepele ga re sa ba nyaka ke polelo tše e leng gore di a kwagala nna banna diokobatši tše di tsweletšwa jwang tsebo ya lena e reng go šomišwa mahlhale thekenoloji ya mokhutamang lefela seswai tshela lefela 2452 086 000 2452 ka mošhate wa tsebolo boithabišo go thobela FM le motlhakela Facebook le thobela FM yaka o ka namba wa latlhela maikutlo awe wena o tseba diokobatši di tsweletšwa goba go šomišwa thekenoloji le mahlale a mokhutamang go di tsweletša gape dilo tše diba di tsweletšwa le ka mafuri a go no se tsebega gabotse gore na ka jwang gore nae go no se kwešagale jalo go ithupa ebile go bonagala gabotse gore ke boati goba batho ba bangwe go na le ka fao ba di tsweletšago ka gona ka mošhate go thobela FM dumele
1: Hlabirwa wa malope a phogole
0: motswadi wa ka ke a bušega letlhole gabotse
1: katamolae kwa gašai monnadi wa borolo ka mmasetse matsho
0: a ko amogee o mpone gore ke logile mano ka borolo ka gore ke kgale ke le mpe wa borolo o ntšikatšika
1: awa o ile wa fetsa o ile o e bea gampe o yawa ge o ka tshwara ke teng wa tseba gore nna ke gopola ntho e e dirwa jwang Hlabirwa malope a phogole wa tseba ka nako ela ya peleng bo mma gore na bebe ba re felela ba apea sepayone ee ntho e ke gopola gore e apeiwa mokgwa wa ntshe o no ba wa mokgwa wa go apea sepayone
0: ke eng sepayone
1: saba
0: ore sepayone
1: ke ra mokgwa wa go apea dilo ke o ba tshwana le mokgwa ola wa go apea sepayone
0: ke a gokwa
1: wankwa
0: ya
1: wankwa Hlabirwa malope a phogole
0: gokwa gabotse tate kgasa mongwe
2: Zanzi, ngwaga o gore go putsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maetapišo a magolo re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ke re tsebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago The Milestone of Freedom ka la 10 Phupu 2026. Tsena go kanale ya lena ya mamoratwa ya ditaba gomme le etele @government.za gore poledišano e tšwele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba ngwaga bokamoso bjo kaone. Molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS.
3: Batheletši ba rena ba Mzansi, ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mphamsathwi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke itukisetse ka ona fatso ya tatso yeo o be go sana gane gore wa e hloka tatso ye mpsa mogomoswa
2: re dira re poster re commenta le go arabishana eupša di kgopologa dina mogola ke le saula ga go la x le o di dira go bjalo ka ona etla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC
4: Tzaneen, le fasi la mebutu le miedi, ga mmogo le mmua rona.
5: Garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: A gona se sengwe se ya le moya ge se se sa kwankwetla sa keta pele ka tshedimošo male le boithabišo re bolela ka tše tša technology le mahlale a go tšweletša di okobatši ka ge e le gore mo kgweding e ya phupu motšheletši wa thobela FM o thoma le o thoma ka mošupologo wa beke tlago e tla be e le la masomepedipedi re tlo ba re keteka lesolo la boditšhabatšhaba leo le bitšwago Sanka Drug Awareness Week lesolo le lona le tlo roropa go fitlha ka mokibelo wa la masomepedišupa bjalo ke rata gore ge re bolela ka yona re be re motlho mongwe re be re tlele ka dikakanyo tša gore na pelo ka maAforika Borwa re bona o ka re ka emiša re ka thušana bjang ra bangata e tee go lwantšhana le tsweletšo ye ya diokobatši tša go se be molaong ka monageng ka ge e le gore re bona gabotse gore digare di gwatlhafatša le go golofatša bana ba gabo rena goba maga gabo rena diokobatši di ama kgopolo ka fa e šomago ka gona ga mmogo le mmele go ba tsona ditho tša mmele go yale ka fa o e leng gore di šoma gabotse ka gona tša go dira gore o di fetoge ditho tše di thome go ba ka sebopego se sengwe ge e le kgopolo le yona a e sa kgona go šoma gabotse go yale ka mokgwa wa tshwanelo mo ba felang ba re motho o na le goba normal ba re go na le goba abnormal ka leleme la sejatlhapi bjalo di fetola kgopolo ya fetša e ba abnormal kore jalo e thoma go šešherekana a e sa šoma go ya le ka mokgwa wa tshwanelo ya tlhago ya yona gomme go tšea nako e telele o goga tsona diokobatši wa dinwa wa itlhabela ka tsona go fetša go ama gore o tlo o lwale goba ditho tša mmele wa gago di se ka tle di sa šoma gabotse go ya go ile re bala le yona kgopolo ya ba gore go fitlhele sengwe seo le wena ka bo wena a o sa kgona le go ditlogela ba re go na le go ba addicted ka leleme la sejatlhapi kore jalo o momedi ke ka fa o bonago mašatšeng a bo lekgono ba gešong ke kgolofela gore le a tseba se ke se bolelang gore bonang di-rehab gore ke tše dintšhi jwang ka mo nageng ya Aforika Borwa ke ka lebaka la gore ba kgonne go bona le go lemoga gore batho goba kudu bona baswa ba magarebjana goba ba magarebe masogana baswa ba teneeletše ka tsona diokobatši tše ditagi tše pelo di-rehab ke tše dintšintši ka mo nageng ya Aforika Borwa matšatšeng a bo lekgono go leka go thuša bao e lego gore ba fetogile makgoba mo go diokobatši tswela pele re tšea maikutlo a gago masopedihlano ya metsotso go tswela go iri ya seswai thobela FM dumela arloge o nai oa boifa o gorogile ka geno ka mošate dumela
6: thabiro le bathelee
0: thobela
6: re
0: tlhole ga botse e mmina tao Joel Masemo
6: papa
0: le gona ka katorogo a kere ka mo sebetela
6: re gona mongaka rra lena ka moo gaetleng
0: re ngwaya ka lekomane ka magetleng monna taba ya technology le mahlale ao a tsweletša go diokobatši o tsebang
6: nna ile ka phetolola ka bokeng ye ngwe tsatsi le lema ka gotsere gore batho ba mixa didiriswa tsona tse e leng gore ka mo dipetlele ka mo ba alafa ba mohlala go tshwana le bona moriana o alafang kokwanatlhoko ya HIV bona ba utswa mtha mongwe ba o tlhakantšha le bo ke bo di-horin di-heroin le bo di-cocaine and then di tsona dilo tse tsa go dia magotlo ditshare se sa magotlo gape bape ba tšhela le di-battery acid so ile ka bona gore that's why batho ba fomana I'm sorry to say that gore batho ba go perform mme a ba nnileng ka gona go kgwetsa a feta mashogo a mantsi a iba a iba le matla maybe mthomo o dia ke yona battery e se die ba itlhelang ona ka kwa ga ba mafelo mthono go feletsa a collapse
0: tro o nkharo di matswa
6: ka nnete fe bukewe ke tloga ke badile lebile e sa le gona sale kile kare ke lebelela kare de tswale ka nako ngwe batho ba ba ka mo toropong ba ba go fola ke yona metse ga shike di molapisile a no robala le ga
0: yenokwele ta
6: lo tlhabira nke ba re ke drug awareness goba masolo a go etsa gore bokotsi ba tsona for gore the next coming generation ke kgone go tseba ka lebaka la re ntlha mongwe nna re kano rera tseba mare mamagabutlana a re nna a re sa teng wa tswala a tsebe selo ka se
0: kokwele joel ke lebogile tshedimoso ya gago monnageso ke bona mo letsaka la facebook ebeleng lebepe a re thobela maredi re leboga kudu tshedimoso eo le re fa go yona ka metlha re a rutega tšatši ka tšatši a re ke ilalo ke le ka western city gae ke botlhokwa ka phašha ge le Tushanang Osman Mohlala motlokwa o re thobelang tate maredi ge o ka lemoga go dira diokobatsi ke koma yeo e felelago matsogong a ba dira diokobatsi a re nna ke ilalo ke le ka mo bafasuko for way ge le ne le siwe molepo a re thobela tlo ya mamphela bafaladi ba kgona go itirela ditlhare le diphilisi tša go sebe molaong ba itiretse metšhini ya bona ya maitirelo ya go sebe molaong ba apeya diokobatsi tšeo ba tla ba di rekiše tša baswa ba rena ka monageng a re ke latlela ke le ga molepo ga kgoši molepo a le kua motseng wa mankgaile ge le maphoko samuel tao ya tswala a re thobela mogau nna ke gopola gore ba tlhakantšha di-chemical tšeo di sego molaong go tsweletša diokobatsi tšewe ke senya ke ilalo ke thiritše thobela fm go 90.1 ke le ka mo cosmo city malebongwe rich efela boela kalana ke stay up ge le raphadu madimetša a re tameng mogwera waka wa tlhogo ya kgomo hlabirwa nna ke le seswing la kgotlompo ga ke tsebe tsweletso ya tsona ke tlano theletša mo sealemoyeng yo madimetša o ka gamadiba heri lebelo avenue re a leboga kgopelo tša jwa mafelelo nako ile magoletša maga lekgwatlha a re go tsontlo ya mampela nna ena ke tsebe selo ke tla no theletša go lokile a gona ta bagešo re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena la matlha le pepeneneng ke bontšhitše gore le kgono dilo di eme ka yona mokgwa ka lebaka lage go na le papadi ya kgwele ya maoto ya mogopo wa lefatshe ka kwa mexico e le go setlhopha sa australia sena le sa usa go tswa go nna tlhabirwa malope ya phakwa letlo ya mampela mogago wa ga maredi le motsweletše mogolo wa ka wa lepara ke golofela gore ka mošupologo ye ke boa mo lentswe le tlabelele ga botse mekhutlhwane ya re ga kantšha wasake Icon. Fela a gona ta ka motshwane re kopana ka kwa ntshi ka kwa ga mothapo ka kwa sekolong ka sekolong sa ntshi ka mola ga mothapo tla be re le fao a go ka mogo motho bana fm le gona ra go ga shamana ne wa mang re ka kwa Grobstad ya phatlala ka mo re go lwa go ipsina lo wena mothele jwa thobela fm gore ke tika matswalo a sona se ya le moya se ge tsola fm go la ifetsa mengwa ga ya masome tsela tsela shiba se tlhopa se gona mama o gona show condieva o gona eki the girl ke tsi mongola o gona na tip na nice o gona tlizito ba tlo tlise tsa papari yeo ge le ga bialo re a thui go mmirwa ka ditaba tsa mafelo tsa letsatsi mmirwa

0: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Badidi ba khromola zala le ya welwa. Thobela FM e tla ke mo ga ya 66 le badidi ba khromola zala tweet. Problem zala mola. Ke nna nna mo kholo kwane ka doctor mo le ko matsa maite. Ga mo go le jema sema mararo ka pet murungu. Ke tla ga swa tswi. Go tswa fao. Badidi ba tafolkopo mo tetema phokwane malaineng. Le dina ga mabapi. E tla ngile ngothela le keke ya Thobela FM le khune di the homestar. Se buzo mbatha. Mo tlaika. Le ba bangwe ba
2: Hashtag ThobelaFM66
3: Mabala A Kia di papati Ni Clifford Mihala Clifford Mihala Mabala nga di papati Mo ThobelaFM

0: Tamasomapedi fella libile irin yala ya senyan go ma shata kwa tsebole botabe shotabela FM ga gese ke le go tla go tsala Africa bora ka gore yalo re ke tsena go bel dumedishen ke tsapa gore lipsin nga mana no ka mo ka tsabela FM go tlo go be senyalo khone go fitlala bile gore tsana ka re ga picha ye ya mabaleng a di papadi ele le nano la go ikgetha go dikala bakala gore tsana ba re le fa papadi ya sibiana san le France ka kaukuana genya USA Canada ga mo go le Mexico tla go pala gore se pa sa Africa bra tshina mabane ba shumile ga botswa re lokile maleka le se pa sa Chechia mo ile gore nge motho ga lebele tshe se pa sa Mexico le bana ba thupile ka nnete go le fela ga tlo pa sa South Korea bona go le gore la pele le ile gore nge ke le gore nge se pa sa Africa bra sa bafana ba ka kua go lona e fela senga go botsa ntsona mthetho thobela fa mke gore rena re fitlile ka re ga lenano la mabaleng a di papadi la go egetsa Connie Constance wa machipa ke na tlo mang a go fa pa di mantsi ba le khono malaka go le lengwe sa ka tsoka ke egi the commentator mo le chaching la le khono masme pedi te ya metso tsore le bile irinyela ya senyane na ketli for clips to ga mehala ke moko ne ka metlhala mabaka ga ke sepele ke no shopela mpota potile mo tshele tshwala na no le mo shopile go fitlala batlhano ke 99 sna thikwa kwa khubiana le le chaching la khono re mo ga maga ge sho fitlala ge betha ile le son la le na thira sepela ka mo khoni constant sor majipo tlo shala le o shala le dj oga e batona shala ba ditswa kana ka mona ni tiri re libile ga e watonya a watonya le bana ya gore watonya ka moket neta ya a pele di me khutlane a e vule u phela rolwa re keng ka thoko ke a boya a go lwala sa
1: Tobele FM ke mo tshwantse go tsebole boithabiso
2: le na ba sara tipa ka bogaleng we ja le magapola le bo mane mane go se menya mosadi wa o tshangela o ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipopolo le batho ke re apele tloga le le mile tshepo ya le kutsi ba ke kolobeshu ke mo le kono le phaga bisi tshe fulaga ya Tobele FM e bile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka ba ga shiba ba sa bogona le bo le joy ke sa le bale le bona bogabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma ma rumo le ga o sena mabele se shungwane se bona se tsare sa mutirela
1: hashtag Tobele FM 66
0: masopiri ke metsotso na mele re bile irinyela ya senyane go mo shata go tswele be thabe sho nete go na rena mele re tshola pele go na fa go thobela FM le nano la mabaleng a dipapari ke la go ikgetha le le ikgethile ka lebaka la dipapari tsa sengana sala fa tsere mabenkeleng go megare bomo re tsena mare tshola pele go mo shata go tswele be thabe sho nete go na magage sho ke lebeletse fa erke bona ke tsona e tsena ba dira galana ya go be ya
3: The big red weekend. Ka Shoprite Liquor Shop. Kwacha 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste goba ya No Sugar. Ka 175 rand. Le 750 ml ya Old Bark Dry Gin. Ka 155 rand tapela. Ga break show mengwaga ka fasega 18. Di kwacha gala gufitla ka di 21 tsa June. Ka Shoprite Liquor Shop fela.
4: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga di na mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
3: Ke big red.

ntho tseo di etsang ga o na tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga o na tšhelete ga o kgole sharpo fanaka ga o kgole sharpo na senokonoko ga seyo mono mo o tsedisang.

0: re gare ra ba le mathatso ka ga motla ga itse di sirile pushat
1: o bela thobela tike o ka wa ke fufela ka gara ga party time ke le ka mathempisa phomolong ga e ke phatla manogo ka setaura sekukwini ke lepotso tso mantšhidi mošat
0: DJ Oka o renda ai o re tshwere ka lepanta monnaeso o re tshwere ka lepanta wa re bolaya ko theleditse go jele ka tsebe ko eme nokeng ke na le wena

0: Rosana go tshini tshe tshe mpho go tshwara sona so botsa se mo ba dunya ka lena ba ro fatha ba ga mo fatha rena ba tshwanyana ba ga go tsona ba re bone na ho nya ka lena ga ke bu tshona le tshwere le tshwere ma re lenga thele mo
1: ba ri sa ga re le ba gala ba we macha allo lo fere ar sa fere da ar sa fere ar ba gala da du fe no du fe du fe la rwa de ba tie chele te jere na
0: hey hey hey ba bu che ba rongan
1: ai we man with this now ro na ro tlo ni da ga stu tie chele te ya bana ba ka mo la chipilo ke mo lo ka mo ke to fa ba ninyana ai khona ya ya ka ya ka gai
0: a kere
1: eh awa ya ya le na la ka no e phatala Na ya ga ya ga
0: hey
1: hey dor twiri twiri
0: hey
1: ar re na gir na bagali di karate karate di tswara ke basadi ba rena
0: oh ya
1: ba bile ukray bile ke le be tshile pin number
0: eh ke bona lo rwatlwa pheta tsa ka gae
1: pin number itse ba ke musadi
0: oh ya
1: da na le pin number ari tse e rena ona re ba botsara mpeo ya merikung le a reka ka lunch
0: yo
1: reka dijo
0: yeah
1: ai na tsana taba le di pin number
0: akere
1: ai khona
0: ipe fela mara ke ka mogolo lo sentse di be ka gona botsobotse akere lo go dile bana ba gona msadi go gona go lo isunjie ga e ga re o batishi jo wa jere wa vile ka ga e go lo a wa go ya ke soli le re ya batamela le rena re ya batamela
1: lena lena ke nako ya lena re lelewe a ke le rena re jelwe
0: eh
1: ke nako ya lena
0: oh ya re fitse mo le fitine
1: eh go re tsa baba ba o tlhobe ba kur ba kur mo ba o founele ba go pele chelete ya airtime
0: eh
1: ibile ba o founele ba o direla please call me
0: eh
1: and then wa dira wa phone we o phone re ya thusa ah baby ne kire ke khopela chelete ya airtime we rumele airtime no rumele la 110 o sno rumela we na lore ba o phone le ba re ri khweditse ba o diela please call me rap
0: e valda
1: then wa phone re botata ra baby ne ke nya ka bo jari fihli ya ki ka mo ba le tlhobang ka gona
0: le re ta re tla feta di re ta feta mo le fili fitile gona re ta feta ke le mpotse fa gore na ra golo kae ka mowe
1: ra golo gona ra golo no bolela tabela nna le wena re be re bolela be ka feta ya gore nge batho ba modimo re tumele ka setlhopha sa naga a re kwe gore o reng a re kwe gore o reng ke tshepa gore ke yena fa re kwe gore o reng ke tshepa gore ke yena fa ra kgolo a ke gore ke yena nna ra kgolo taba ya gagwe
2: ke re go rumediše modefo nka moile nna ra kgolo mogadom dijamalome ke kwakwalala ele ke kwakwaletse ke boile ke to kgalema ke kgalema ka boga re a bona gore dituile dipapadi jela ka mogopo wa lefatshe bjale ga re thekene setlhopha sa rena sa na re tuele o tsentsha ditshele ka moare wa khumana re re he nna setlhopha sa ka ke nini setlhopha sa ka ke nini sebapadi sa tlase a kgethiwa sebapadi sa rena se kgethiwe tuelane kona keo ga re thekene setlhopha sa bafana bafana re tsee gore setlhopha sela seeme ke na le tuele le oya bara dikhipa tsa ditlhopha tsa dinaga tsa ko ntle bo Spain bo Germany ga se naga tsa bolena thagane naga ya Aforika Borwa le apare sekhipa sa bafana bafana ka metheng bafana bafana ba ile go raloka re ba fe thego re ba rate tuelane ntho ya bolena ya ditlhele ke nako ya go lebelela papadi re ithine ka yona
0: ya no ra golo e beya ga botse fa we
1: Ke re tlo le ditsele maloba re be re thakane go rwa tsebore keng bana ba le ba o criticize ba ra ga gore re snore lo ka male ka ba khumola ba tu ba fara ba fara kurba itsutsurupile ke papa di ba tswantse.